0: 92.7 Heart FM Cagayan Oro City, 93.7 Heart FM Bukid on. We got 4-10 minutes makalipas ang alas 8 ng umaga. It's Chanel Tyla. The answer was brought to you by Big Shot Hot Dog. Kagad pa lang, panalo na sa sarap. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga sweethearts. Last hour ng ating program at this a little sunny morning ng Lunes. Oy, buwan naman, no? Pag sinabi natin buwan naman, no? Dapat kung ano daw ang ginagawa natin. Oh, eh dapat itodo na natin. Kumbaga, kung naningkamot ka, mas sisipagan mo pa. Alam mo kung bakit? Kasi kapag unang buwan daw, kung ano daw yung ginawa mo sa unang araw ng bagong buwan, yun din daw ang mangyayari sa'yo sa loob ng isang buwan. Kaya dapat maningkamot tayo, kailangan masipag ka sa unang araw. Para the rest of the days ng June, masipag ka. Kasi pag sinimulan mo na magiging tapulan, wala, buong buwan ka rin tulog. Naghigda-higda lang. Nag-relax-relax. Wala na gani, malungan. Last hour ng ating program on this beautiful Monday. Hoy, magandang umaga, kinabossing Butchoy Salamanca. Magandang umaga sa inyo. Maraming salamat saka kay Harry Revilla. Mula dyan sa may lapasan, ha? Good morning! Maraming salamat sa inyo, pakikinig. Ulitin natin yan, Bossing Butchoy, Salamanca, at Harry Revilla. Good morning sa inyo. Ma'am Christine, all the way from Maramag, Bukidnon. Thank you so much for always listening. Siyempre pa, Jason Steele pa rin, manning the show until 9 o'clock. I-text nyo lamang ako ng i-text dali. O sa lahat ng mga taxi drivers, may kaka-claim lang dito na taxi driver, no? Nag-claim na siya ng kanyang bugas at saka ng kanyang groceries. Kayo din ha, yung mga hindi pa nakakasali ng mga taxi drivers, kung hindi ka pa kailanman, hindi ka pa talaga sukad-sukad, hindi ka pa nakasali, i-text mo na ako ngayon ng iyong pangalan at pangalan ng iyong taxi. Pero yung mga nakasali na, kasali pa rin po kayo. Kahit yung mga nanalo na, yung mga nakadaog na, kasali gyapon mo. Pwede nga yung manalo kahit paulit-ulit na paulit-ulit na paulit-ulit. Kasi hintayin nyo lamang yung mga pangalan ninyo, ha? Ibang hindi pa nabubunot, hintayin nyo lang araw-araw. Kasi alam nyo na, diba? Malay nyo, sa araw na ito ang swerte nyo. Ha? Ito yung mga yung text line natin, ha? Sa lahat ng mga taxi drivers na gustong sumali. Ito yung text line natin, 0961-8924-927. Anong itetext? Pangalan nyo lamang, complete name at pangalan ng taxi. Otro, ito yung text line. Ulitin natin, ha? 0961-8924-927. Dali, text nyo ako, ha? Dali na. Commercial break muna tayo saglit. Magpapalik pa tayo with more. Padayon lang mga sweethearts sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Ko. 93.7
1: This is Heart FM. Ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naasa bye-bye pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kaay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pa karon, 73 na lang. Munang nalipay ko ani nga, tungod aning kape corn. Mauna yung usang nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lami po kaya lang tulog. Gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
1: Oo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Radio with Heart.
4: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7. Excellence. Join us for a fun-filled run that brings together fitness, community, and the FICO spirit. Lace up and get ready to run for the FICO Run 2026.
5: FICO Run 2026.
4: Whether you're running for fun, for health, or for the thrill of the finish line, this is an event you won't want to miss. The FICO Run 2026. On July 5, 2026, at the Provincial
6: provincial capital grounds, Cagayan de Oro City.
5: Choose your race category.
6: 3K, 5K, or 10K. Top 3 finishers for each category will receive medals and cash prizes. Register now and help empower future cooperative leaders of FICO Youth Savers, Lab Co-op, the FICO Run 2026.
5: The FICO Run 2026.
6: For online registration, visit ficorun26.vint.net. For more details, follow the FICO Facebook page, FICO-First Community Cooperative. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM.
4: This is Heart 92.7 Cagayan de

0: 32.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Poquinon, 31 after 8 o'clock. That's over October for you. Ikot. Dancer was brought to you by Bursary 45 Twin Pack. Ang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na! Ay, isang good morning muna. Dami nagtag sa atin. Dali ha. Magandang umaga, Mignosa family. Especially kay Michael Mignosa. Yeah, greetings coming from your Adi. Magandang morning. Maraming salamat. Star Bright Taxi, nakikinig. Si Reggie Montalba. Oy, sali natin to sa raffle. Isali natin to ha. I-appeal ka na mo ha. Shoutout sa'yo, Reggie Montalba ng Star Bright Taxi. Maraming salamat. Ito na, magandang umaga. Pwede ba isali yung pangalan ko? Si Charles Lanera ng Ganda Gray Taxi. O naman, isali natin to. O, si Jason Steele po ako. Jason Steele, ano? Okay. Charles Lanera. Sige, isali natin. I-appeal ka na mo, ha? Eto, idol, sali po ako. Wala naman nakalagay. Idol, sali po ako. Ilagay niyo, text me yung ano, pangalan mo. Pangalan, kompleto pangalan. Pangalan na apelyedo, tapos ang pangalan ng taxi. Ha? Eto, magandang kumaga po. Jonas Caniete ng Gracia Taxi, magandang umaga. At si Yoyong Yoyong Gracia Taxi. Yoyong Gracia Taxi. Ayun. Sige, magandang umaga po. Shout out ha. Sige, i-appeal na mong mga pangalan ninyo sa ating raffle. Magandang umaga, Dempsey Robles. Maraming salamat sa pakikinig. Madami pa. Sige, mamaya ko naman babasahin yung iba. 33 minutes after 8 o'clock. Ito na ang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
1: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Nasa ninyo natin si HBGJ Tagalog Dudes ng Abdul Hakim Taxi. J, good morning.
2: Yes, Jason Steel. Sa ating kapasadaan ngayon, may magandang kalagayan, may mga luwag pa ko naman sa ngayon na ang ating Kelly Smith napakaluwag. At ang Garbor, patungtapubon, okay naman. Ayos naman ang flow, maluwag pa rin na makakadali naman maayos ang sukyan. Pero tumadami sa atin na rin ating mga buke. Pagdating sa Pugon, nasa Archbishop, major vision. Marami-rami
0: ang pasendan
2: sa papasok ng
0: Kogon. Medyo tumadami ng mga sasakyan. Ayun. Sige. Asang area ka ngayon?
2: Dito ko sa papunta sa Corrales.
0: Sa may Corrales? Papunta ang Corrales. Siya may pasero ka ba?
2: Wala.
0: Mag-aana pa. Sige, maraming salamat. Ingatan ang pagmamanayo at ingatan ang mga pasero. Maraming salamat sa iyo report. HBGJ Tagalog Dudes ng Abdul Hakim Taxi.
1: Yan ang
2: satisfaction
1: ng mga pagsalang aking nasaanan sa iyo.
2: Ang
1: posibilidad ng Tagalog Tools
2: ng RRJ Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
1: RRTA Heart FM Road Traffic Alamin.

0: 92.700 FM का गया दे और सिरी 93.700 FM की नॉन बिकॉज़ 47 मिनट्स आफ्टर 8 o'clock. Hey, that's up a line. Taylor Swift. Ang mga Robinson Boys nakikinig sa atin. Magandang kumagi sa inyo. Si Douglas ng Normin Transco Taxi. Maraming salamat sa pakikinig ha. Padayon lang mo sa pagpaminaw ha. Ano mga bilyado nito ni Douglas? Nakasali ka na ba Douglas? Kasali? Lagay mo ang bilyado dali. Douglas, ano ang bilyado mo? Normin Transco Taxi. Lahat ang mga nakaali diyan sa mga Robinsons. Lahat ang mga taxi drivers. Magandang umaga. Michael Palasan, shout out sa iyo. Ito naman, Red Horse Taxi ito. Magandang umaga. Puro taxi drivers, ang dami oh. O Raptor Taxi, Vincent Octubre. Yan, Ana Lu, magandang umaga. Maraming salamat sa inyo pagpaminaw. Padayon lang! Anong ibig sabihin ng tunog na yan? Hoy, grasya yan. Grasya, grasya! Ang inigay na tayo ng bugas at saka ng groceries. Alamin natin, saan area naman tayo bumunot o saan dropbox tayo bumunot ng ating second winner. Ruleta, select! Ang aming studio matatagpuan po ha sa may FICO Admin Building, Bamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oops! Uy, Carmen! Paminaw, mga taga-Carmen! Asan yung dropbox ng Carmen? Ayun, akin na, bunot. Isa lang, iyon. Ang address, Ilaya Carmen. Uy, silingan. Yung Carmen Ilaya, pangalan ng nakadaog o bugas at groceries, Richard Salisod. Richard Salisod ng Ilaya Carmen, congratulations! Nakadaog kang bugas at saka groceries. Ganun din, itong first winner natin kanina. Itong, congratulations. Na-claim na agad, bilis, sa Margin Taxi, si Romy Samonte. Galing lang niya dito na-claim niya agad. Ang bilis. Congratulations. Ito ba yung mga pangalan pa ng mga nanalo pa ng bugas at saka groceries? Paminaw, Perla Lapwag ng Zone 2 Kauswagan. Congratulations. Ganun din ng driver ng Sibitsko Taxi, si John Tanquion. John Tanquion ng Sibitsko Taxi. Congratulations. Si Jovina Pesquira ng Zone 8 Cugman. Jovina Pesquira ng Zone 8 Cugman. Congratulations. Nakadaog sa bugas at groceries. Raymond Burlat ng Zone 2 Kauswagan, congratulations, nakadaog sad ka. At eto pang si Macario Verceles, para nagtagsin to kanina. Pwede makuha pa daw ang kanyang bugas. Pwede po, pumunta ka na dito, Macario. Verceles, pumunta ka na dito, magdala ka lang ng ID mo ha. Reno Samad ng Kauswagan, congratulations. At si Martin Martinez Jr. ng Mabayo Gomez, congratulations also. Ayan ang mga winners natin. Dala ng mga valid IDs dito sa FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya. Abay lang sa West City Central School. Sumayin nyo ang ating The Price is Rise Overload. Inihati dito sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Another break is in queue, squeezing the final minutes of the board. Kaya naman, sweet night! Padayong gihapon sa pagpaminaw ha. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: 3.7 Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay, lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susirohan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with Heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: All day. Heart 92.7.
6: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 Hard FM kagayante or city 93.7 Hard FM Bukidnon. Oras natin o isang minuto bago sumabit ang alas 9 ng umaga. Time for me to bounce. Maraming salamat. May present na nakalagay dito, bossing present. Maraming salamat. Wala naman mga pangalan. Lagi yung pangalan. Ang Flores Store sa Barangay Patag. Magandang umaga. Yeah, thank you so much for always listening. Si Arnel Goltiano pala yun. Sige, Arnel, isali ka namin ha. Alright, time for me to bounce. Maraming salamat po. Magpapaalam na ako. At tabayanan niyo si George at saka si Dr. Heart ha. Para sa ating Music from the Heart program. Para sa mga love songs. My name is Jason Steele. Naniniwala sa kasabihang kapag ika'y kanyang kinalimutan, huwag mo ring kalimutan na siya'y palitan. Padayon sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Tiniyak ng Commission on Election o COMELEC na matutuloy ang nakatakdang halalan sa 2028 sa kabila ng mga pahayag tungkol sa umano'y panukalang no election o no L. Ito ang naging tugon ng COMELEC chairman matapos banggitin ni Senator Aimee Marcos sa isang talumpati na mga panayam sa media na may mga grupo umanong nagsusulong ng hindi pagdaraos ng eleksyon. Ayon sa COMELEC, walang dahilan upang mangamba ang publiko dahil malinaw na nakasaad sa 1987 Constitution na dapat magkaroon ng halalan sa 2028. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukid Noon. It's a great Monday. Kamusta kayo mga sweethearts? How's the weekend? And now we're facing a new week, a new day. And hey, welcome to our show. Ito po ang Music from the Heart. Ngayong unang araw ng Hunyo. Nako, June. We are so excited for you and thank you, May, for a wonderful, wonderful month. Hi and hello ako sa lahat ng mga nakikinig sa atin through our online application din. Magandang Monday. And, ay! Hello, Dr. Heart. Good morning. Anyways, eto na yung ating programa. Magbibigay sa inyo ng mga love songs na tutunaw sa inyong mga puso. At mag-ano din, pag-uusapan din natin ang ating question of the heart. Ngayong Monday morning na talaga namang inaabangan. Kaya, Dr. Heart. Ay, good morning
1: muna.
0: Good morning, Dr. Heart. Mayang bunta.
1: Ayan, good morning, sweethearts. Good morning, George. At syempre sa lahat ng mga naka-tune in ngayon. Magandang magandang Monday morning. It's June 1.
0: June 1 na.
1: Wow. Grabe, ang bilis naman ng panahon.
0: Yes, nasa ano na tayo, ano? Nangangalahati na talaga. Eto na yun.
1: Ayan, syempre magkakasama tayo, sweethearts, all the way till 11 o'clock in the morning. Dito po sa ating programang Music from the Heart. Kung saan, sabi nga ni George, patutunawin kayo.
0: Yes.
1: Nakakatunaw ba yung love songs?
0: Alam mo, Dr. Heart, may mga kanta na magpapaalala sa'yo sa sakit at saya ng pag-ibig. Kaya tutunawin natin.
1: Naka, ang dami nan.
0: We're gonna be playing some emotions this morning.
1: Magiging sentimental tayo.
0: Correct.
1: Every 9 to 11 in the morning.
0: Yes.
1: Ayan. At syempre, George, eto pa, pasasayahin natin ating umaga with our question of the heart. Ano mga pag-uusapan natin?
0: Dr. Heart, sweethearts, tama bang bumalik sa taong minsan ka nang sinaktan?
1: Ex ba tawag dyan?
0: Parang ganon.
1: Sagot ko dyan, ex na nga ni.
0: na para bang nagkabalika na walang nangyari, di ba?
1: Diba?
0: Hello po, sir. Good morning.
1: Gusto ko yung mga sagot na, ex na nga ni. Sige, ang papag-uusapan natin sa loob ng dalawang oras. Of course, dito sa ating programang Music from the Heart. Tama bang bumalik ka sa taong minsan ka nang sinaktan? Ayan. Paabot niyo sa amin ang inyong mga thoughts, ang inyong mga messages, ang inyong point of views doon po sa ating question of the heart by texting us through our text lines. That's 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: At sa mga naka-online sa ating Facebook page, ha, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City.
1: Babalik pa ba o hindi? Yan yung tanong natin.
0: That's the question.
1: Para bang you're caught in between.
0: Correct.
1: Parang goodbye na nga ba talaga? Or I love you pa rin. Here's Carpenters. You're at 92.7 Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 9:34 at ang time check na yan, hitid po sa atin ni Excel Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Gusto ko tong kantang to. And out of all the hits of Ben and Ben, I don't know, this song really has an impact. I mean, sa akin. I don't know sa inyo. But yeah, that was Leaves by Ben and Ben. To those of you wondering, ooh, what's that? I love that song. Diba? Minsan napapaisip na lang tayo na parang dahon ang lahat. Ayan, namumunga. Ayan, nasa punuan. Tapos one of these days, just like the leaves, mawawala ka na lang sa buhay ng isang tao. Pero kasi yung tanong namin ni Dr. Heart, by the way, good morning. Welcome po sa Music from the Heart, sa mga kakatunin lang. Ito yung question of the heart natin. Tama bang bumalik sa taong minsan ka nang sinaktan? May kanya-kanya tayong POV, may kanya-kanya tayong karanasan. Bakit nga ba? Yung iba nagiging matagumpay, yung iba hindi. Pero yung mga thoughts ninyo will somehow give a little bit of enlightenment, especially sa mga may mga karanasan or who's going through the same situation na nagtataka din sila, ano ba? Anong gagawin ko, Dr. Heart?
1: Ay, nako. Ano yung karanasan na yun? Mapait na karanasan.
0: yung tipong, babalikan ko na ba itong taong minsan akong sinaktan? Pero kasi ang ano kasi, ang bottom line nito, mahal mo eh. Kaya nga sabi ng Ben and Ben, you learn to forgive.
1: Yun.
0: Pero just like the leaves.
1: That's part of moving on. Yeah. Diba?
0: Sa pag-forgive.
1: Oo. Acceptance yung pinakauna talaga.
0: Oo.
1: Acceptance na hindi na kayo, nawala nang kayo. Oo. Diba? Na nalusaw na lahat ng mga pinapangarap nyo. Diba? Kasamang malulusaw yan eh.
0: Totoo.
1: Diba? Ayun. May nakita akong ano, nakakatawa naman, nakita akong sa social media.
0: Oo.
1: Na yung mapait na karanasan daw, yung ex mo,
0: uh-oh,
1: eh parang cancer.
0: Uh-oh.
1: Parang ganun. Ikaw, kung naging cancer-free ka na,
0: uh-oh,
1: gusto mo ba magka-cancer?
0: Ang tawag doon, ano, di ba? Remission.
1: Di ba? Parang ganun, tawang-tawa.
0: Eh kasi naman, may mga bagay, sabi nga nila, lagi natin naririnig na kapag mahal mo, babalikan mo. Yun yung parang pinanghawa ka ng ilan kung bakit nila binabalikan yung taong who wants hurt them.
1: Yeah.
0: So parang, eh kasi mahal ko din eh. Mahal ko nga, mahal nga ni.
1: Mahal nga ni, no?
0: Nauso yan.
1: Yun na sinasabi natin, George, no? Yung pagsasama, yung samahan, eh nawawala. Pero correct, totoo,
0: yes,
1: ang tagal mawala, yung pagmamahal na nararamdaman natin.
0: Oo, hindi naman basta-basta.
1: Hindi basta-basta nawawala yan, di ba? I tell you.
0: Hindi naman overnight.
1: Minsan, kaya nga siguro nagkakaroon ng ito, nagkakabalikan, merong iba. Hindi naman natin nilalahat na pag ex na nga ni, di ba? Hindi naman natin sinasabi na lahat ng ganyan eh, di ba?
0: Kasi hindi natin alam ang panahon.
1: Merong iba nagkakabalikan, kaya nga sinasabi natin may second chance.
0: Yes,
1: yes. Minsan pa nga, iba may third chance, may fourth chance, and nth chance, di ba?
0: And so on.
1: Dahil nga dun sa sobrang pagmamahal, di ba? Ayun na nga yung mga past episodes natin, sinasabi natin,
0: yes,
1: nagiging martir ka na, di ba?
0: Correct,
1: sige,
0: correct,
1: bahala na kasi ayoko mawala siya sa akin. Ayoko mawala siya sa buhay ko. Di ba?
0: Diba?
1: Dahil ito na yung tinatawag ko siya na yung aking tahanan. Di ba?
0: So yun nga, ikaw ba, gusto mo bang iwanan ang tahanan mo?
1: Oo. Pero
0: binabalik-balikan natin yan eh. Inuuna,
1: pero bakit kung sinasaktan ka? Bakit nga ba sinasaktan tayo? Oho. Sama na rin ako dyan.
0: Para napaisip tuloy ako. Ano. Bakit nga ba tayo sinasaktan ng mga taong mahal natin?
1: Di ba? Alam mo, mas masakit yung manakit sa atin. Yung mahal natin.
0: Yun.
1: Di ba?
0: Minsan
1: yung
0: kasi,
1: yung pinakamasakit.
0: Correct. Oh. Sino pa yung mahal natin? Sino pa yung dahilan kung bakit tayo sinasaktan?
1: Ayun. BB Jewel Taxi, nakikinig sa atin. Good morning, ha? Maraming salamat. Lahat ng taxi drivers nakikinig. Nako, ang dami talaga.
0: Oo, nga, totoo.
1: Matsalam sa inyong lahat. Ingat kayo lagi sa inyong biyahe, ha?
0: 8906, sabi niya, hindi tama pagbabalik na masasaktan tayo sa ating dating partner. Sabi niya, if we're in a new partner or friend, dapat move on in a different path rather na mahirap tayong magbalik sa dating pagdaranas ng lungkot dahil sa ating ex-partner or friend, mas magiging violent ang ating buhay kapag babalik tayo sa ating ex na palaging sinasaktan tayo.
1: Ayun. Ganda din. Diba? Ay, nako, ang bigat.
0: Iba't ibang karanasan, iba't ibang perspective.
1: Yeah. Kaya nga, we're reaching out to you, sweethearts. Yes. Ano ang sa loobin ninyo? Ano ang thoughts ninyo sa ating correct question of the heart? Correct. Kasi magkakaiba ng experience yun.
0: Yes, yes.
1: Magkakaiba ng naranasan natin sa buhay. Diba?
0: Hindi naman lahat applicable sa inyo. Ayan. Or applicable sa isang tao, applicable sa isa. Pero kapag nag-share tapos na-encapsulate yung karanasan, may natutunan tayo. Nabubuhay ako. May natututunan tayo. We're picking up some lessons here and there. Kapag may naririnig tayo, ay, ganito pala nangyari sa'yo.
1: Ay, nako. So why can't... Alam, bakit ganito? Ganito. I slept and I woke up with a heavy heart. Tapos ganito na naman yung topic natin ngayon.
0: Eh kasi si Ben and Ben eh.
1: Yan ay. Dem, sorry na bless na maramag bugib noon. Sabi na, ex na nga ni, no?
0: Tama, Dems. Ito naman si 2745. Ayan yung mga nakikinig sa atin dyan sa Santa Cruz Village Zone 8, Carmen. Para sa akin, hindi na balikan or tanggapin ang taong minsan na naging parte ng iyong buhay. Nagbigay ng sakit sa buhay mo. At puro, kung may gugma ka, imurag yahapon pasakitan imong kaugalingon. May pag... Manghanggat kang... Manghanggat kang sumbagay sa
1: natin. Huwag naman ganyan.
0: Mayulente mo naman. Masa you try to play your requested song. Maraming salamat ha. Hi daw sa iyo, Mr. Ranger.
1: Oras natin is 9:41 in the morning and you're still glued to 92.7 Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
1: Magbabalik pa kami ni George ha. Diyan lamang kayo. Maghahanap buhay muna kami.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
4: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
3: 24 po.
4: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
3: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nasabi niyo po sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
4: Oo.
3: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
4: Oo.
3: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang masira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi laga, parang laga akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya para sa'yo, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: With heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
8: So, ginamakini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health, matamasa. Kung saon man nimo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka mahinumdum, kikan kay Ate Ann.
9: May buhay sa makabuhay!
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng...
11: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
12: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
13: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
14: Kaming mga taga-Bara Opol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw, og Heart FM.
11: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
15: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
13: The best ang mga music sa Heart FM.
14: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
5: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
12: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
13: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
14: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. Diana Ross right there. Heart Don't Change My Mind.
1: Ay.
0: It's over na nga ni.
1: Wala na nga ni.
0: Diba?
1: Oo.
0: Sabi na balik-balik ni Diana Ross, it's over. Diba?
1: The heart don't change.
0: Yeah.
1: Sabi nga, kahit it's over,
0: yeah,
1: the heart don't change.
0: Ay, nako. Yan na nga, dapat hindi pa dalos-dalos yung desisyon.
1: Correct.
0: Diba? Minsan kasi nasa kilagitnaan tayo na mainit yung ulo natin. Yes. Or we are at our lowest moment. Away. Tapos bigla tayo mag-decide na ganito kaagad.
1: Yung verge of emotion. Uh-oh.
0: Ano yun eh, parang, di ba, kahalintulad lang din ng nung time na nag-commit tayo to be with this person, di ba? Sinasabi nating hindi parang kaning mainit yan.
1: Susubo mo, tapos
0: niluluwa mo lang.
1: Hindi sinusuka, niluluwa. Niluluwa.
0: Di ba? Ganun din dapat pag nag-desisyon tayo.
1: Correct.
0: Ilang ulit, paulit-ulit na isipin natin, ito na ba talaga ang solusyon?
1: Kaya nga.
0: Nakakalas na ba talaga ako? Or naaalis na ba talaga ako? Diba? Ang daming factors na i-consider.
1: Correct. Pero kasi sa pagbabalikan, alam mo, Dr. Heart, yung mga bagay, mga dahilan, kung bakit nagbabalikan,
0: bakit nga
1: ano
0: ba?
1: Yun eh, it varies doon sa magkarelasyon. Kung bakit nga ba binabalik-balikan? Yung nga yung sinabi natin nung Friday, dahil we were talking about being marupok, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Oh, isa din yun sa rason. Sinasabi nila, bakit binabalikan? Hindi lang dahil sa pagmamahal, kundi sa karupukan daw. But for me, being marupok does not, or hindi naman yung red flag, hindi naman masama ang pagiging marupok. Kasi meron tayong kahinaan eh, lahat naman tayo meron.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang importante dyan, kung nagbalikan, tapos, binigyan mo ng pagkakataon, ikaw naman ang binigyan ng pagkakataon, huwag mo naman sayangin yung binigay sa'yo. Make use of it, or, you know, don't blew it this time. Kasi, ang pagbibigay ng pagkakataon ay hindi basta-bastang decision lang na, wala lang, ibibigay ko lang, sige, ganyan.
0: Mm-hmm.
1: Pinag-isipan yan. Pinagkatiwalaan ka na
0: tsaka
1: this
0: ano,
1: time, oo.
0: Tsaka depende din sa rason yan kung bakit kaya nag-part ways,
1: yes,
0: di ba? So, doon magsisimula yan eh, di ba?
1: Yung gravity ng...
0: Oh, yung gravity.
1: Ng break-up.
0: Yung gravity ba? Sinasabing gravity na siya.
1: Gravity.
0: Yung bigat, di ba? Yung bigat ang dahilan kung bakit nga kayo nag-part ways. Doon nagsisimula. Ay, kung medyo mababaw lang, minsan kasi, di ba?
1: Yes, pinag-uusapan. Pwede
0: ito
1: naman.
0: Karaniwan nangyayari doon sa mga mag-boyfriend-girlfriend pa lang, di ba? Naghiwalay. Bakit? Kasi nga, hindi pa mature. Immaturity yung reason kung bakit naghiwalay. And then, later on, nung...
1: Magkakabalikan na.
0: Yun, sila talaga. Yan sinasabi nga ng iba na talagang tinadhana kami.
1: Correct, diba? Correct.
0: Mm-hmm. After how many years, ha?
1: Yes, maraming ganyan. Yung mga, especially ngayon, no? Kasi we have social media where we can share yung naging experience natin dati. So, marami ako nababasa na parang, alam mo ba, 2 to 3 years kami nagkaiwalay, pero may isang pangyayari na nagkabalikan kami. And ngayon, we are the happy ending,
0: diba?
1: Of each other.
0: Nakaraniwan, nakikita natin yan sa mga pelikula, pero nangyayari din yan sa totoong buhay.
1: Correct.
0: Diba, para bang nakita kayo, naghiwalay kayo, tapos after how many years, diba? May kanya-kanyang buhay kayo, and then nakita kayo, tapos sinabing, parehas kayong available.
1: Oh, diba? Nga pala.
0: Tapos biglang nag-uusap kayo, tapos alam mo, ang dami kong realizations, ang dami kong lessons na nakuha dun sa relasyon natin noon, na ganito ngayon. And I changed a lot.
1: Diba ngayon?
0: I changed for the better. O, diba?
1: Dito
0: sigurado
1: na,
0: ako may in-love ka ulit yung mga ganung linyahan.
1: Dito na pumapasok yung ano, kanta ni Michael Murphy.
0: Na ano yun?
1: Yung Maybe This Time.
0: Ito na yung pagkakataon. Diba? Ito ba din natin, 4268, sabi niya, good morning Dr. Heart and Mom George. Always a good aminaw sa Heart FM from Elaine Gales. Yan. Yeah. Oh, certified na talaga to, sweetheart. Mga taga Burgos del Pilar.
1: Oh, Gales family. Magandang umaga, Heart FM from 5415. Sir Lorimer Sakala, may buntag.
0: Sabi naman ni 8973, for me lang ha, in my own opinion. Tama bang bumalik na minsan kanang nasaktan or masaktan? Depende, sabi niya. Everybody deserves second chances. Diyan mo kasi makikita kung nagbago ba siya or wala. At least you give chance to a person. Pero pag di pa rin siya nagbago, enough na magpakatanga. At least kung may mahi man siya nimo, deserve niya kayo wala niya givalue ang chances na imo gihatag niya. Ah, diba?
1: Oh, tama.
0: Yun yung mga isang mabigat na rason.

0: Eto na naman si ano, malaking letter M.
1: Ano yan?
0: Martir.
1: Martir.
0: At saka yung pagiging martir at marupo.
1: Yung iba kasi still holding on dun sa... And they're expecting. Yes, ito na nga yung the one nila. Bahala na masaktan.
0: Pareko.
1: Ay, nako. Mahirap na magpakatanga, ha? Tingnan niyo yung realidad. Kayo ba'y nilirespeto? Kayo ba'y minamahal ng totoo? Ha?
0: Sabi nga
1: may
0: nila...
1: May value pa ba kayo sa kanya?
0: Correct. Yung nauuso ngayon... na kasabihan, Dr. Hart, na love is something that is just not a feeling but a decision.
1: Mm-hmm.
0: So, hindi lang siya yung parang tipong naramdaman mo lang.
1: Mm-hmm.
0: So, it's a decision you make every day to love the person that you are with.
1: Isang napakabigat na decision yan. Kasi you're building a future at future nakasama kayong dalawa.
0: Yes.
1: Diba? Kayong dalawa dapat. Hindi lang isa. Ayan, sige, keep your messages coming. Naka, ang sarap ng ating chikahan ngayong umaga. Pag ano nga ulit, question of the heart natin para doon sa mga haka-tuning lang, George.
0: Tama bang bumalik ka sa taong minsan ka nang sinaktan?
1: Agoy.
0: Agoy.
1: Text us at our text line 0917-1579927 and at 0961-8924-927.
0: Hey, sa mga online, Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City.
1: 1028, magbabalik pa kami ni George. Keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko. Heart 93.7.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawan ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na dati, apat na araw, hindi po tatay.
1: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
3: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
1: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
1: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
1: Yung rice coffee?
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukid Noon. Ariel Rivera, ayoko na sana. That song was brought to us by Birchie Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times sa nutrisyon, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na. Grabe, ayoko na sana.
1: Ayoko na nga sana eh. Kaya lang hindi kong kaya. Nakawala ka. Diba?
0: Yung mga nakasanayan. Ay. Mahirap dyan kapag nag-ayoko na sana ka pa, pero konting lambing lang, sige.
1: Marahil bumabalik tayo, sweethearts, dahil dun sa isang rason, yung takot natin sa pag-iisa at kalungkutan.
0: Yun din.
1: Isa din yan, yes, di ba? Kaya sige, bahala na ganito, di ba? Babalikan ko na lang ito.
0: Kasi sa panahon ngayon, Dr. Heart, yung mindset kasi ng karamihan ay... Naku, ang hirap na, parang babalik ka na naman sa sa first step na getting to know the person. Alamin mo na naman kung ano ang favorite food niya.
1: Ah, di ba?
0: Whilst ito, may tao naman na minahal mo o mahal mo pa rin, andyan pa rin, willing to be a better person para to make the relationship work. Diba?
1: Pero alam mo, George, kahit anong sabi natin na mahal na mahal ko talaga itong taong ito. Mm-hmm. Pero na-overshadow yan dun sa aktual na ginagawa ng partner natin. Diba?
0: Tama, oo.
1: Diyan, diba? Yung sakit na dinudulot sa atin na paulit-ulit, yun. Yun ang nakakabura sa tinatawag nating pagmamahal natin.
0: Ayun na. May mga ano kasi tayo, alalahanin natin na meron tayong mga limitations.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Para tayong ano eh, sabi nga nila, ang tao murag PC.
1: Uh-huh.
0: Kabut sa panahon nga, mabugto yun ang kaniyang pasensya.
1: Harap, puno na ang salot.
0: Napatingin
1: sa... Dapat kalusin.
0: O, diba? The king, ikaw ba?
1: Diba? Ay, nako, alam tao lang tayo eh, nauupos din tayo.
0: Correct.
1: Kaya huwag natin ubusin yung mga partner natin.
0: Paano nga ba?
1: Eh, paulit-ulit na ginagawa mo. Sige, nagpapasensya, okay lang yan. Dahil mahal kita, okay lang ito. Sige, gawin mo pa uli sa akin, okay lang yan. Pero pagdating ng panahon na nauubos na kayo, o naubos na kayo, naubos na yung pasensya ninyo, bye, oy!
0: Unsa pa may
1: digayan. Ganun, di ba? Ganun yung kalimitan nangyayari.
0: Wala kasi, yung mga nakikita natin sa social media, madalas natin nakikita na kapag hindi ka na happy, might as well, you know, malaki naman ang tawag niya.
1: Ang alilang malaki.
0: Pinto. Malawak, malapad ang pinto.
1: Nasabay mo kasi yung happy dun sa malaki.
0: Malayo pa pala yun. Malayo pa.
1: Bahay yung nag-hold, kaya binabalikan mo. Oo. Oh, kasi malaki. Yung pagmamahal niya sa'yo, di ba?
0: Dako. Ganon din yun, Dr. Heart. Ano? Di ba? Siyempre, nararamdaman yung laki ng kanyang pagmamahal. Uh-huh.
1: At yung tigas ng kanyang paninindigan.
0: Correct. Oh. Ganun daw yun. No? Pwede naman kasi kapag dumating sa punto na napagod na, pwede namang i-save ang relationship. Huwag mo nang walk out agad.
1: Kaya sabi ko nga kanina, pag-isipan muna na mabuti.
0: Yes. Right. Sabi nga niya, no, ni 1061, I remember the girl but the feelings. Charis. Good morning. For me, dili na siguro, George. Sakto na nga nakuha ko niya. Thanks for the memories na lang. Hi, Frankie.
1: Hi, ang swerte naman nun. Nakuha na niya. May kanta niya na. Kanina kasi, I remember the boy, di ba? Actually, may kanta si Christian Bautista niyan. I remember the girl.
0: Counterpart
1: ng I remember the boy.
0: Ito si Mami Nilda Padel of Carmen. Maying buntag, 8503.
1: Ay, si Sir Fernan ng Sir Fern. Fern pala. Ano ang tawag nito? Dong. Dong Fern.
0: Good morning.
1: Good morning. Good morning sa inyo ni Faith.
0: Ating lovely couple. Ayan. Maraming salamat ha. Ayan. Especially to Sir Randy, Ma'am Mel, Harvey, Sir Tutor, and Sir Chief. Love you all. We love you too.
1: Wala naman kay 47237 niya. Hello, DJ George and Dr. Hart. Good morning. Please say hello to my family dyan sa may Aplaya Hasaan. Yeah. Wala naman nakalagay. Anong family? Palagay naman kung anong apelido, di ba? Hi sa inyo lahat. Basta sa lahat naman nakikinig dyan po sa may Aplaya Hasaan. Maraming thank you for listening. 10:41, magbabalik pa ang tambalang George and Dr. Hart. Dito lamang sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: 93.7 Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgitan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmaintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...
5: Radio with heart.
6: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Know when to stop. Email at responsiblegaming@bangkor.ph.
8: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
9: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM jud mi.
10: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
11: Kami, mga taga-Baro Opol, dili mo kong peto ang adlaw kung dili mo ka paminaw og Heart FM.
8: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
12: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
10: The best ang mga music sa Heart FM.
11: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
8: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
12: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
8: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
13: Calling all Mugs alumni. Don't miss the final orientation meeting on June 3, 2026, 5 p.m. at the School Admin Building. At markaan na rin ang inyong mga kalendaryo para sa official launching ng Mugs Alumni Basketball Tournament on June 6, 2026, 6 p.m. at Mugs Event Center. Kita-kits tayo para sa isang masaya at makabuluang pagtitipon ng ating Mugs family. This announcement is from Mugs Alumni President, Attorney Army Jane Roa Borge.
6: Nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM, Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM, Bukidnon. It is now 10:50 and the time check is brought to us by Playtime. Born for happiness. We are gonna make you cry. Sa mga naiyak. Dahil nga, medyo malalim ang pinag-uusapan natin sa mga nagapanghinuktok. Oo, kasi minsan ba naisip din natin, di ba, na bumalik or balikan yung ating mga ex? Thank you, kuya. Eh, may pinapabati si kuya. Ano ang pangalan mo, kuya? Lika dito. Ano ang pangalan mo? Si Emmanuel. May pinapabati si kuya Emmanuel. Sige, say hi to...
1: Hi.
0: Ayan. Hi daw sa kanya Mama Eileen. Ayan, magandang umaga. And also, merong mensahe dito yung ating sweethearts from City Agriculture Office. Magandang umaga po sa inyo dyan, ha? Sabi nila, Miss George and Dr. Hart, siguro may mga rason na bakit sila babalik sa mga ex nila. Or ngayon pa na-realize sa isang tao na iba si ex kaysa ngayon. Oh, shout out sa inyo lahat dyan, ha? Sir Bernie Dava Jr., maraming salamat sa inyong pakikinig. At kay Sir Bernie Diatras ng City Mayor's Office. Let's go ahead and read some messages doon sa ating text line. Sabi dito ni si ano pala to, si Sir Johnny Salon ng Xander Taxi. Ayan, maraming salamat, ha. And Facebook page natin, si Sir Efren Wayan, magandang umaga. Thank you sa inyong laging pakikinig. Ayan, dyan sa my City Homes, Malanang Upol, at ang Wayan family. Magandang umaga. Ito, basahin ko lang itong isang ano dito sa ating Facebook page. Kasi mga sweethearts, doon sa ating Facebook page, may pinuso ko doon. You can comment all your thoughts, by the way, through that post. Sabi ni Jocelyn Lunoy, for me, pwede rin balikan. Basta mag-promise siya na magbago na siya. O, diba? Yan ang pinaka-importante eh. Yung parang kapag binigyan mo ng pagkakataon yung isang tao, ay talaga namang dapat panindigan. At the second chance ay dapat hindi niya ito palagpasin. Ay, eto, hindi natin to kayang palagpasin. Eto na, the price is rise, overload na. Ala, biyaya time. It's time to spin our ruleta. Sige, ikot. Saan kaya ito pupuha ng winner ngayong umaga? Yung mga sweethearts natin, ha, sa Barangay 26, maraming salamat sa inyong pakikinig. And saan nga ba, ruleta? Dito tayo na patigil sa Barangay Nazareth. Barangay Nazareth Dropbox. Maraming salamat. Eto na, ang nabunot ko mula sa Barangay Nazareth, ang kanyang address, 27th or 28th Street ng Barangay Nazareth. Congratulations, Jovi Ulacao. Jovi Ulacao ng Barangay Nazareth, 27th, 28th Street. Ikaw po ang ating winner. Magdala ng ID to claim your prize. Dito lang po tayo sa Fico Admin Building, 5th floor, Vomenta Boulevard, Carmen. Ito yung katabi ng West City Central School, ha? Magdala ng ID. At ang The Price is Rise Overload ay hatid po sa atin na Kevin Enterprises, where your piso gets more value. We'll be playing your love songs. Kaya naman, dito ka lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: 93.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan.
3: ZZ Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside ZGas.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
5: Hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM kagayan di Auto City 93.7 Heart FM Bukidnon. Taylor Swift right there.
1: Yan yung dasal natin.
0: All too well na nga ni.
1: Nakapag, di ba, babalikan natin si ex. Sana maging all too well.
0: Kaya nga, hindi na babalikan ng ex kasi all too well na. Naka-recover na dun sa lahat ng sakit na ginawa sa'yo, di ba?
1: May dalawang POV pala sa kantang so.
0: Di ba?
1: Oo. Di ba? Maganda naman yung isi. Alam mo, wala naman tayong, ano, there's no, walang masama doon sa pagbabalikan. Oh, ang atin lang dyan is kapag nagkabalikan na.
0: Pero yun na, sinasabi ko nga, kung magkakaroon man ng chance na magkabalikan kayo ng ex mo. Depende kasi dun sa ano eh. Nga, sabi mo nga kanina, Georgie Gravity, tsaka Severity. Yes. Yung mga nangyari sa inyo, yung mga rason kung bakit kayo naghiwalay. Diba?
1: Tama naman. Kasi may mga bagay naman na kaya nating patawarin. Mm-hmm. At patawad in a way na talagang mabibigyan natin ng chance.
0: Siguraduhin mo lang na yung self-respect, nandun pa rin.
1: Nandun pa rin.
0: Alam mo, sinasabi ito ng kaibigan ko dati. Mabigat yun. Sabi niya, if the respect is no longer served, have the courage to leave the table.
1: Correct.
0: Diba?
1: Oo. Kasi aanin mo pa naman yun kung wala na. Ikaw nga, grabe yung effort mo to save the relationship, pero yung isa naman parang, ano na te? Diba?
0: Sige, ito, may mga pahabol pa ng mga greetings. Shout out daw, Harry Revilla. Nangita og ka-text mate. Ayan, from Lapasan. Ano ba, babanggitin ko ba number mo? O ano?
1: On air ba?
0: No, on air ba? Kasi naghahanap ng ka-text mate.
1: Sige, reply us.
0: Sige, para mahabol pa namin.
1: 8351, pwede ba makasali? Yes naman. O, just send their name, contact number, and address, ha?
0: Mula naman kay 5791. Hello po, good morning Heart FM. Always ako nakikinig sa inyo from Salime, Barangay Kabamanan.
1: Oh, good morning.
0: Tama ba, Salime?
1: Oh, Salime.
0: Salime.
1: And speaking of Barangay Kabamanan, nakikinig sa atin si Mami Roxanne Macha, si Sir Lorimer Sakala, Mami Amy Balumadres, at si Sir, si Mayor Miles pala. Ng BBQ family. Maraming salamat. Yeah,
0: maraming thank you for always listening. Meron pa ba dun sa ating Facebook post?
1: Sa Facebook Messenger natin. Sabi, blessed Monday sa you both, Heart FM. Happy listening always. Hi to Hidalgo family and also happy listening to 787 Laundry Shop staff na sina Zoe Viralio and Janet Hidalgo. And to all customers, magandang umaga.
0: Sapa ba? Ito, sabi ni Genus Abalias Sablada. Sabi niya, good morning. Para sa ako, depende sa sitwasyon. Pero wala sila'y mahimo kung makipagbalik bako or delete. Shoutout ni Ay sa people over at Barangay Katumbalon. Diyan po sa may Valencia City, Bukidnon. Hi to Sablada family kay Nanay Melinda. Nga nagbabantay daw sa kanilang gamay na tindahan. Ang ano yan? Jekart Gen RTW Shop. Maraming salamat. Diyan po sa may Valencia, Bukidnon.
1: Good morning. Ito kay Ma'am Jean Garcia Candia. Sabi niya, hindi na tama na balikan pa ang taong minsan ka nang sinaktan. Maaring mapatawad ko pa, pero ang alaala ng nakaraan ay nakaukit pa rin sa isipan. Mahirap na ibalik ang tiwala sa ganyang tao.
0: Ayun. Mahirap nga daw magbago. Parang may kasabihan kasi you cannot teach old dog with new tricks.
1: Correct.
0: Diba? Kung ganyan na talaga yung batasan, yung ugali niya, ay nako, ang hirap na baguhin yan.
1: Correct.
0: Diba? Ay nako, ayoko na magsalita. Sabi naman ni Nora Balikaol, babalikan ko siya pero para mag-revenge sa taong nanakita
1: ko.
0: Move on na. Good morning Heart FM and Mom George, Dr. Heart and Mom George. Anyway, for me, not good na Jude na ipasulod pa nimo ulit ang tao sa imo kinabuhi na minsan ka na sinaktan. Kahit pa best friend mo yan or ex, basta na nakit nimo, ay huwag na on. Kaon na lang, kaon na tag, nasa? Kaon na tag, tagam.
1: Tagam yan.
0: Tagom kasi
1: niya. Kaya nga eh. Kala ko kakainin yung tagom.
0: Tagam na nga ni.
1: O, di ba?
0: Sakit nga ni. O, di ba?
1: Ang importante, the main point or the bottom line is natututo.
0: Ayan.
1: Dapat matuto.
0: Pero kung may maliit na chance man na ma-preserve ninyo ang yung relationship na magbalikan kayo, yeah, pag-isipan ng mabuti at pag-usapan ng mabuti.
1: Ito ako, naniniwala ko, Dr. Hart, that everybody deserves a second chance, uh-huh, as long as that second chance is worth it, mm-hmm, worth fighting for, and worth gaining back. So it's their job now, nasa parte na nila on how to prove na tama yung desisyon natin na bigyan
0: na-worthy
1: sila.
0: Ka, diba? Na-worthy ka for that second chance. Madadag ko lang, George. Yung, ano tag nito? Yung paulit-ulit na nasaktan tayo.
1: Yes.
0: Yan yun nakaka-erase sa pagmamahal natin.
1: Oo.
0: Isip-isip, mga sweethearts. Diba? Lala tayong oras. Tayo po yung magpapaalam na. Again, maraming salamat sa pagsama sa amin for the past 2 hours, of course, of great music and of course, great chikahan dito sa ating programang Music from the Heart. Si George, babalik mamaya.
1: Yes, mamaya abangan ako sa Dear Heart, alauna hanggang alas tres.
0: Tony, hi to you.
1: Hi, Tony. And,
0: thank you for listening always. And hi to R1, hi to you.
1: Hi, good morning.
0: Papaalam na po kami and hang on tight for Harvey Stone, 11 down till 1 o'clock para sa programang Heartbeats. Alright, we're gonna be leaving you a song. This one's coming from Ska Sickly. Parang one-sided to ganda na to. Okay. Kakalimutan ka! Keep it here on your Heart FM!
1: Ang radyo ng heart ko.
0: Always remember to take good care and we heart you.

0: My Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Heart 92.7.
2: Playtime Entertainment.
3: 93.7.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako dyan.
6: Umiinom na po ng rice coffee.
5: Sa 1 taon na.
6: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
5: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Ayun ang pinatapin namin.
6: Opo.
5: Tapos, ito, bago matulog. Tulad, Kuya Boy, ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
6: Yung pagbabawas.
5: Ayos din, Kuya Boy. Kung saan, dalawang beses, isang araw. Tapos, malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko. Malakas.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: With heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the other 93.7 Hot FM Bukidnon. Good morning, everyone. Oras natin 11:37 na po ng Monday morning. Kumusta po? Na-miss ko kayo, ha? Tagal natin di nagkita, diba? Sunday kahapon. So, ano mang ginagawa natin? Nakalimutan nyo na yung mga programa natin dito, ha? Pero, anyway, na-miss ko kayo, mga sweethearts. At saka, kumusta po yung Monday natin? Kumusta ba yung bango natin ngayong umaga? Dili ba bugat imong lawas? Kasi may ibang kasabihan siya paring Totor yan, ha? Based on scientific studies. Good morning po sa lahat ng ating mga sweethearts ngayon. Especially yung mga busy-busy na, ha? Mga teachers natin na nag-brigada, eskwela. Shoutout po sa inyong lahat. And of course, yung mga mami natin. Ako, kanya-kanya mga diskarte. Yung mga nanay-tatay natin, ha? Para pang pambili ng ating mga school supplies. Ako, dapat tulungan natin yung mga nanay-tatay natin. Mga estudyante natin, getting ready for the school year 2026-2027. Well, good luck po sa inyo, ha? At saka, congratulations nga pala sa ating mga graduates, ha? Yung mupaso pa karong June 25. Yung ating mga kaibigan dyan sa USTP. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Good morning din kay Demzoy, kay Christine, and also kay Mommy Elaine. Happy listening po sa inyong lahat. Enjoy ta, ha? Enjoy ta sa itong paniud to. And of course, huwag niyong kalimutan, mag-reach out kang Harvey Stone kung ano may yung mga pa-shoutout nyo dyan, ha? 0917-1579-927. Mag-message din kayo sa ating Facebook page, ang Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. 11:38 na po ang oras natin. Padayong tasunahan with more music. Of course, dito sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart!
1: 93.7 EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: The Savers Lab Co-op. The FICO Run 2026.
7: The FICO Run 2026.
6: For online registration, visit ficorun26.vint.net. For more details, follow the FICO Facebook page, FICO-First Community Cooperative. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM. The Moffitt Twins, we all loved back in the 90s.
8: You

0: 92.7 Hot FM Cagayan de oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Alas natin 11:54 na po. Time check brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Oy, shoutout nga pala sa ating mga mukbangers ngayon ha. Nako, enjoy mo lang yung kinakain mo ngayon. Oh, diba? Ang sarap-sarap. Hi din sa ating suking kainan dyan sa may patag, ang Scarlett Nicole Eatery. Happy, happy listening po sa inyong lahat. Sa mga kumakain ngayon dyan, shoutout po sa inyo. At syempre naman yung mga sweethearts natin sa may Bukidnon ha. May pabati daw sa kanyang dalaga dyan sa may Quezon Bukidnon, si Ikhaiza Aringo. And Ogsaya Uyab, si Wilmar from Papa. Nga gwapo si Ben Aringo. O amping daw mo anak ha. Hi then! At saka happy happy listening sa ating mga sweethearts dyan sa may Santa Cruz Village Zone 8 Carmen. And kay Mr. Rider. Ay nako, Mr. Rider ha. Mag-ingat ka sa lahat ng biyahe mo at sana mabango rin ng yung helmet. Happy happy listening sa inyo. And also, hi na din po sa ating mga sweethearts dyan po sa may Consolacion. Shoutout po sa inyong lahat. 11:55 na pong oras natin. Patuloy tayo with more music dito sa ating programang Heartbeats on a Monday. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
1: with heart.
2: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
4: It can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: 92.7 Heart FM News Update.
1: Matagumpay na natapos noong Mayo at Trent ang ika-44 na pagdiriwang ng Press Freedom Week sa pamamagitan ng Culmination Night at Awarding Ceremony na dinaluhan ng mga mamamahayag, opisyal ng pamahalaan at mga kinatawan ng pribadong sektor. Sa kanyang mensahe, nagpayag ng pasasalamat si Cagayan de Oro Press Club President Hani Pisos sa lahat ng mga individual at organisasyong sumuporta sa selebrasyon. Binigyan din niya ang mahalagang papel ng media sa paghahati ng tama at mapapanahong impormasyon sa publiko. Bilang bahagi ng pagtatapos ng selebrasyon, kinilala mga natatanging kalahok na nagwagi sa iba't ibang aktibidad na isinagawa sa buong linggo. Tinanghal na kampiyon sa basketball competition ng City Information Office. Habang nakuha naman ang Mindanao Daily ang kampiyonato sa bowling tournament, samantala kinurunahan si Ellen May Lahinaw bilang Best Muse at Darling of the Crowd, habang si Jovelyn Mondano ng Misamis Oriental Radio ang itinanghal na Miss Press Freedom Week 2026. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news.
1: Your number one source of entertainment and information.
0: This is 93.7.
1: 93.7.
0: Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
2: Hello, kamakabuhay. Kumusta? Unta nata sa kapiskay sa panglawas. Welcome, welcome, welcome sa atong tulumanon. Sunsaw sa kaoras managkuyog itag makat-on and syempre manambag sa tambagi ko, Lady Batud.

0: Tambakiko, Ladybatut. Tambakiko, Ladybatut.
1: Pagising sa umaga,
2: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imo kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
3: Makabuhay,
2: EXL, Makabuhay Plus. Hello ka makabuhay! Usa ka makabuhay day para nimo? Sa gihapon unsa man ang oras di asemong nahimutangan karon kahimsog sa gihapon og kabaskog sa panglawas ang atong iampo kanunay sa labaw makagagahom ng bonggang-bongga ka makabuhay. Ako si Lady Batod ug magkuyog na usap kita sud sa usa ka oras sama na sa akong gisulti sa unahan. Uban siyempre sa atong tuyo ug tumong good health karon ug mapuhon ug hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Siyempre, as usual, dagan kita gisgutanan ka makabuhay kabayan siyempre sa panglawas, mga anging buhaton, mga tips and information, ingon man sa itong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Pero sa dili pa kanang tanan, mauuna ang swat kaagi nga nagbungag suliran. Igan siyempre sa atong minahal nga sender o sa mga tigpaminaw nato o sa nila, may pedangat sa kaagi din mismo sa atong tulumanon. Siyempre hatagan nato kinabuhi atong buhatan og drama. Aron nga mas masabda nato ma-feel ang tanan labi na ang problema. Ana man yaka, di ba taganahan mo tambag no? Kung sa man na iyong problema. Di ba na ako ma-feel nga na problema siya? Then, anak ba? Ariat ba ito sa hay? Kaya mangita ba itong diferensya per me, no? Anyway, sit back, relax. Huwag maminaw na. Magalingkod ka lang diha. Mag-pay attention, maghatag ka sa imong focus. Sa atong tulumanon, para dili mo ma-miss ang half of your life. Ganyan. May pa-miss-miss pa tayo half of your life, ha? Ka makabuhay sa bagong sugilanon, sa bagong revelasyon nga gipadangat sa tong suking tigpaminaw. Usa ka babay, oo, kwela kaayo, komedyante nga babay ang atong sender. Sugda nato today ang chapter 1 sa iyang kaagi. Are you ready? Ready? As in? Promise? Charot. Nga na dayon, ang istorya sa kinabuhi sa ato ang 26 anyos nga babay nga taga Davao de Oro pero sa pagkakaroon na siya manukad sa Cebu City. Siya si Choleng. Si Choleng din nilamang sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
0: Tambakiko, Lady Batut. Tambakiko, Lady Batut.

Sinasabi ko po, ambisyosa akong babae. Sino ba naman ang walang ambisyon? At dahil nga lumaki akong mahirap, salat nga ho sa maraming bagay. At dahil wala kaming gaanong pera, naisakripisyo rin ang aking pag-aaral noon. Nagapagtapos lamang po ako ng high school, saka ako nakipagsapalaran sa malayong lugar. Isinilang po ako at lumaki sa Davao de Oro. At ngayon nagtatrabaho ako dito sa Cebu City. Ako po ay namamasukan bilang katulong.

Dear Lady Badud, nakikibahagi po ako sa palatuntunang ito upang makapaghatid ng aral sa buhay, lalo na sa mga nangangarap na umahon sa hirap. Gayun din marinig din ang inyong mga ginintuang payo. Ako po ay si Soledad, pero tawagin nyo na lamang po ako sa aking palayaw bilang Choleng, 26 years old, isang single and available. Hindi man po ako kagandahan, pero sexy po ako. Marami po ang nagnanasa sa akin, pero wala po silang planong mahalin ako dahil hindi naman nila ako maipararampa dahil hindi nga ho ako maganda. Sisimulan ko po ang aking paglalahan ngayon.

0: Ang mga gipang grocery ko, Joling. Ikaw na mahibaw mo bitbit sa tanan sa sud.
1: Huwag ako na sabang arrange sa tanan sa sudlanan, Sir Abril, sa mga kabinet.
0: Good.
1: Duha namong nauli, Sir. Kamo si Sir Johnson. Usan na lang ninyo ang kuwang.
0: Wa pa si Barry? Hain pa man di ay siya.
1: Nasa puso ko.
0: Ha?
1: Char lang, Sir Abril.
0: This oras sa sabtong tawhana maiuli. Mapuwaw ka na sa bug pinaabot niya, Joling.
1: Okay lang, Sir Abril. Basta gwapo ang paabuton. Willing kay kong mapuwaw.
0: Unaha ang trabaho, Joling. Ipauwi ang kunda.
1: Kalain ni Sir Abril. May pa-warning pa. Nakutubra makog char-char sa gwapo niyang anak. Siyempre, wag kong manganduy no nga mahimong kami ni Sir Barry. Buyag. Siya pa tingali, nanganduy na ako. Charmos, ginamos.

0: Sir Barry naman ang sakay ng ali arong sakyanan nga mihunong sa gawas. Sugato na ako aron kaablihan ko ang gate.
1: Ako na'y mahibaw sa imo mga dadunon, Sir Barry.
2: Salamat, Pipoy.
0: Sayaan ako ni mo, Pipoy, uy.
1: Nga ano ka diha, Choling?
0: May mata ka pagyod, uy. May gawas ka pagyod. Ako na magroon taong mo abli sa gate para kang Sir Barry. Ikaw ba no? Ligid ka, supportive na ako.
3: Lol!
0: Baayon na lang unta to, makasilbi kong tama ni Sir Barry. Ikaw ba no, amma ko kay Gayo, uy. Ligid ko ni mo paunda yunan.
1: Awa ka man miingon niya kay mangunay sa pagsugat niya. Ako magunang trabaho. Munang ako yung gilihok.
0: Abot ni mo eh. Mayintag manawag to na ako o magpatimplag gatas ang makasood ko siyang kwarto. May na lang. Agdahon ko niya mo to padugigda niya sa iyang kama.
1: Ah! Hilom diha, Choling. Ay!
4: Talo!
1: Nagdamgo ka bayag nagmata?
0: Oh. Ingit ka lang kay babae ko. May puruhan nga kaibgan ko ni Sir Barry. Pero ikaw, wa.
1: Ay, magpatuloy kong usab ko. Maibgan ka ni Sir Barry.
0: Wow! Nakaminusgi ka na ako, Pipoy da. Para ikaw lay digidsab na ako magustuhan.
1: Hilom, oy!
0: Diyak ka na, oy! Sundan ako sa Sir Barry. Mientras may panahon pang magpaduding ko niya.

Pribatod kwela po akong tao, bungisngis, palatawa, palangiti. Lagi ho akong nagjo-joke. Ayoko po kasi ng seryoso, kasi sa pagkakaalam ko, Lady Batod, ang mga taong masyadong seryoso sa buhay, nauunang sunduin ni kamatayan. Anyway, ang totoo, Lady Batod, crush ko pong talaga si Sir Barry, kaya po lamang noon pa man, mailap siyang talaga. 3 taon na nga ho akong naninilbihan sa kanila, ni minsan po, Lady Batod,

0: sir. Aron dungan na lang tang mugawas pa ingon sa kilis sa swimming pool. Ayaw kad kauwaw na ko, sir, nga mag-ilis ka sa kong atubangan. Da, unsa ra gyud na makita na ko nimo? Don't worry, sir. Dili ko mo react.
1: Unsa?
0: Char lang, sir. Muna na bitaw ko sa gawas, dakin ng imong kape. Huwatan ti ka dito, sir, ha? Adto baya gyud ha, tingaling indyanon ko nimo.
1: Sayo sa buntag, Juling. Nagginurni ka.
0: Ay! Gibiyakan ko. Wala di ay ang isilti ko. Ingna na lang seryoso ra ka ay siyas kinabuhi. Nag-joke na gani ka. Di pagyod mo katawa.

0: Naibaw ka naman lagi sa mga balita din sa newspaper, Choling.
1: Ako may dawat anang newspaper, sir. Diyang gihatod sa gate sa gawas sa newspaper boy. May una na kugbasa anang tanan, uy.
0: Unsa?
1: Ay nalang pagbasa, Sir Barry. Isulti nalang na kunin mo ang mga balita diha. Paminawan nalang ko, kintahay, mag-newscast ko si mga tubangan. You like?
0: Balik na sa suwa, Choling. At imana na ang pamahaw nila ni Papa og Lolo.
1: Giabog ko ni mo, sir. Well, inuon, naana daman kong abugon. Pero lahi lang karon kay nasakitan man ko. Bisamaran mo ang akong kasing-kasing, Sir Barry. Char lang, sir.
0: Lakaw na, Choling.
1: Why kiss di ha? Pampabuenas ba lang sa sayong kabuntagon? Char again. Sige, oy. Arin ako, sir. Pero ayaw kabalaka. Ayaw i-feel ang imong kabingaw din ako. Magkita pala kita!

0: Wa man mangaon sa pamahaw sila si Abril o Barry. Ako na ang mikaon sa linoto mo, Choling.
1: Nahiubos bitaw ko, Sir Johnson. Na-feel na akong dili na ganahan ang imong anak na si Sir Abril o ang imong apo nga si Sir Barry sa akong linuto. Makapahiubos kaayo. Murisay nilang tingali ko, Sir Johnson, oy.
0: Kanos, Choling, aron kasultihan ko ang igagaw ni Pipoy, maoy ipuli ko ni mo.
1: Tiyara lang, Sir Johnson, oy. Si Sir, no? Di ma-joke. Huwag isang gili ko ni mo pugnan, sir. Lain ka.
0: Ang taong muhawa sa trabaho, dili angeng pugnan. Kung di kapoy na og mupahawa, pasagdan. Dili hawiran. Kay kung hawiran, mo demand mag-uminto sa suhulan.
1: Not in my case, Sir Johnson. Ang tinuod, sir, bisan wa pati ngali ko'y sweldo-sweldo din is inyo, basta mabana lang ako imong apo nga si Sir Barry, choke sa gid kaayo.
0: Onsa?
1: Tabangi ko, Sir Johnson, B. Kung ikadayo na ako si Sir Barry, no? Pwede na gid ko dili na mangandoy pa. Kay si Sir Barry, mao naman unya ang kahingpitan sa tanan akong damgo sa kinabuhi.
0: Wa ka gabae?
1: Ha?
0: Bisan pa kapinan kapag Marian Rivera, di good mo tubay si Barry ni mo, Choling.
1: Unsa? Kaya nabito makahigala kag parehas aning sender, no? Kay wagi dal moments, sigilang kag tingsi, sigilang kag ngisi, wakay higayon nga magmugot, magsigig kwenta, sigig reklamo and everything, di ba? Nindot nang naakay friend ba nga ka na makapakatawa ni mo, makapahiyom ni mo, kanang rason para ma-feel ni mo nga, ay, bisag na atay problema sa kalibutan nga atong ginaatubang, ginapasan, ka na mo hasmag na to, pero naitaw nga makapagaan. Oo, sa tanan, no? Wish lang na ako nga na ko'y friend nga ingon ini. Although naman ko'y dagami nga ng mga friend, pero na nasa sila yung lugar ba, kanang di nagpagkaay mo dool na ako, kaya sinsado na sa kinabuhi, char! Nasa ko kaugalingong hugot. Anyway, kamagabuhay o lagi ka daw hug na pa lamang sa chapter 1 sa revelation sa itong bagong sender nga si Choling ang ato ang nadungog. Unya o man sa pipila ka mga pahinomdom sa itong pagbalik atong ipadayon ang tanan. Kaya na pa ikatulo o katapusang tipaka nga parte sa chapter 1 sa iyang istorya. Kanang tanan din hilamang gihapon sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B-vitamins. Maaari mong matagpuan ang B-vitamins sa itlog, spinach,

0: fresh beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka! Araw-araw, mabibili sa mga suking butika.
1: Dr. Lewel Espedal, Optometrist, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical optical mission sa mga NGO. At the end of the day, tapoy na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So akong itry. Genital sa satiyan, dili siya acidic. Iginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya ang nakakagkaiwan sa itong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Tagasalan.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Nagang salamat sa pagpaminaw, kamakabuhay. Siyempre, tinuod yun nga ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule makahatag og kahupayan sa tanang mga balatian nga nasa atong lawas. Ug kun ikaw diha, wapay balatian, kaprotektahan ang imong kaugalingon mismo gikan sa mga bakterya, mga virus o mga nagkadaiyang mga sakit. Mo na mo tumartag mo inom sa EXL Makabuhay Plus Capsule isip atong dietary supplement every day. Kay dili mo kamahayan ang atong kapsula, kamakabuhay ka na tungod kay 17 ka mga ingredients giusa lamang diha sa atong kapsula. Usa na diya sa mga ingredients nga makabenepisyo siyempre ng atong panglawas mao ang ashitaba. Ang ashitaba, ang mga aktibo nga ingredients sa mismo ashitaba kamakabuhay, apil na diya ang vitamin B12, calconoids, foracomarines, flavonoids, sorreline, bergaptin, xanthotoxin, og ingon man ang angelicin. Oo, ginapakita usab diha kamakabuhay sa pagtuon kabayan sa ashitaba ang pwede nga mahatag nga kaayuhan sa atong lawas pinaagi sa ashitaba. Pwede ka na nga mugana. Isip usa ka cosmetic ingredients, pwede anti-inflammatory, anti-neoplastic or potent antioxidant. Ginaingon usab nga ang B12 importante sa pagmintinar sa kahinsog sa blood cells ingon man sa atong nervous system kamakabuhay. Mugana usab ang mga calconids para malikayan ang thrombosis, ang cancer, ang pagdako or pagkatag sa tumor. Lakip na usab ang pagpanindot sa imong panglawas nga malayo ka sa diabetes. Ang flavonoids dunay mga characteristics nga antioxidant o anti-aging. O nang kung naakaan sa imong lawas, murabag ka ng idara na ka pag-abot sa edad mismo, literal, pero ang dagway, batanon pa. Ganon. Kunya, siyempre, ginagamit ito sa mga shitaba para likayan o tambalan ang mga nagkadaiyang mga balatian kamakabuhay sama sa paghubag sa bisan-asang parte sa imong lawas. Makaayo sa mga shitaba sa metabolic syndrome, sa tumor o cancer, sa high blood, sa imong pagbugat sa imong timbang o karamitang o pagka-obese ni mo makatabang ang ashitaba ana para makunhuran mo baba imong timbang. Kung doon na kay diabetes or kanang murag na kay insulin resistance, makatabang ang ashitaba diyan ni mo. Sa mga viral infections, sa thrombosis, sa kanang diferensya sa imong atay or sa stroke, makaayo ang ashitaba, maka-okay ang ashitaba. O ang ashitaba ka makabuhay, again, usa lamang sa mga daghan nga ingredients nga giusa diha mismo sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Mo nang mutumar na kitag mo inom niya na everyday, at ang imong partner sa pangado-ado nga pagkinabuhi, isip ato ang dietary supplement.
2: EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple coin, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, o rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pagkalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undan, padayon na. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
3: Kape, kape, kape. Manginom tag kape, kamakabuhay. Kanang kape nga dito ang imang balaka kay basig na imutukar nga atong balatian sa atong lawas, or basig masakit na hinunta, or ang atong pagka-acidic basig butukar, magka-acid reflux, magpalpitate, maglabad ang o, mutaas ang BP, o unsa pa ng mga gipamati ka ng uncomfortable gyud sa pangadoadlaw. Pero bahala na lang kay basa makakapi o dili kinahanglan nga atong isugal o mo take tag risk nga mabalaka na inuntag mabutang na nunta sa no, delikado. Mao nang imong kapili ang 3-in-1, 4, 5-in-1 ka na mga pipila lang ang gi-in-1 diha, pero kasagaran gid na dagan kay nag sugar. Undangon na nato ka makabuhay og mag-switch ka na sa ato ang kape, ang EXL Coffee Mix All-in-1 nga ginatawag ka na tungod kay 17 ka mga ingredients giusa lamang diha, 17-in-1. EXL Coffee Mix 17-in-1. Usa sa 17 nga ingredients nga nasa ato ang kape, mao ang agaricus mushroom. Ang agaricus mushroom ka makabuhay, usa ka na ka broad kaayo nga nailhan na. Nailhan na kaysa kadaghanan para sa mga benepisyo nga makuha nato gikan ana para sa tong panglawas, o kasagaran ginagamit ng agaricus mushroom sa mga pasyente nga adunay cancer or kanang genetic nga kanang inana na kadelikado. Pero gayon pa man, ang kaluwasan o ang pagka-epektibo sa agaricus mushroom para sa mga pasyente nga adunay cancer, yung ko nagbase rin gihapon asa gidaghanon sa mga rason sama sa indication sa cancer, sa chemotherapy, o guban pang pagpanambal o kanang genetika sa tumor. Ang agaricus mushroom ka makabuhay o sa kanakapandungag sa nutrisyon. Ang supplement ng agaricus mushroom, ababonggang-bongga na. Apil diha sa kanabitang tawag anong grupo. Oo, sa mga aktibo nga mga ingredients sa agaricus mushroom palang gihapon na, na diha ang vitamin E, ergosterol, vitamin B3, vitamin C, ingon man ang linoleic acid. Ug ang matag-usa ana ka makabuhay, nasa nagkadaiyang nga kadaiyang nga kanang concentration, abay kanang nagkadaiyang nga rule nga mahatag nga kaayuhan sa tong lawas. Kaya nga mga matang sa mga ingredients mismo sa agaricus mushroom ka makabuhay, maka-impluensya na sa mga molecular pathway, labi na sa mga cell cycle checkpoints, TGFB signaling, growth factor signaling, o gingon man MAPK signaling, nag-control na sa mga critical ng aspeto sa cancer sa cellular level, sama sa pagdako o pagkatag sa tumor, o ang pagkamatay sa mga cell. Siyempre ang agaricus mushroom na ana sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Mauna nga, manginom na kita ni ana kay walay delikado, bisan pag everyday. Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Daghang salamat sa pagpaminaw. Siyempre, alang sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, ang naginusarang
2: Lady Batu!
3: O gano'n na kamakabuhay ang sumpay ni ana ang ikatulo o katapusang tipaka nga parte sa chapter 1 sa revelasyon sa tong sender, bagong sender nga si Choleng. Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
4: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

celibato, hindi na ako nagtataka noon sa patutsada nilang lahat na hinding-hindi ako papatulan ni Sir Barry. Eh kasi nga, katulong lamang ako, isang probinsyana, hindi pa maganda. Hindi po sapat ang aking kaseksihan para patulan niya at magustuhan. At pakasalan kaya. Lalo pa ang mahalin. Napaka-imposible noon, Lady Batod. Pero gayon pa man, hindi ko iniwala ang pangarap kong mahalin din ni Sir Barry. Kasabay po yan, Lady Batod, ng pagsusumikap kong makapag-ipon para sa pagpapatayo ng sariling bahay noon para sa aking pamilya sa amin sa probinsya.

0: Naluto mo ba ang giingon ko ni mong putahe, Choling? Yes, ma'am, Lolit. Charmos. O diba, hinog kayo ang pagtawag ko ni mong ma'am? Kanang hinog nga wagi kalburo? Ayaw kong uluuluhi, Choling. Pwede ragyod kong tawagun ni mong sir. Sir, good town nga kagwapa ni mo. Nga diti katawagun og ma'am Lolit. Sige na, Choling. Laban na. Unya ha, sa pag-abot nila ni Tito Abril, ni Lolo Johnson og ni Agaw Barry, saw ang tangtanan ang giluto mo. May mga dessert sab kong da. May gi-order sab kong mga pagkaon. Gamayang celebration lang good kay nakapaparlor ko.
1: Hala oy, sana all.
0: Nagpaparlor lang maghanda gyud. Of course!
1: Bongga!

0: Choling, may tuyo ka na ako. May duol ka maguna ko din sa veranda.
1: Kuan, uwa ka mang good mag-enjoy sa dinner, Sir Barry. May hawa dahil ka dito sa dining table o naginusara din sa veranda. May problema ka ba, Sir Barry? Oh, well, pwede nimo i-share na ako, sir. Maminaw ko. Aron sa bugaan ang imong gipatsan. Unya mo luag ang kahuot sa mga dughan. Kung may problema ka. Uy!
2: Hello!
1: Hala! May tibi ka man, good Sir Barry.
2: Pak!
1: Mihilak ka!
0: Nagbuwag na miss akong laki, Choling. Giilis ko niya sa lain.
1: Oh God!

Inibatod unang pagkakataon po yon na bumigay si Sir Barry. Bakla pala siya. Sa tatong taon ko po sa paninilibihan ko sa kanila, noon ko lamang talaga nalaman ang tunay niyang kulay. Bakla ang crush at ang pinagnanasaan ko. Ay, pero simula noon, Lady Batod, best friend na ang turing niya sa akin. Pero ako, ayoko po siyang maging best friend dahil kahit alam ko nang bakla siya, mas minamahal ko na siya noon.

0: Kama kabuhay ang drama nga imong nabati, gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Habit ka makabuhay mo na bati ang kinatibukan sa chapter 1 sa revelasyon sa tong sender nga si Choleng. Pero wapamien dito ang tanan ato kanang sumpayan. Sundan na itong paminaon ang sumpay sa iyang revelasyon sa masunod nga episode sa atong tulumano ng bongga. Diba? Ay, nakasmile na jug ko at long last. This is the first time nga natay sender nga. Yun ani ka, kiat. Anyway, unya man sa pipila ka mga painom-dom, ka makabuhay, mamalik dahin ta pa atong lakbitan, nagwisgutan ang atong nadungog na kinatibok ang chapter 1 sa kasaysayan ni Choleng. Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na agapay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano bang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati ko kwa Surgao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Doon akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Dili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati de sa radyo. Atong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Plus na ayoko.
0: Maraming salamat ako kay Katabang Gyod. Indeed, kamakabuhay ang atong EXL Makabuhay Plus Clubs Capsule sa ato ang panglawas. Para protektahan ang atong kalawasan gikan sa mga nagkadaiyang mga sakit, kung kundo na ibalatian, matabangan tanga kanang tanan, mawagtang sa atong sistema. Kanatungod kay dagag mga ingredients gagiusa sa atong kapsula, usa na diha ang luya or ang ginger. Abasa ginger sa luya ka makabuhay dagan kadag anti-inflammatory antioxidants sama sa gingerols, sugars o kanang gingerones. Ang gingerol pananglitan mao ni makapatanggal sa sakit. Ginatawag nato og analgesic minana ba. Makapakalma or sedative o makapabatok sa mga bakterya or antibacterial ganon. Mao bitaw na nga ang hatod gyud anang luya sa ato ang kalawasan ka makabuhay kay mawa ang mga uncomfortable nga itong mga gipamati. Kanya tungod sa gingerol, makatabang usab ang luya sa pagtambal sa ubo, sa sipon, sa trangkaso, o kanang katul kaay nga tutunlan yung magsilikag ubo bang matunong rabagyo dagang tao. Kaya na good, makatabang kaay diha ang luya. Kung kaniadto ang mga singer kasagaran mo inom na sila sa labat para protektahan ang ilang mga tutunlan niya munindot ang ilang tingog karong mga panahon na katumilabay nga mga tuig katong COVID-19 mga inana, mas midaghan ang miinom anang sa labat or kanang pwede raman og kanang naghiwa ra kag kanang luya imong gikuan sa ininitubig mga inana. Pero bisan karong mga panahon na nga bakunado ka na or okay-okay na ka diha, di gid gihapon mo kumpiyansa. ng bongga, diba? Siyempre ka ng luya na aran na sa atong kusina o sahay. Or kasagaran yun. Kay apil na sa mga lamas ngayon mo pamaliton sa palengke or sa merkado. O niya isahay kay imora nang ipadapin na luya araman na. Naagi na inidot nga ikahatag sa atong kalawasan. Kay di gina maapil ang luya, isip usa sa daghan ng mga ingredients nga nasa atong kapsula kung luya-luya lang na naagi na inidot nga ikahatag ug natay mabenepisyo ana para sa atong panglawas. Ang luya apil sa mga ingredients nga giusa sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Ato ng Imnon Everyday isip atong partner sa pangadoadlaw nga pagkinabuhi. Isip usab ato ang dietary supplement.
5: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hiss. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
0: Sa mga mahilig unog kape, kay coffee is life, good. Di makumpleto ang adlaw kung di yun kape. Ang uban kaduha mo inom katulog kaupat kalima, yun ba no? Grabe na yun na. Malag na igipamati. Pero sa ato ang kape, wakay ang kabalakan. Instead, ayuhon ka pa sa imong balatian sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Muna kung di na maunga kape imong ginainom, ari ka na, mag-switch ka na sa makabuhay. Again, sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kay 17 ka mga ingredients, giusa lamang diha. Usa na diha sa 17 ka mga ingredients, mao ang non-dairy creamer. Ang non-dairy creamer is a concoction sa daghang mga food additives na masailhan isip coffee creamer or whitener. Ginagamit ka na sa mga pagkaon para mo substitute bitaw muhulip ba sa milk powder or to lessen ka na mapakunuran. Mugamay na lang ang amount sa milk sa mga beverages. Sama sa coffee, sa tsaa, sa oatmeal, sa hot chocolate, ingon man sa mga gibake ng mga pagkaon. Dairy creamer, supplier powder, nagakomprise na sa kanang mga nagkadaiyang mga components matud pa sa the United States Department of Agriculture or USDA. Na di ay solid corn syrup, vegetable oils or fats, na ay di potassium phosphate, na ay di glycerides and monoglycerides, na ay silicoaluminate of sodium, lecithin, natural and synthetic tastes, na ay natural and synthetic colors. Mga ana. Dali ba na matunaw, Lady Batod, ka na sa tubig, ka na ang ginatawag na tuog ng dairy creamer? Anako, abdi kaayo. Sayon, og dali rak ay matunaw. Sa init nga tubig between 175 ngadto sa 185 or degrees Fahrenheit. Without any adverse reactions such as curdling. Mean ana. So di ka ngay mabalaka di masukro matunawan ana. Wait, kana di ilang kape kay naaman day nay ginatawag og kanang nan dairy creamer. Nako dali ra kay tunawon. Ang pag-inom sa gud nimo sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1 kay puributang sa bugnaw nga tubig. Naday mo kape nga sa bugnaw sa ininit man jud na no. Wa kay ang kabalakan sa ato ang kape ka makabuhay. Good sa ato ang health. Ang atuang EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao nang manginom na ta everyday aron wa kay kabalakan. Para sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod ug ang nag-inusarang
6: Lady Bato.
0: Dagang salamat sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
6: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Batod.
1: Siyempre, ka makabuhay yung atong programa, ang tambagi ko, Lady Battle, gihatod ka na ito. Siyempre, gipaluyuhan, gihimong posible sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre, ang kasaligan, ang bugtong kasandigan, proteksyon sa atong kalawasan, ug muwagtang sa mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, kanang atong kapsula, mubatok na sa mga nagkadaiyang mga balatian, kamakabuhay, pananglit diabetes, hypertension, cancer, rayuma, arthritis, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, and constipation. Kung ikaw wala pa'y balatian, okay pa ka, kay healthy imong lifestyle, man imong nabatunan, ayaw kumpiyansa. Oo. Kung ikaw adult, mutumar mo inom gyapon ka para doon na kay proteksyon, naka-shield ang imong body, imong lawas, imong system, gikan sa mga bacteria, mga virus, uguban pa. Usa nga to sa duha ka kapsula imong pag-aimnon everyday ka makabuhay. Siyempre, inadlaw or warm nga tubig. Inadlaw nga tubig or warm nga tubig. Dili bugnaw nga tubig imong imnon ha sa pagtumar nimo sa tuang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kada pagkabuhaton nimo 30 minutes sa dili ka pamukaon, isip imo ang food supplement. Pananglit masakiton ka na nakibalatian o sangat sa duha ka sakit baron, bisan usa lang. Mas naghanon nato ang dosage. Imuon na nato na ang duha ngadto sa tulo ka kapsula katulo sa usa ka adlaw. Unya ang tubig inadlaw gihapon or warm water. Sa dili ka pamukaon, mahimo usab nga after na mukaon pero magihap sa kag usa ka oras. Una ka mo inom, isipin mo ang food supplement. Laban kita sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay sure nga makaayo, makaprotektar, makapalaskig sa panglawas.

0: Hi, kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato din kaganiha. Ato nang na-feature ang unang yugto kon chapter 1 sa revelasyon sa atong bagong sender nga si Choling, ang kwela nga si Choling. Wa pa mi end dito ha, syempre, kamakabuhay ang iyang story. Mao nang sundan gyapon ato paminaw nang sumpay sa iyang revelasyon sa mosunod pang episode sa atong tulumanon. Karon ato lakbitan nagisgutan ato na bati nga drama kaganiha lamang nang bonggang-bongga. But before that, eto na naman ang ating pambansang reminder, ang pagpahiyom, pahiyom, pahiyom, pahiyom, smile, smile, smile, bisan sa paman ang pinagdadaanan sa buhay, ngumiti lamang po tayo ng bongga at gumaan ang lahat. God bless us. Anyway, Choling, salamat sa imuang pagpadangat sa imong kaagi. First time ginako sama na sa kunasulti kaganiha nga kadabi taong inganani kakwela ang sender. Kasagaran imotero, imotera gyud no. Pero ikaw, well, kay ba kung na-emote sa imong kinabuhi na ihugot di ang dapita. Pero kasagaran ako nabasa sa imuang kaagi, ikaw gyud ang gitagna sa napulo ka propeta nga mopakatawa kang bisan kinsa dong uban diyan di gina mo katawa sa imong sir, sama sa imong Sir Barry. Kay mahal kaayo og pahiyom. Maray ina na murag na problema sa tanan og sadihang uyot singge ang kikimbing. Uyot tardi ay. Nya crush kay nimo, nya matud pa nimo agid mausab ang imong pagtan-aw nga tunya bisa pag-iisip na kanyang best friend. Yang imong nakita nga miluray ang tingog unya ni bawo ani mga bayot de siya best friend niya iyang tawag nimo or ang pag tawag anang pag turing ang turing niya sayo parang best friend na matalik na kaibigan kasi ano na siya nag-share na og kaning problema sa kasing-kasing pero ikaw miingon jud ka di ko ganahan niya mahimong best friend kay bisan pagbayot siya mas gimahal paghihapon nako siya char anyway maguna ko sa kanami taong ang atong pagpahiyom kanang pirmi na kong isulti nga kanang pambansa reminder kamakabuhay nga smile smile kay para bisag kate problema gaan lang ang tanan actually pwede rin gyapon ta mong katawa kay kanang tanan best medicine gid na di ba and laughter truly is some of the best medicines no sa kalibutan ang siyensya mi kumpirma ra ana nga ang atong kasing-kasing or kinasing-kasing nga pagkatawa makapa-deliver nag profound physical ingon man mental health benefits gikan sa pagpaubos sa stress hormones pagboost atong immunity to acting as a natural painkiller nya powerful kaya nga atong pagpahiyom og pagkatawa totally free way bayad and accessible pa gyud nga tool sa atong pangadaw-adlaw nga pagkinabuhi. Nagani physical benefits no ang atong pagkatawa, ang atong pagpahiyom, ang atong pag-atubang sa tanan diri sa kalibutan mga gaan. Makapaubos sa stress. Ang pagkatawa makapaubos sa stress hormone cortisol, maka-relieve sa tension, makapa-relax imong muscles for up to 45 minutes human kang mi smile og mi katawa. Ikaduha, makapawagtang pudna sa imuhang kasakit kay natural pain reliever. Ang pagpahiyom ug ang pagkatawa maka-trigger maguda para ma-release ang endorphins kanang natural feel good chemicals bitaw sa atong lawas nga temporarily nagtigom og kasakit or pain nya instead nga mao nay magstay makapaboost sa atong mood. Unya mindot sa atong kasing-kasing ang pagpahiyom ug ang pagkatawa. Oo, mirthful laughter enhances, maka-enhance atong sirkulasyon sa atong dugo, makapaubos atong blood pressure ug mahatagan tag nindot nga pagpitik sa kasing-kasing ingon man makapanindot pud na sa atoang lungs kanang as a mini workout na sa atoang pipila ka mga internal organs. And syempre again makapaboost sa atong immunity ang pag-smile ug ang pagkatawa, makapataas sa infection fighting antibodies ingon man sa immune cells, makapa-improve sa resistance. Oo, kay kanabi taong kung natay bongga nga resistance ang atong lawas, dili din tadaling takbuyan og sakit. Mao ni matabang, usa sa mga matabang sa atong pag-smile og pagkatawa. Nga sa mental pod, makapa-trigger na og happy chemicals. Ang pag-smile og pagkatawa, makapabaha na og kinimitang dopamine sa atong utok, serotonin og oxytocin. Makatabang na to ward off anxiety, ingon man sa atong depression. Unya, ang pagkatawa po na ibonggang epekto gihapon sa atong mental o emotional perks, no? Emotional perks, kaning tanan, kaning perspective shifter. Kanamanggong mga pagkatawa, kananggaan ng mga istorya, makakreate na og psychological distance from tough situations. Matabangan ka, aron mo bounce back from adversity faster. Unya, makanindot sa connections, no? Universal language gyud nga makapabuild og social bonds, makapadiffuse og kasuko, og makahatod nato og kanabi taong chance nga mas maduol ta sa atong isig kaingon ng bongga. So dako kay matabang ang pag-smile ug ang pagkatawa. Kay di maguguna ka focus ba sa imuhang first chapter sa imong istorya, Choling, kay Well, ma-realize na ako, no? Every day, makarealize ko nga, despite and in spite sa kamatuuran nga naagi mga problema, nga di man yun na pwedeng mawagtang ng problema kasi samtang muna atay kinabuhi na yung problema, pero naapoy pag-asa. Oh, pero kung gaan na itong atubango ng tanan mo, smile lang ta, chill lang ta, laban lang ta, good vibes lamang, ma-appreciate na ito nga, ay, makahinumdum ta nga, napaday mas daghan ng mga blessings nga, ato lang ipadapin, ugwa na ito pasalamati, kaya nag-concentrate ta sa itong mga kasuko, mga kalagot, pagmugot, pagreklamo, di ba? So, smile lang yun ta. Karong adlawa, ang ato makatunan, para masumpayan na ito ang ato ang pambansang reminder, mukatawa ta. Oo, unya di na to idaw sa atong kaugalingon ang mupahiyom respond sa mga katawanan ng atong nakita na dungog o natanaw, no? Nadungog, nakita, natanaw, parihiram ang good or nabasa. Ganun. Kay, do not be too hard on yourself, kamakabuhay. Kay, simple lang ang kinabuhi, unya, mubo pag yun. Unya, ato pag yun ang seryosohon, ato pag yun ang pataso ng ato ang mga BP. Hay, mapakyas ta, no? Anyway, God bless us. Kamakabuhay, sundan nato sa masunod pang episode sa itong tulumanon ang sumpay sa revelasyon sa itong sender nga si Choleng. Again, dinhi lamang sa...
1: Tambagi ko, Lady Badut. Tambagi ko, Lady Badut.

0: Okay, may adlaw sab kanatong tanan mahigala na sab kita sa atong naandang programa ang mga panid sa kagahapon. Ug kinansab nyo higala si Kuya Arn, mahiguban kaninyo sabay sa paghatag na usab ug laing pagtagad sa laing tampo nga giasoy diri o gisugilon kanato pinagi sa cellphone. Kaagi sa usa ka babae nga si Alice sa Kabadbaran City, Surigao del Norte. Salamat Alice sa imong kaaging imong i-share diri sa ato ang programa. Usa na kini nga nakahatag suporta sa ato matag adlaw nga tulumanon, no? Sa paghatag pagtagad usab sa laing mga kaagi. Usa na kini imo ha. Nga paningkamot ini mo higalas Kuya Arn nga matagaan na to insaktong kinabuhi para masabtan sa ato mga tigpaminaw. Pero sa dili pa, kumusta ang mga listeners nato? Labi na sa tanan nga nagpabilin pagyapon nga naggamit sa atong mga product. So kanya ito hantod karon nagpabilin nga nagsaling. Labi na sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Nagmintin pa ba mo mga higala hantod karon? O baka nibiya na mo tungod kay nibalik na normal ang inyong mga kaugalingon. Nga wala na mo igibati ba? Pero kung nabalik na normal mga higala, imintin lang gyapon. Kay basin og nanana sa imong kaugalingon nga mobalik na sabda ang imong problema, labi na ang pagbawas sa matag adlaw. Imbis na himo nang normal ang imong pagbawas sa matag adlaw nga diin sa usa ka adlaw kaisa nakapagawas ka sa imong hugaw o baka kaduha sa usa ka adlaw. O katong mga bag-o na to mga listeners nga wala pa lang sila kay balo kung unsay naa sa atong programa, ang mga product na makahatag kinig maayong benepisyo. Labos tanan sa atong Capricorn, hibalo ko na ay mga higala nato nga nagpabilin pagyapon nga maglisod sa pagbawas sa matag adlaw. Mga higala, ako ginibalik-balikon nga dili gid na maayo mga higala, no? Ang paing na nato magka problema gyud kita ana madugay. Sa sige nato tagduha, tagtulo, tagupat o pila ka adlaw una ta magpagawas atong hugaw. Kay na istak na ang hugaw dito sa ilawom sa atong tinaing nga dapat ato na kanang ipagawas. Kay usa gyud ka na o number one nga makadaot sa atong tinae, labi na napay mga hugaw nga nangaitom na nga tua sa ilawom sa tinae. Matingala na lang ka mahigala nga wa mata kay bisyo sa pag-inom, dili pud ka mapasaran sa pagkaon kay naa kay daghang pagkaon. Pero nganong naghapdos imong tiyan, nagkalata imong tinae tungod sa hugaw mga higala nga dapat na unti pagawas, pero tagpila pa kaadlaw una nimo ipagawas, dili gyud maayo. Dili kita mahilayo sa gitawag lang colon cancer. Kay kanang colon cancer mahigala, ambot lang og nabay na libre ni ana. Kay bisan pagani mga milyonaryo, mga bilyonaryo, dili gyud tahoron lang kwarta. Kita pa ka mga pobre, no? May pa ang mga kwartahan kay mulahute pa sa ospital. Kita diretso na gyud ta mahigala. Hinoon ingon pa nila mag-iihay man tas pagpaningkamot. Pero may nalang sad maka-share ko sa inyo ha. Naara sa inyo ha mahigala. O ipalapos rin yung speakers daunggan ato mga product nga akong i-share na kaninyo. Basta ako lang mo pahibalon kini atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Gitawag kini siya og cleansing effect nga muhinlo sa atong tinay o sulod sa atong lawas pinagis pag-ihi o pinagis pagbawas. Mauna siya mga igala, no? Ang atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Rich in fiber ka na siya, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free o pure organic. Tungod kay wala siya isagol nga chemicals. No, wala siya sagol nga chemicals may gala ka na itong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Makatabang na sa inyo ha. Pwede saan mo inom ang mga high blood ni ana. Para sa pagbawas may gala, makatabang na sa ito ha. Kung nasa imo ha, nga dili ka kada adlaw nagbawas, tagduha ka adlaw, una ka makapagawas, mulakta ko sa kadlaw, una pa ka mapagawas. Kung mamintin lagi na, mauna'y dili maayo. No, mag-suffer atong tinae diha. Magkabukol-bukol, hantun magkasamad-samad. Kay kutkuton sa mga hugaw mga higala, no? Ingana, muna ato lang ipagawas. Pinagi, pagmintin, pag-inom sa kadaadlaw o Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Tagtunga lang sa kutsara mga higala, no? Igo na kayo nga, makatabang na nga, tagtunga lang sa kutsara. Nagkantidad lang nag 4 pesos o 5 pesos kada timpla ninyo. Pero kung sa isa kadlaw, kaduha ka magtimpla, mahimong usaha kutsara. Pero naaras sa imo, kada timpla ni mo, usaha kutsara. Wala na siya i-overdose mahigala kay pure organic na siya, walay chemicals nga sagol. Oo. Inga na itong Capricorn. Huwag din ipunta sa maglisod sa pagkatulog. Kining maglisod sa pagkatulog mahigala, muna'y kapoy kayong lawas mahigala kung kulang takanunay sa tulog. Magkababa atong immune system, luya ta, hanto dali ra kita takbuyan o mga delikadong sakit. di pa ta makatulog tungod kay nitukar atong insomnia, lapay laing sakit tungod kay baba na atong immune system, amaw na na, hantod maglubog na nun kita sa banig tungod kay gibaliwala na to atong problema. Ipalapos ninyo speakers daong ganin nyo atong ginashare. Basta mahigala, wala man ko magpugos. Nagpahibalo lang ko. Narasa nyo ha, no? Kaya ngon palagi, mag-ihay bitaw ko yarn. Ingon pa nila, mawara mag-iapon ko yarn, mawala magitaning kalibutan. Tinood na, wala gawin mo bato dito sa kalibutan. Tinood gina siya. Pero, may nalang sab, nga ikauban nato ang atong mga mahal sa kinabuhi, sa taas-taas nga panahon, pinagi sa pag-amping sa atong kaugalingon. Uban sa atong Capricorn, Gold Weed, Malunggay, and Santon. Kung mutisting mo niya na mahigala, Antumos Pharmacia, na no, ikumplito ang pagsultis taga-pharmacia ng nga Capricorn, Gold Weed, Malunggay, and Santon. Makita ni mong usaka pouch, may pagka-black, niya na itatak nga 200 grams, o may pagka-gold yellow. Na picture sa mais, o mangustin, o malunggay, o lasa, no? Ana. Mga na siya mahigala. Napon kita igagmay, sa una 100 grams na siya, sa una karon 110 grams na siya. Pili-pili lang mo mahigala, no? Manginaot kong inyong nasabtan. Og diri nasabtan sa atong haplas nga Orion Herbal Liniment Oil. Nga duha ka klase atong Orion, ang isa green ang taklob, ang isa may pagka-orange. Ang kining orange ang taklob mahigala, may pagka-mintol, may pagka-bugnaw na siya ang orange ang taklob. Diri sa ta sa green ang taklob mahigala nga daghan siya kagamitan. Kining Orion nga green ang taklob dili ni siya halang, wala siya chemicals, mild lang siya mahigala, pwede ihaplas sa mga bata. Ug nindot sab ni sa inyong mga buntis, ayaw mo kabalaka maghaplas sa atong Orion, labi na sa inyong tian kay wala kini chemicals nga makadaot sa inyong baby nga nasa imong sabakan. Ayaw mo ka problema, makalinggawa sinoon ka ni anang gitawag nga panuhot. Kay dili maayo ang usa ka buntis nga kargadog panuhot pag abot sa iyang kabulanan maglisod sa pagpanganak tungod sa kasakit sa panuhot. Muna, i-maintain ang atong Orion kaning green ang taklob nga liniment. Pwede siya sa panakit sa kalawasan, human ka panuhoton, manakit ang kalawasan, o sa itrangkasuhon ka, magdepensa ka sa barikos nimo nga di makagawas. O nindot sab ni ihaplas tungod kay sa higayon nga makapanghaplas ta labi na kini mga bata, protektado ta nga dili gyud makaduol ang gitawag nga lamok. Dinggi kining Aedes aegypti nga lamok nga maoy kasagaran mamiktima sa mga bata o mga batan-on. Diba? Kanang lamok dinggi daghanay nga damage nga kinabuhi bisan pa man sa mga hamtong. Dili magkumpiyansa no sa lamok dinggi. Mao na manghaplas ta before ta matulog sa Orion Herbal Liniment Oil kining green ang taklog. Pwede siya itambal sa mga katol-katol, mga allergy, kung nakay bun-i din ha. Pwede siya butangan og Orion Herbal Liniment Oil kining green og naa kay pangagod diha nindot sab gyapon ni ibutang sa imong pangagod ng Orion Herbal Liniment Oil para di ka magantos ni ana. Adunay mga balakubak sa ulo, kaspa, tanggalo na sa atong Orion. Mga kuto og lusa sa mga bata nga mga babae nga nag-eskwela sa elementary, mao gyud ni kasagaran makuanan og mga kuto og lusa og kuyaman. Hapyurira na inahan ang iyang buhok, lukpa, pagkahuman, putsa usa ka oras sa silupin para manhutsuhot ang atong Orion nga green ang taklob sa scalp sa bata. Matanggal gyud ang mga kuto o kuyaman ug lusa. Kitungod aduna siya anti-parasite properties ug aduna siya kakawati. Ang atong Orion Herbal Liniment Oil kining green ang taklob. Sa mga bukol, magkuha og gapas, butay ang Orion itaplak sa bukol pagkagabi, pagkabuntag pwede ra haplasan ang bukol. Basta imintin lang gyud mahigala ayud kalimti. Oh. Matagtiki mahigala, pwede patungan og gapas nga naay Orion. Ang ibabaw matagtiki. Mga kaunggo. Oh, namoy mga kaunggo nag problema mo makadaot sa inyo mga panit. Mura kag kargadog kubal pero kaunggo di ay. Nya mga kaunggo kamot, di ba? Butang ira nag Orion Herbal Liniment Oil para matanggal na sa hinay-hinay. Mga sakit sa ngipon, pwede kayo butang gapas nga na Orion. Kining green ang taklob, maoy akong gipasabot sa inyong mga higala, no? Huwag din ipunta sa orange ang taklob. Kining orange ang taklob, may pagkamintol, may pagkabugnaw. Pang-massage lang gini mga higala. Gingon ako pang-massage, pareha gyapon sa green ang taklob. Dagan siya kamitan, pwede gyapon ang green ang taklob. Ihilot, i-massage. Puro sila nindot mga higala. Nakalahi lang nining orange ang taklob nga Orion. May pagkamintol, may pagkabugnaw. Para sa mga higala nato nga mahilig sa mintol ug bugnaw. Okay, manginaut ko na sabtan ninyo mahigala, no? Napakita yung uban product akong i-share sa inyo, pero unya na lang. ato sa sugdanas paghatag kinabuhi ang maong kaagi nga gisugilon diri kanato o giasoy sa usa ka babaye nga si Alice nga taga Kabadbaran karon. Alice, ano ay mong kaagi?
1: Doctor Love! Doctor Love! Doctor Love! Doctor Love!
0: Mga higala, mahimo bang babag ang moagi ka nato nga mga pagsulay nga halos na nato ikamatay tungod sa atong kauban sa kinabuhi? Makaingon sab kita nga dili diay ingon nga maka sure gid ta nga atong gimahal mao'y atong ikauban hantod sa hantod. Dili lang ta magpakawas paglaom. Mga igala, para masabtan ninyo ang kaagi sa kinabuhi ni Alice, akong taganog kinabuhi para masabtan ninyo, pero sa dili pa, ato sa ihatag kaniya ang usa ka awit nga naguluhan nang dumating ka.

0: kapidra. O sa naman kapidra, kanunan naman kahubog ka na ulit. Dako na kay kausaban ni mo ba?
1: Ano buot man ka? May nalang pauli sa lawas.
0: Pauli sa lawas nga maghubog-hubog?
1: Lingaw man sabta. Saan naman ay gusto na ni mo? Ha? O sa'y gusto ni mo? Masige na lang kung focus sa trabaho, bugat ng mga trabaho on. O niya pakabot niri, magpaluya-luya ko kay kapoy. Ha? Ikaw ba? Mabayaan ko manghilabot sa imo, ha?
0: Oo, lagi. Pero di naman po't maayo na imong gibuhat kasi sige na lang kakahubog.
1: Ayaw pagbuot. Oop, na, saman.
0: Buhirong ko. Buhirong ko, Pedro. Sagun sa naman lang amang dapat din sa kuha. Halos naman lang ka kanagabi pag uli hubog.
1: Mauna di ka magbuot.

0: Samang ka!
1: Di na ako kantos, Tibong.
0: Di ka kantos? Ha? Di ka kantos kay masakit ang takakanunay? Tungod na sa imo, ha? Busa ay panghilamot kung kainom ko. Kay gaan kay kung kamot nga mo dapat sa imo, ha ba? Kay maglangot ko, kapoy pa ko, imo pa ko butan nga unsa akong himuon dito kung una ko makaulit diri hubog ko. Di ka makapuan sa ko, ha? Kay igo lang ka na ako kibuhi.
1: Agay. Grabe naman ka, Pedro. Halos na lang mabunog niya akong lawas.
0: Di pa na mao, ha? Di pa na mao. Pasim. Kula tahong tagmayo. Di ka katindog. Igo ka sa akong komo.
1: Grabe na yung gan. Permindi na ginini mo ginahimo.
0: Si paon takar. Oh! Parehala mo sa imo mga anak. Huwag mga pulos.

Ma, isumbang na bugan papa, ma. Saktin ako, mga anak. Dili palang lisod yun, mubiya na ng inyong amahan. Gibiyaan ko na kamulang akong kaloyan. Ma, masibiyaan mo ni mo, ma. Kada ko na magkausapan na inyong amahan. Sa una, malipayon man kayo, me. Pero sukat nga nakatrabaho siya ng construction. Uban siya ay mga kauban sa trabaho, mag-inom-inom siguro na sila dito. Pero nga wala naman siya sa iyong hunahuna nga maayo. Igo lang na ako pangutanon nga hubog na sabsiya. Sultihan ako nga di perminti mag-inom. Mahimo namong away. Dili na ako magbuot. Manumbag na si Papa na yun, ma. Ambot sa iya. Mura na mag-ikasilag niya. Ikasuko niya gmayo nga mubadlong ko. Nga para man taras kayuhan nga dili lang siya palabi mag-inom-inom, maghubog-hubog ka na uli na din hubog. Sige na mga anak, pangaon na ka ma. Sagdira ko ninyo, makaya pa na ako. Tungulog alang sa inyo ha. Kaya ahon ako ang tanan pagpasakit sa inyong amahan din sa ko ha.

0: 昨日ここにも。
1: おんさらさん、はい。
0: マシネゲコアタリアビパンハタン。ケンナコイパリトンパラディスバライ。
1: パリトン。ブヨ。セゲラコアタコアタ。
0: おさらマカピドロ。パティモマアナクマンアヨセモディリモタガアン。
1: おい、パグラトモグハタンコ。
0: おさまなパケコアタ。
1: おだんコアタオニオンサマン。
0: Magulat mo, kaya akong naning kamot.
1: Litsi man siguro mo, mga buisit mo ha? Ay, ikaw Yalis ba?
0: Masama ka, Pedro.
1: Maglangot mo yung...
0: Okay, Pedro.
1: Mula yung pagsugat-sugat rin sa ako nga. Pagayuan ko ni mong kwarta. Kapoy ko ha? Ikapoy ko. Hindi magkakabalo man ay, Ming. Kaya gusto ni mo, pag sulti ni mo, tumanon din ako.
0: Hindi ka makaguanta, Pedro ba?
1: Kung di ka makaguanta, Blayas! Di yung kumawili na... Na! Oh!
0: Agay, Pedro! Nausan naman to ka, Pedro. Sa'yo naman kayo kung di mo masakitan.
1: Kung di ka gusto masakitan, ayaw kong sugat-sugat ang iganay kong... Na! Kung nag-iingon ako, gaan na ginawang kamot kong malagot kong... Na! Hula!

Dinner gini mah kaya. Murang dinner gini mah usap si Pedro. May pa siguro mula ayas mi. Akong dalon akong mga anak akong ibilin dito sa akong isuon. Mangita akong trabaho. Piyaan takang tauhana ka. Kung inganin man galing kanunay, masakitan ko, di pa kahalos mo hatag kwarta, pati atong mga anak, di pa ni mo tagaan kong mga ayo. Nga naman dahil magkabungkagan ta, siguruhon ako akong mga anak pagdala. Bahala na nilang amahan. Akong istoryahan akong mga anak. Biyaan na tos, Papa Ma. O, mga anak, di na ginamausap inyong amahan, grabe na ginya kasalbahis. Bisan sa pagpangayon o kwarta, di na halos mga tagpasakitan o na kung pag-away o nami. Pero di na na mausap. Unya, Ma, bisan gani ka mo, di mo tagaan sa mga ayaw mo. Bitaw, Ma. Biyaan na to na inyong amahan. Nagtuo siya nga di na ako makaya. Sa una anak, di na ako makaya nga biyaan siya tungod sa inyo ha. Pero karon nakadesisyon na yun kong tungod di na ako makaya pero dadunta mo. Ibilin ko kamot dito sa akong isoon. Sige na, pangandam na kamo kay manglakaw kita samtang wala pa inyong amahan.

Nya ikaw asa man ka? Ha Alice, mangita kong trabaho, day. Wa mong kailangang masangpit. Ikaw raman ako yung suon. Ako sa nibili ni mga bata diri sa imo ha. O kaya ikabala ka kisportahan na nako. Ah, wala man yung problema kaya ako man yung mga pagumangkon. Na ikaw. Ikaw lang ang kambalakan. Maning kamot ko day. Para makasuporta ko sa akong mga anak. Diri lang yapong ko sa butuan, God. Pahala na siya sa kinabuhi. Grabe sa this Pedro, no? Sige na din kahubog sa imog away. Gawas ka mahubog siya, mangulata pag yun. Di na halos mga tagkwarta, labi na sa mga bata nga mga yun. Di na yun. Iyara siguro na iinom-inom na yung kwarta. Nala, sige, diri lang ni mga bata. Ako lang ning paigo-igoon diri sila. Kung nakay kwarta ikahatag, na ikaw, bahala na ka. Sige na, kaya mangita kong trabaho. Mga anak, ma, ikaw may kinamagwangan doy. Imong bantayan ang mga duha ka mamang huda. Oo, ma. Kaya maning kamot ko, ay mo kabalaka. Mangita kong ikasuporta di akanin niya. Sige, ma, magpaabot rami sa imo, ma.

Nala dirisa ka. Sige. Udawat mi ka tabang. Salamat kayo sa inyo, madam. Napag ko'y mga anak lang, madam, nga akong suportahan. Ah, naman kay sweldo, lisod po. Salamat kayo, madam, ha. Ah, sige, makasugod ka na.

May kanya nakatrabaho ko diri. Pila ka adlaw, makasweldo ko. Akong tagaan ako mga anak. Kumusta na ka itong ilang amahan? Pero bahala na siya. Wala na kami bili para sa iya. Halos na gami palayason. Karon ako na kining gibuhat, maning kamot ko para sa akong mga anak.

Muanto kasi mo, mga anak. Oh, dam, salamat kasi sweldo, dam, ha. Ako silang tagaan dito. Kay tuwara to sa kong iksoon. Nala, sige, sige, balik radayon ka. Oh, dam. Ma, may kanyang ka, ma. Ay, hindi ko malimot sa inyo, mga anak, labi na kung mga kwarta na ko. Oh, para ni sa inyo, ha. Asa man inyong manghod? Ma, nag-uban-uban na ba ito? Siya mapag-deliver ka ng suwil, ma. Suwil? Yuta? Oo, ma. Nasa auntie. Ay, namari ka. Alice. Day, asa kong isa ka anak? Ay, nag-uban-uban lagi pag-deliver ng suwil. Pero sige lang, kay may nalang spoon mga kwarta siya. O, day, oh, ikaw rin paigunin niya kung bilin sa mga bata. Ah, sige, sige, ako rin bahala nini. Ayun, taon, pasagdi ako mga anak, ha. Ganun pasagdan man ako niya ako man yung mapag-umangkon. Salamat kay day. Pasinsyagi kay sa disturbo, ha. Awala ka na yung problema. Pastilan. Paningkamot lang. Salamat kay day. Dong, imong mamangod, ha. Lang? Ma? Di ka magpabadlong din ni auntie ni mo, ha. Pag sinapta nilang mo sa imong magulang ni mo, kaloy po itong isa. Basta dahi, ay, pasagdi ako mga anak dahi, ha. O, aniro ko dito basta mga kwarta ko dahi. Di ko magpasagad. Nala, pagpaningkamot lang dito, Alice. Mga anak, dong diri sa mo, ha. Oo, ma, salamat sa imong ibili na kwarta, ma. Time pa. Wala ba mo'y balita sa inyong amahan? Ambot, ma. Nah, wala may Pedro na nagpakita dire. Bisa na lang nagtunol og piso, wa man. Grabe na, giling tawhana na. Siya ron din siya makauna na naamod rin ako ibilin. Ngabisa na lang makatunol siya ang kwarta. Ay, di na mag-asa niya ito imong bana nga kwanggol. Maulagi day. Maulato day, ay pasag di ako mga anak day. Maulanir ako mga kwarta ko, ha. Mga anak, ay mo pagpabadlong diri. Oo, ma.

Ay, Alice, mahilig sa update ka magpaminawag radyo. Oo, Dam. Alamin na lang kung may nalang malingaw ko sa radyo, Dam. Samtang nagtrabaho ko. Ah, naalala. Ah, sige, sige. Parayin lang sa imong trabaho din, ha. Ah, malingaw, mali ka gradyo di ay. Oo, Dam, may nalang. Mamantay lang lingaw. Huwag mo tayo kasulti. Samtang nagtrabaho ko din, eh. Alas, sige. Parayin na din, ha. Napagi naghatag og number. May gani ako nakuha. May na lang. Bisan pila na ako kahigayon diri. Bisan sa kamingaw sa akong mga anak, wala na ako ikauban, tagsa na lang may magkita. May na lang ning radyo nga makahatag og lingaw, makapawala sa kalaay. Og di ako'y number nga nakuha sa usa ka lalaki. Ah, tistingan akong tawag. Makalugar ko niya. May nalanggod yung olingaw rakod. Makalimot sa problema. Tawagan na ako niya ng number.

0: tingin ako, tawag, B. Tawagan ako. Lingaw-lingaw lang, good. Makapawala sa kamingaw gamay sa mga bata. O makapawala po sa problema. Tingin ako, tawag. Wala ni ring. Hello? Aton, ako si Alice.
1: Alice? Nakakuha ka sa akong number?
0: Oo.
1: Maika nakakuha ka. Ikaw pa yung nakatawag sa ako, amot ka, o nabay nakakuha sa ako number.
0: Amao ba?
1: Okay, on air man. Di ba sinapailain makatawag? Pero ikaw pa.
0: Itistingan lang na ako, sir. Kung maubagin ang nakuha na ko ang number sa radyo kanina?
1: Oo, nakahatag kong number. Ayun na lang. Kita og ka-textmate. Lingaw-lingaw lang.
0: Maupod ko. May nalang sa lingaw-lingaw, di ako sa butuan ka ron.
1: Butuan ka? Di ako sa kabadbaran.
0: Kabadbaran eh ka, sir?
1: Oo. Actually, sa radyo ko, DJ ko sa una. Pero diundang na ko.
0: Ay, sayang, no?
1: Oo. Muna nga, mamukiling ako po. Akong gihatag akong number sa radyo. Mayroon na kayo nakuha ni mo. Pwede makig-friends mo, ha?
0: Sige, sir. Ganun diligod.
1: Sa ting pangalan ni mo?
0: Alice, sir. Alice.
1: Alice? Ako doon si Nitan.
0: Nitan. Sige, Nitan, salamat, ha?
1: Friend na ta, ha?
0: Oo, ganun diligod.
1: Sige, sige. Masin ako na po'y mutawag sa'yo mong sunod.
0: Sige, Nitan. Huwag na tulat ra ko. Pero kung di ka makatawag niya, tapos bakanti kayo ko, laayon ko, magtawag ka ro ko sa'yo mo, ha?
1: Sige, sige, sige. Kinsay bakanti sa to, ang pailingaw, dili busy. Tawag ka kung ikaw makalugar. Kung makalugar po ko, ako po'y mutawag.
0: Sige, sige, sige, Nathan. Sige.
1: Salamat kayo, ha?
0: Sige, isa pa yan.
1: Friend na ba?
0: Oo, Nathan.

0: Kumusta na ka itong Nathan? Pila na kaadlaw? Hala! May nanawag? Si Nathan? Hello? Nathan? Nathan?
1: Oh! Kanong di ka mo tumag?
0: Kanong di, God?
1: Kumusta? Trabaho?
0: Okay lang, medyo kapoy.
1: Naanta ko ituyo sa iyo, ha?
0: Unsa ka na?
1: Gawas nga higala na kita. Kung okay lang sa iyo, ha? Kaya ako, wala problema sa ako. Amin mo, nangita mo kong inspirasyon.
0: Inspirasyon?
1: Oo, Alice. Bisan wala pa kita magkita sa personal, pero nakita na ako nga okay na kayo ka sa ako, ha? Kung musugot ka.
0: Nga sa onsa?
1: Musugot ka nga. Gawas nga close na kita nga higala. Kung okay lang ka, nga manguyab ko sa imo, ha?
0: Manguyab ka sa ako, Nathan?
1: Oo, kung musugot ka. Kwan lagi, laay kayo ni Wata Inspiration. Bisan sa cellphone na ako, imong tingog na bati. Pero, para sa kuha, una-una o kasing-kasing, kontento na ako sa imo, ha?
0: Bisan wala pa kakaibalo sa akong kinabuhi?
1: Ah, di na kinahanglan. Sa tingog lang daan mo sa imong delivery sa istorya, makuha na ako nga okay kay ka. Madawat ba ko ni mo? Ay, kabala ka. Ako i-promise sa'yo, ha, di takap pasakitan. Malipayan ka sa ko, ha. Kung dawaton ko ni mo, pwede magkita atas personal. Pasin makalaag ka din sa kabadbaran. Kung saman, dawaton ko ni mo.
0: Sa bagay, close na put kayo kita sa pila na kayo ngayon. Saod na kayo kita, sige. Manalang mawala, gina akong problema. Pinaagin ni mo, Nathan.
1: Buta sa buti mo, nawato na ko ni mo.
0: Oo.
1: Oh, sige, salamat kayo, ha. Yes, salamat kayo. Basta makalaag ka diri. Anhe ka badbaran, para magkita, ta.
0: Oh, sige, paningkamutan ako ang makalugar ko, Nathan.
1: Magpaabot ko, Alice, ha? Magpaabot ko.
0: Oh, sige, Nathan.

0: hello. Alice, may inanawag ka.
1: Nathan, dili ba ka busy?
0: Dili man. Unsay plano?
1: Pwede mo anak ko kabanparan?
0: Sige, malipay kayo ko para magkita tas personal. Magpaabot ko ha.
1: Oo, sige, manawag ro ko sa'yo pag makaabot ako sa kabanparan.
0: Tawag lang ka para sugatan ta ka.
1: Sige, Nathan. Kailangan po kayo nga ano natin relasyon niya dito magkita sa personal.
0: Mau gani. Sige, excited na kayo kung makita sa'yo mo ha. Magka-personal kitang doon.
1: Sige, magpaabot lang. O anak ko.
0: Sige, magpaabot ko.

0: Di ano ko sagot pa rin. Mona ni. Tawagan ko si Nathan.
1: Hello? Nana ka sa barbaran? Lace?
0: Oh, di anak ko. Asa man ka? Di ako sa may terminal.
1: Oh, sige, anak, unta ka. Magpaabot ha, anak, unta ka.
0: Oh, sige, Nathan. Magpaabot ko.

0: Daan palagi na ako. Buutan ka sa personal.
1: Sure ka?
0: Oo. Masigutom ka. Ta, makaunta.
1: Ah, sige.

0: Abi ni Mar, alis na lipay ko. Naka-personal kita. Nakaingon ko nga, tinuda na yung gugmadri ka na ako. Huwag ay kabalakas ako ha. Ulitaw ko. Nathan, abi ni Mar, o nagingon ako nga, manguyab ka sa ko nga, wala pa kahibalo sa akong kinabuhi. Dili na kinanglanon. Time pa. Nabakay kasulti diri ka na ako mahitungod sa imong sitwasyon. Nitan, na ako'y mga anak. Ha? Na kay anak? Minyo ko. Minyo ka niya. When you scream. Walang kami makasinabtanay sa kumbana. Mau ba? Oo, Nathan. Walang kami magsinabtanay tungod kay grabe na siya kapalahubog. Kusog man dapat diri ka na ako. Di na halos mo hatag kwarta. Labi na sa akong mga anak. Kung mga ayaw, murag dili niyang mga anak. Pila kay gayon nga, ako kiniang agwantan. Ibaliwala to na ako nga problema. Pero kayo nagsige na. Wala na naka-desisyon ko sa pagbiya sa kumbana. Gidala na ako mga anak. Oh. Ako mga anak tuwas akong igsoon. Mauban. Nya asa no imbana ni makaran. Ato aras butuan. Way pakabana diri ka nama. Wala gani siguro nangita siya sa amo ah. Nalipay pa siguro siya nga ipalayo mi sa iya. Kaya wa magin magsubay kung asa ako mga anak. Hibalo siya nga na ako igsoon dito sa butuan pero wag niya subaya. Pasabot nga nalipay siya. Gawas nung nakay siya. Nagpatuyang na siguro siya yung pagkaparahubog karan. Wala na yung makapugong kaniya. Pero di sabi siya mapugngan. Muna nga nanarbaho ko, nangamo ko sa butuan. Ang ako mga anak akong isuportahan. Okay na sa ko, bahala ilang amano ano mag-support. Pero ako di ko makakaya. Ngay baliwala na ako akong anak. Kung masulduhan ko sa akong amo. Ako silang antuon. Taganog kwarta. Mauba. Okay lang sa'yo mo ha. Nga mahimong ikaduha ko ni mo.
1: Nathan, mahinaot lang ko. Nga, dili ka mausap.
0: Kung unsa ko karon, maurahantun-hantun. Kaso lang, pinobrilagyan po na akong diskarte sa panginabuhi. Nay, managat ko. Kung bakante, bisan unsa na lang.
1: Okay lang sa konitan kung wala pa kay trabaho. Basta lang buutan, makunsa man ang may trabaho. Nay, ipareha lang ko sa akong bana.
0: Dili ka na mahitabo sa muwalis. Kasi plano ni mo?
1: Ikaw.
0: Mag-ipunta. Pero padayon sa kasapag trabaho siguro sa butuan kung gusto ni mo para makita ni mo yung mga anak.
1: Oo. Kaya wala pa ko manangit sa kong amo. Unsay plano na ako.
0: Ah, sige, sinima na lang ka mo, Aridere. Tara. Ato ta sa mo, ah.
1: Ah, sige, Nathan. Salamat kayo, ha.
0: Ah, tara.

mo ng Pinoyanan. Na sila na nagtatay dire. Pero buta na sila. Sige lang. Kung makalugar na kita. Pero kung pwede, pila kahit gayon, sa bagay, di sali mo biglaon nga muundang kagtrabaho dito. Mamani idyat tas palibot din sa kabadbaran kung si Mayo na tuhimoon nga mabuhi ta. Ikaw kay naman kay anak ko nga gisuportahan. Trabaho lang sa ka. Ani tan. Nga mag-ulian na ka din matag Sabado. Ha? Ah, sige. Ah, sige ni tan, mabalik na ako sa butuan. Ha, sunod na po ko si Mana mo, Ari, ha? Tawag-tawag lang, tan. Ah, sige.

Ma, mga anak, di ako itunol sa inyo, ha? Aday, maikin ni Aka. Basta mga kasweldo lang ko, tagaanak ko mga bata. Kumusta yung trabaho, Alice? Okay lang. Kapoy, laay. Pero importante na ako yung sweldo nga mapaabot para sa mga bata na ako, day. Anak na lang gidna. Unya, huwag kang pangitaas sa imong Pedro. Ampot, onsa na ron siya. Pasakdi siya. Sige, sige. Ako rin bala sa mga bata. Sige, atos ako mga anak. Ha? Oo, ma. Salamat, ani, ma. Sige. Basta lang mga kwarta ko, magtunuloy ko sa inyo, ha?

0: Kuni ka?
1: Oo, Anitan. Diyan naglakaw na ko. Kay, ato ko sa terminal.
0: Ah, sige, magpaabot ko ha. Amping sa imong biyahe.
1: Oo, Anitan, salamat.
2: Uy, psst!
1: Ah! Pedro!
3: Okay, mahigala sa dili pa nato ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipila ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon?
4: Hi, ma'am. Good morning. Thank you kayo sa padayon niyo paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani, ma'am? O taga-asa ka?
5: Ako si Marilo Cuesta, taga-Wua, Adapitan City, Silangon.
4: Ma'am, sa wala ba ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am? Unsa imo ang gibati sa una?
5: Dapat yun ako uno kung di ko makastick. Sa asakaan lang, kalima kong magtimpla sa stick. So, akong gihinay-hinay. Gitransfer ako rin sa Coffee Corn. So ang resultaan is, kada ano dito ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, kamadala pang cellphone, araw magkabawas.
4: Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
5: Okay, kaayo. Huwag ko problema sa tulog.
4: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
6: Daghana ug nasulayan nga kapi si Sir John Barayos. Tag-iya ug tagdumala sa Yellow Line FM sa pangantukan Bukidnon. Apan ang Capricorn with Malunggay and Santon lamang ang nakasulbad sa iyang problema sa pagkatulog ug natabangan nga regular na ang iyang pagbawas sa matag adlaw.
7: Ako sa pagkatinuod, pila na kakapi ang akong natilawan, kining may edad na ta, kinahanglan gyud nga amping taganunay sa atong ginainom nga kape. Ako yung nasulayan kining Capricorn Coffee. So akong gitilawan kay gusto lang kita nga dunay kausaban sa dagan sa tuang panglawas. Tinuod gyud. Mao na akong gikonsyum karon buntag udto hapon, unya ang resulta, pagbawas na to matag adlaw, mubalik ang normal. Unya nindot pod ang akong pagkatulog, baka pahulay ka. Sa imong pagmata sa buntag, lagsik, mayo ang imuhang paminaw. Sayo usab ka nga makabawas, gawas tanan ang naas sulod sa imong tiyan. Giawag na ko ang uban. Sulay usab ninyo, labi na sa may edad na.
6: Capricorn with Malunggay and Santon, ang kapi nga dakog ikatabang sa kanunayng pag-inom.
3: Okay, may gala mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayon ninyo palabya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalitin niyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
8: Okay, mauna siya. Human sa pila kasimana nga nakras ka sa motor?
9: Natulo na ron.
8: Tulo kasimana. Mauna yung perting ugahan na.
9: Ayaw na, ayaw na.
8: Oo, ayaw na. Unsa gitambal? Ha?
9: Orion.
8: Ay, Orion. Okay, so mauna yung Orion Herbal Oil. Haplas ng bayan. Efektibo?
9: Ay, super.
8: Ha?
9: Super. Very effective.
8: Very effective.
9: Retso, kauga ang mga tangos. Wa na mo.
8: Tanaw ka isa, no?
9: Ka isa.
8: Ah, grabe. Lagang pangos. So, mauna yung mga kagalaan ang ka-efektibo sa Orion Herbal Oil.
3: Okay, may kailangan ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parayin tayo sa mga testimony, mga higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup, ang kompletong vitamina para sa inyong mga anak.
10: Nangita ko vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka beses na kong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung nanunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man niyang tiyan, hindi siya muangay.
3: Mayo ang epekto ni
10: Nerviplex, ako na
3: dyan
10: siya i-maintain sa akong mga anak.
3: Okay, mga inahan, no? Ayaw gininyo, ihikaw sa inyong mga elementary ng mga anak ninyo. Dako kinagtabang ang Nerviplex Syrup para sa mga bata. Dili na magduha-duha, no? Kung unsang klase ng vitamins, Nerviplex Syrup. Makahatag kini siya o brain memory vitamins, makatabang ang walirto iyang utok sa klase sa bata. Tungod sa taurin nga nasa Nerviplex Syrup. Matabangan nga mugana ang kaon sa bata tungod sa lysine nga nasa atong Nerviplex Syrup gihapon. Makatabang nga mas mupaspas ang pagtubo sa bata tungod sa chlorella growth factor. Nerves vitamins para lagsik og dili luyahon ang bata tungod sa vitamin B complex. Para mas muhamis samtang nagdako ang bata, blooming siya, no? Makita nimo tungod sa niacinamide nga nasa atong Nerviplex Syrup. Og bitamina para dili daling magkasakit ang bata. Protektado siya kung mamintin siya sa Nerviplex Syrup pagpainom tungod kay adunay vitamin C and zinc ang atong Nerviplex Syrup. Og nasab kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na to nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumaro sa Nerviplex EE or appetite enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon og makatabang pud ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napod siya gitawag nga B-complex para sa himsog nga kaunuran og kaugatan. Og sa laing bahin napod kita ay B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot ug tiil? Mao na ni gitawag nga nervous neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhol pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang plaque formation o malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fats ni siya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Mega Carsoft Gel Capsule, makonhod siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang amo ubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Mega Carsoft Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Mega Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Din makalambo pod ang Mega Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Mega Carsoft Gel nga mulig-on ang kabukugan og mga juwen aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Mega Carsoft Gel sa inyong skin health. Dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla. Matabangan mo sa Mega Carsoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong bation kay naa ni siya gitawag nga anti-inflammatory effect. Nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy sa mga buntis ha, ang Mega Carsoft Gel Capsule naa ni siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Mao nay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang isa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantud pagkatao, hantud siya ang pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw mag-mega care kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayon yung kalimti atong 4-bite capsule. Para sa mga higala na itong nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasagdi nga balatian. Mag-4-bite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Condition imong mafil mga higala, dayon, blooming kang tanaw niya na. Dungagan pa sa sabon nga Dr. Loves, glutathione 10 times up, nga imong gamiton sa matag-adlaw, hayag kang tanawon. Dabi nagputi kadaan, pastilan. Pero umuri na ka umuri no, okay gyapon, blooming gyapon kang tanawon mga higala.
1: O, oh, Anitan, salamat.
2: Hoy, psst!
1: Oh. Pedro!
2: Grabing supay na ko sa iyo mga ba. Karoon nakit-an talaga yung ka. Alam, may story at nakadali. Sige na.
1: O, sito yun, Ema.
2: Nate mga anak, magtiayon ta.
1: May kinasayod ka.
2: Alice, pwede nga magbalik ta.
1: Unsa? Magbalik?
2: Oo.
1: Pedro, grabe akong pasensya nga gihatag niya kanima. Pero sadyang dito pa kami. Grabe ka kaastig. Nagpadayon imong pagkapalahubog.
2: Sa ilo alungog ko. Mag-usap na ko, dili na ko maghubog-hubog. Para mabalik ang atong pamilya.
1: Pedro, hibalo ko. Karon lang ka na, Pedro, kay gusto ka uli-uni mong pamilya. Pero hibalo ko sa ngantong-ngantong, mubalik pagyapon yung pagkabusado.
2: Di na lagi, promise na ko na.
1: Dili na ko, Pedro. Dili na ko mubalik sa imo, ha? Nahinayak na ako.
2: Malayo gani kong pasahilo. Dili na ko magubo-gubo. Magbinutan ako para sa inyo, ha?
1: Wala na, Pedro. Dili na ko.
2: Kinsa ka nakasulti ni Ima? Ang pirang ng cellphone ni Ubi.
1: buhira ko.
2: Abi ng cellphone ni mo. Hello?
0: Oh, Insiri.
2: Masa man ikaw ang lalaki sa akong asawa?
0: Pasagdi na na yung mga asawa, kaya wala mo magkasinabot. Kalunan mo siya pasakitan. Burgwa kay pamilya. Karoon nga nakakita yung mga asawa, ngandam nga mupangga sa iya. Karoon pa ka nga makigbalik. Nabati na kong istorya ninyo.
2: Pakitaan ka lang ka!
0: Bo ako mahadlok. Ang nasa ko, mahal na ko si Alice.
2: Mahal? Nasa yung mga anak, nasa iba na?
0: Oo, nasa anak, pero karuwa na sa iba na. Sa una ra.
2: Makita talagang tawhana ka! Makita talagang!

0: Alis.
1: Buhay lang ikaw. Dilin ako sa imo, ha?
0: Tungkol ba kayo nakakita ka naglain?
1: Ikaw ang nagsugo ni ining tanan. Kung dili pa tungod ni mo, dili ko kinibuhatan. Karon nakakita na akong laki nga makahatag na ako og kalipay, makahatag ka na ako og kaugmaon. Ug di magpasakit ka na ako, karon makigbalik ka sa ako para unsa nasad. Patuhon ko nimo sa pila kay gayon tapos ibalik ra nimo pagkasalbahis nimo.
0: Alis. Oy, sana, stoy. Ayaw mo pa kapil-apil diri ha. Unsa man imo maranggi, layog-layog nimo asawa. Ako ning asawa. Ayaw mo pa kapil-apil. Ayaw yan na ang babae, bay. Saban ka. Ayaw mo kapil-apil lagi. Di pwede nga pasakitan mo ng babae. Lahat may mga tao nagkita, oh.
1: Tabagi ko din siya.
0: Asawa na ko ni bay. Di mo maglamot. Oh, lagi asawa ni mo. Pero ay nga na, ah. Imo naman ang gilayog-layog. Oh, lakaw dito. Lakaw. Isis, ay kahanlok. Magkita na niya mo ta, Alice. Magkita na ta.

0: May gani kayo ng mga tao nakakita sa inyo?
1: O, naluwa itong mga tao na pinakatong lalaki nga nasakyanan. Gibanlong si Pedro. Nga naglayog-layog, mi. Halos ang pasakitan ni Pedro.
0: Mautoy kaingon niya, magigbalik niya tapos hapit-hapit ka niya pasakit eh.
1: Dili na yun ko sa iya, Nathan. Dili na ko.
0: Sige lang. Di na kang balik dito. Di rin na kasang kabadbaran ay nagbalik dito sa butuan.
1: Plano na ako, Nathan, di rin ako. Ang problema lang ako, mga anak. May itong nakatrabaho ko na ako income para makasuporta ko sila.
0: Oh, sige lang, mangita tayong diskarte dire. Nga matabangan ta ka. Para makasuporta gyapon kasi mo mga bata.
1: Salamat kay Nathan. Salamat kayo.
0: Og, pasagnin na ito yung bana. Basta, ako yung kauban. Paningkamutan ako nga malipay ka o malimtanin mo yung mga problema. Gawasin mo mga anak. Paningkamutan na ito nga makasuporta gyapon ka.
1: Salamat.

0: Oh, Nitan, Alice, basing ganahan mo mo trabaho. Na ay magkinang na sila magluto og mga saging maruya ba? Mao ba? Oh, bisan ka mo duha ni Alice. Ah, Alice, na ako ni trabaho ko nung magluto lang tag saging maruya.
1: Ah, okay, magkana.
0: Oh, doon na to. Oh, tuwa dito sa may eskwelahan.

Oo, lagi. Magkinahanglan may. Ansa man? Magtiayon mo? Oo, dam. Muna nga, yan ni dam, may nalang nami ma-income sa matagal lang. Kada uli ninyo, hatag ang inyong sweldo. Kay busy kay kunin akong negosyo nga maruyahan. Nanadiri mo. Ikaw dai, basin kabalo ka magluto-lutog maruya. Sige dam, wala problema sa ko ah. Basta kada adlaw pag uli ninyo, dala na ninyong sweldo. Sige, salamat kay dam ha. Dahil lang, pagsugod na ka mo. O dam, sige dam.

0: alis sa pila na kaigayon nga nag-uban kita. Wala ba ka magbasol nga gitalikdan ni Memong Bana?
1: Nathan, wala. Malipayin kay ko nga nag-uban kita. O pasensya kayo sa mga higayon nga di kita makasinabot nga nasobra na ang akong pag-suporta sa akong mga anak nga murag di na nung masabdan.
0: Lagi, sige lang. Sa una na itong higayon. Natural. Ako pong nabantayan nga kalipay ni mo, matagaan ni mo yung mga anak o kwarta. Bisan og minyo ng imong anak ng lalaki. Pero naningkamot niya pong ka makahatag ka.
1: Kalipay na ako, Nathan, nga makahatag sila.
0: Sige, kung malipay ka, kalipay usab na ako.
1: Salamat kay Nathan.
0: Wala ka na sipayan. Nalimtan-limtan na ba imong problema sa una sa imong bana?
1: Wala na to. Kalipay na ang akong gibati karon. Labi na makasuporta ko sa akong mga anak. Wala na to sa akong nauna itong salbahis na ko nga bana. Nga mo'y amahan sa akong mga anak pero bali wala na sa iya. Di ka niya halos katunol kasuporta sa iyong mga anak. Makigbalik pa sa ako, asos. Kalimti na ka to, Nathan.
0: Diri sa ako, ha? Malipay ka.
1: Salamat kay Nathan. Sa imong tinudan na yung gumatiri ka na ako.
0: Bisan nga ni Rata. Manindag sa aging nga maruya. Buhi kaya punta. Bisan nga ni Rata, ginagmay nga kuha.
1: At least malipayin ng duha. Oo. Nathan, malipayin kay ko nga nakaabot ka sa akong kinabuhi.
0: Labi na, sukad nga nakaabot po ka sa akong kinabuhi. Puno na ko sa inspirasyon.
1: Salamat kay Nathan. Salamat kayo.

0: Aminin mo, Kuya Ern. Kung buot subayon, grabe akong pag-antos sa kumbana. Ubansa ko mga anak, nagtuon ako nga kanunay na kadto ng mga pagsulay nga naakan ako. Minalangganin maisugon ako nga nagpalayo kaniya. Hanto nakita na ako ang lalaki nga para ka na ako. Bisan tuod sa pinubri nga panarbaho na mong duha nga manindaog mga maruya nga saging. Pero malipayon ko, huwag labos tanan malipay sad ko nga makatunol ko sa kumaanak samtang tuwa sa butuhan. Kuya Ern, ako lang kinigipaabot sa mga kaagi na ako. Para lang po sa mga bana. Base na yung mga bana din ang asusama sa kong bana usap. Mabot yun ang higayon nga di na makakawantay niyong mga asawa. Susama ka na ako. Maunay bantayan na ninyo. Ang pingin ninyo inyong mga asawa. Kay kami usap, mantigo kami. Murespito sa mga bana. Kung ana ay respito ka na mo. Pero susama sa kong bana nga si Pedro. Wala siya respeto, dapat lang po na't ako siyang kalintan. Ngayon, salamat Kuya Ern, din lang ko tama na imong magtatampo, Alice. Salamat kay Alice sa imong kaagi, no? O himalo ko Alice nga makahatag kinig inspirasyon sa ato mga listeners. Mauna, tinuod ang giingon ni Alice, mga mister din ha. O bisan pa man sa mga babae, dili magpabadlong sa mga bana, o labi na ang mga bana, di po magpabadlong sa asawa. Ha, dili maghatag og problema. Para dili makaunaw na ang usa ninyo nga mulakaw, hantun, makakitaglain. No. Mayong po naman yung uban nga, di gid siguro silang gitagana sa usag-usag kuyaan. Di gid sila maghantun. Basin sam. Pero dili maghimo og makadaot sa pamilya nga magkabungkag. Okay? Pahigala. Marta'y oras, anyo kalimti atong mga product, ha? Gikan sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, hibalo na mo para sa pagnormal balik sa katulog. O sa atong Orion Herbal Element Oil, doon ang klase ng Orion ha, green ang taklob, nga nagkagamitan, ang orange ang taklob, may pagkamintol, may pagkabugnaw. O sa atong Nerviplex Syrup, ang kompletong bitamina para sa mga bata. O sa atong Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa nangawala ang ganas pagkaon. Gikan sa 13 anyos, pwede mamutik sa atong Nerviplex AA ha, Appetite Enhancer Capsule. O sa atong B40 capsule para sa mga higala nato diha nga nakabaton og nerves neuropathy nga murag na manusok-tusok sa inyong tiil o magbinhod yung kamot og tiil. Nerves neuropathy na basi na doubt yung mga kaugatan o tungod kay taas na yung edad o diabetes baka ha. No? Nga na, na doubt ang mga kaugatan. Maalibihon ka na, matambalan ka na, pilagis pag-mintin, kadaan lang pag-inom sa B40, ang high-dose nga B-vitamins. O sa atong Megacar soft gel capsule. Megacar soft gel capsule mahigala, dako kinigtabang sa mga tao nga na ay mga nagkalalaay mga problema sa lawas. Mao ni giingon siya nga Megacar dagang health problem ang itikar. No, daghang siya matabangan nga mawala sa inyo ang mga sakit mahigala. Labi na sa mga high blood diabetes para maglikay sa Alzheimer's o mahimong ango-ango, mga anak, paimnan niyo inyong mga ginikanan og Megacar soft gel capsule. Usa lang kapsula. Isa lang kapsula kada adlaw. Para mahimo pang normalin yung ikasultiin yung mga ginikanan. O sa atong Fairbite Capsule, dagang ikatabang yapon sa mga tao nga gamay nga trabaho, daling kapuyon. O labi na usab, kining luspad tanawon, maglipong-lipong ka. O labi na usab sa kining mga bagong nanganak. No? Pwede kayo sa mga bagong nanganak, nindot kayo ni para mahibalik ilang pagka-blooming ng mga inahan. Bagugong nanganak, no? Alam mga silingan, dagang salamat, kini si Kuya Ern ang inyong Dr. Love Mingon. Bye-bye o pag-ayo-ayo mga pinangga. God bless you all.
1: Doon na kabay mga pangutana may tungod sa balatian sa imong kalawasan o di ba kaha kapamilya o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian. Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panlawas, kauban si Kuya Franz ug Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panlawas.
2: Maing adlaw mga pinalanggang ting paminaw, hinaot nga ang tanan adunay maayong panglawas. So welcome mga higala no, ani na sa atong programa Bahin sa kahimtang sa panglawas. Doktora, hello! Kumusta?
3: Hi, Maing ma'am! Adlaw. Okay, Ra. Maing adlaw sa tanan natong tigpaminaw ng Ma'am Buttercup, no? Thank you kaayo sa time nga ilang gihatag sa ato pagpaminaw sa atong program.
2: Maugid, no? Dayon. Premiere kita tayong magpasalamat aning atong mga supportive nga mga listeners, no? Unya, ginaawhag na muntanan nga katong gusto nga kana ang magpabati sa ilang mga gibati. Kayaron nga matabangan din ni Doktora Choi kung unsay maayon yung buhato, no? O itong mga yug-advise sa ilang mga gipangbati, no? So, invite na ito sila, Doktora, sa atong hotline number nga mo message lang sila. Dili na lang manawag, no? Sa atong cellphone number nga 0909-304-8924.
3: Yes, o pwede po sila mag-message sa ato ang Facebook, no? Natay Facebook account nga Doc Choi. Ato dyan na siyang gikuan nga di ato ta magbasa sa mga messages nga mapadala sa ato mga listeners, no? So pwede sila dito mag-text, mag-message sa ilang mga ipamati, no? O sa ilang mga pangutana. Pwede po sila mag-send ng pictures, no? Sa unsay mga tambal or unsay mga reseta nila or naanas sa mga question na ba sila love results or na ba sila kuan. Pero kaning inaani is kuan na nina ato at tambag rin ni ato, ano? Okay. Siyempre, ang maghimog reseta nila, ang mag-face-to-face nga konsulta nila, ang kanadyong doktor kung

0: Med, no? Mm-hmm. Ang Prime Med is naadari. Yeah, inigliko nila gikan sa LKS Pharmacy Street. Maagis lag agape niya at bang ana na di ana ang Prime Med, no? So dito po ko Wednesday sa hapon o Friday sa morning. Tapos Saturday sa hapon na ako sa Ace Hospital, mm-hmm, no? Dito mi sa mga clinics namin sa second floor room 205. And number na ko sa akong secretary, gusto sila mapaschedule is 0910-755-9686.
1: Mm-hmm. Salamat kay no, Doktora, no, sa pagpahibalo na to sa atong mga mamiminaw. Og sa mga wala pa nakadungog, no? Salamat gid yung tanan og salamat for tuning in. So Doktora Mo, start ta aning na atay text sender, mm-mm, sa 0912 ang last 4 digit kay 9600. Nihangyo ni siya nga dili basahon niyang pangalan. Ingon siya, "May hapon daw unsa man ang HbA1c?" Mm. No, sige ko pamati ni moderi. Mahibal-an ba kung diabetic ang tawo ana?
0: Sa una, ang HbA1c is kinagamit lang namo to see if controlled ang sugar sa mga pasyente, no? Meaning, ginas lang kapamakak namo, bahala pag nag-fasting sila overnight, ubos or normal lang iya ang fasting blood sugar. Pero kung ang HbA1c niya taas, pasabot ana, for the past 2 to 3 months, tagas iyang sugar, no? Munay ang gamit sa HbA1c. Pero karon gi-consider na siya as diagnostic, no? So meaning pwede na gyud kamo diagnose og diabetes, no? Na lang kay value nga tan-aw, no? So mga 6.5 and above, kana diabetic na gyud ka kung imong HbA1c kana, no? Ang HbA1c man good is kanang gitawag na mo shortcut na siya sa hemoglobin A1c. Mm. So pasabot ana nagkuha ta og testing sa him sa ato ang red blood cell, no? Na ay him part, kanang na ay kuan ana niya, part na atong red blood cell is kuan mangod na siya, kanang pula nga dugo na to ba, no? So, ang kuan na to ana is lifespan sa atong red blood cell or pula nga dugo is kuan na siya, kanang 60 to 120 days. Kung tanaw na siya sa microscope, mura na siya donut. Nga mura ba tag salbabida ba, no, or something inana nga medyo ang satunga niya lipis niya medyo baga ang sa kilid niya muna inig tanaw sa microscope mura siya donut, no? And then pero dili siya buslot sa tunga, dili siya buslot sa tunga, mura lang siya na lalom sa tunga dapit, no? So kani siya is gituyo pud na siya sa lawas na to, no? So gituyo na siya sa Ginoo actually kay Harun inig muagi siya gamay nga agianan, mura siyang mapilo-pilo ra, no? Inana ang ato ang red blood cell. So kung naapoy abnormal ana niya, mubuto na siya. Kung abnormal shape lang, mura siyang lingin, no? Kung muagi siyang mga gagmay nga mga areas, mo rupture, no? Or mabuto, no? So kani ato ang red blood cell, magstay ni sa atong lawas 60 to 120 days. So muna nga atong gitest nga sugar sa atong red blood cell, equivalent po na siya muna yung sugar ni mo from 60 to 120 days. So average of 3 months, no? So muna siya 2 to 4 months, ang average niya is 3 months. Muna siya nga every 3 months muna ipakuha. So kung taas yung kag sugar, taas yun mo HbA1c. Kung the past 2 to 4 months nga taas kag sugar. So dili na ni mo ma bakakan imo ang doktor, no? Ay, controlled ko dokoy, maayo kaya kung sugar, kaya kung fasting blood sugar, nagpuasa ko siya ayo anang the night before siya nagpakuha. Pero, inig-testing sa HbA1c taas, so, duda na imo doktor. Kuan din kag-random. Humagkuha random sa doktor, usually, taas gina siya. Kaya ganang random, nakakaon naman ka, nakapamahaw na. Salig na lagi, kaya ubos kaya kung fasting, mahaw na ko ani. Pero kung uncontrolled jud imong sugar, ni humani mo ka o masaka jud na siya. So muna ang gamit sa HbA1c or hemoglobin A1c.
1: Okay, so salamat kay sa imong pagpasabot ana doktora, no? Karo pa po ko nakadungog ana dok. Muna da siya. Okay, so thankful po tayo sa ato ang nagpadala atong message. Check it out na kadungog ka karon, no? O namati ka sa atong programa. So, dili na po tayo sa ato ang laing kuandok. Daghan naman kayo nag-message diri sa imo ang Facebook nga account. Dirita ni Ma'am HNIN. Doc Choi, good morning. Pwede ba ng Nerviplex vitamin sa naay G6PD?

0: Akong gikuan ana is kanang deficiency sa kuan mga gluten man siguro ang bawal ana no. So actually nanay mga bawal ang mga G6PD nga gihatag sa ilang doktor, pero ang B complex murag okay ra man siguro. Well, I don't think kuan na siya kanang dili pwede
1: ang nerviplex.
0: Ah, nerviplex
1: syrup. Nerviplex ang pangutana do.
0: Okay ra. Okay ra man. Wala may problema ang mga multivitamins. Kana lang sigurong pure vitamin C, medyo careful ka. So kana mga multivitamins, murag safe ra na siya. Napo iuban nga mga kuan kanang I think ang cotrimoxazole dili pwede. So more on mga tambal man ang kanang naay ginakuan ana. So pwede siguro best mangutana ka sa inyong pediatrician. Kaya kung nahibawaan sa una, inig mahibawaan ka nga G6PD na may listahan nga ihatag sa mama o sa bata inana, or pwede niya matanaw sa online, pero mas maayo tunggikan sa ilang pediatrician ang listahan.
1: Okay.
0: Or sa ilang health center nana siya. Usually naghatag ang DOH ana, no? Pero kung mayong kag multivitamins nga ginagmay ra ang put ang sulod, okay ra.
1: Okay, pero ni-request ay tuon ni siya Doc Ong, kung mahimo da Doc i-chat lang daw kay dili man siya makapamati sa FM. So, magpa-reply gi siya ni moderator nga special kuan gi Doc.
2: Na reply dia mo.
1: Ah, okay. Ang reply ani kay si doktora jud.
0: Ara ka pa minaw ra na siya.
1: Ah, oh, sige na minaw ra gyud ay kuno ka ma'am on. Unsa man nga istasyon, di ba? Di ba siya makapamati?
0: Ina ni ha na syempre maadto siya sa Lampedia.
1: Aha. Okay, sige. Ato ni replyan ha. Sige. So, salamat sa imong pagsalmot, ma'am. Magpapadala sa imong message para maulagi na. Hopefully, mamati ka i-tune in mo ang imo ang radio.
0: Okay, pwede man na sa ilang cellphone. Pwede naman na sa ilang cellphone.
1: Ay, di man kita Gadavo Oriental di ini siya, Doc. Akong gibasa yung ubang messages.
0: So, dapat siguro mo ato yung siyang doktor dito. Siyempre, kinanglan yun na i-check niya di ato. Mas mahayag yun na, ma. Kisa to ilang doktor. Naghan mo mga doktor karon na yung mga yakap clinic, na yung mga sa health center ninyo. Hindi na yung kukaingon nga, mayingon ka nga, ah, wala man ko na check up kay walay doktor. Eh, syempre, ato, andyan po na nato, ato mga doktor, kay kabalo man ta kung asa sila.
1: Correct, no? Diri na po ta sa ato ang lain na texture sender sa 003, ang last 4 digit, sa 0969. Ingon siya din, he, ang tagalingasad ni siya, Doc, no? Magpatawag na siya, si Mr. L. Ingon siya nga, kanina magsigig sakit iyang tiil. Unsa kaha ning sakita, Doc? Ug unsa pod kahay tambal ani? Nya kani siya, Doc, patan-on pa kay 30 years old pa man siya.
0: So, usually kada mga sakit sa tiil, ngul-ngul, labi na sa mga joints is kasagaran tag-asog uric acid na siya, no. Ang uban pod ana neuropathy. Neuropathy is kasagaran uban diabetic, no? Or karang hago kaayo, so kulang kag mga B complex nga vitamins sa imong lawas, no. So, pwede ka ma-take og ato ang B40 nga high dose nga B complex. So, pwede na siya initial. Pero ang uban pod na ay mga spur, meaning na ay mga bukog nga ni siwil, so iniglak kaw ni mo, mutukod siya sa imong mga muscles, mura siyang matuslok ang imong mga muscles, sa sakitan na sila, no? Isa na sa simptomas ng inana, no? So, pwede gan siguro nga magpa-work up siya. Na while mag-work up siya, mag-inom sa siya, o B-complex na to nga B40, or mga samaan na nga high-dose nga B-complex. Then, pa-check up siya, asa nga doktor iya ang gusto, haron mapa-laboratory siya, no? Kay, daghan kayong posibilidad kung unsay rason, nga no, nagsakit ang iya ang tiil.
1: Kuan gining taas tag uric.
0: Oh, kaso common kay na labi na sa mga lalaki. So mas maayo magpa-testing yun siya. Kato ko ingon uric, sugar, kung wala gyud gihapon pa-x-rayhan ang tiil.
1: Okay, Doc. Kinaapo ko kay nang kailaron, Doc, ba nganina lang kastorya na ko nang sige lagi daw sakit iha ang likod. Then itugbang naman si ang liog nga maglisod na magani siya lingi bitaw mura siya kanang sa tawag anang murag natikig. Cause po na siya sa taas o uric, Doc? Or unsa kahain mong ikasulti, Anna?
0: Basi nag-muscle spasm lang na siya. Sa iyang back, nag-muscle spasm. Marabang nanggahi iyang muscle ba? So, ang tendency, Anna, is sakit imo liog. Asa imong mga back muscles, nanggahi. So, makompress bitaw imo ang cord, no? Sahay ka nang nakay ma-feel ng mga pain. stiffness. So, kung magpa-check up na siya, depende na sa assessment sa doktor, inig-PE niya ang gahi ang mga muscle niya. So, tendency is tagana siyang mga muscle relaxant and pain reliever for siguro mga 1 week straight. Ana. Uh-huh. After ana, kung ano dahil yun na siya, kanang
1: ma-relieve na
0: oo,
1: siya.
0: Oo, usually in ana na siya, no? Pero, mas maayo siguro ma-x-ray po, no? Kaya base na agay laing kanang problem sa bukog, ana mm-hmm. ba?
1: Kaya usahay manggood kita ba? Kana natin mga batiyon good, o gingon ana. Di naman ka makapahunaw na adag pa-x-ray, Dok. Labi na mabati, bitaw ka nga. Mm. Kira ni, or panuhot ni, or unsa. Mm. Pero dili giday na to na siya, baliwala on gihay.
0: Ang uban mo, try lang sa kaplas, basin mo, relax ra po ang muscle sa halang-halang. Mm-hmm. No? Pero kung mag-persist yun siya, mas may yun ang i-work up ni mo. Haroon ma-guided yun ka kung unsa dyan yung sakit anang pasyente.
1: Mm. Bitaw, Dok, ako gatong gingnan nga mo, try ka gamit sa kuwan, kaya nga mo siya, di ba, na may mga haplas. Ko, i-try itong ato ang orayon o gamit kay basin o makatabang siya ba? Mm-hmm. And then, mas maay po ni siya, Dok, no? Makainom po na gawin ni siya o kuhan, be complex for the meantime.
0: Pwede, pwede. Uh-huh. Pwede siya mag-take o kuhan kay basin mga nerve, pwede na siya nga naipit. Pero, kana, mas maay good i-work up niya kung sample, 2 weeks na siya nag-inom sa B40 and then marag naapag-yapon siya gibati. Mm-hmm. It's about time na mapacheck up na gid siya.
1: Yes, Dok. Pero pwede gihapon nga, i-maintain gihapon na nila, no? Para ni kuhan ni Mr. L.
0: Oo, pwede. Uh-uh. Maintain lang yun siya. Kay wala man po, kulang man gito mga B vitamins atong lawas, lahi naman sa unang panahon.
1: Mm-hmm. Pero unsa ako nabasa, Dok, nga kanyang atong lawas kaya hindi na siya mo-produce o B vitamins.
0: Kanyang mga B vitamins na to, usually gigang yun sa mga pagkaon. Uh-huh. So mo naagi siguro kay poor quality na to mga pagkaon, puro na lang ta fast food usahay, lubi na gadali, inana, mm-hmm. no? Ang kuan, quality sa soil is dili na po inana. So ang quality sa mga pagkaon na to is lahi na before.
1: Mm-hmm.
0: Yeah. So, muna nga, nauso na yun ang multivitamins. Kaya murag mas easier man na to kaysa mag-prepare patag lain-laing klaseng pagkaon.
1: Exacto, do. Mm-hmm. Makasave po tag-time, no?
0: Okay. Yes.
1: Yun na na. Hago na biya kayo kung gusto taan yung makakuha taan mga vitamins sa lain-laing pagkaon, mag-prepare ta. Pwede rin masiguro na, do, kung kuan lang kita, nalang kita sa balay, kung wala mm-hmm. kailangang trabaho.
0: Oh, kung sa unang panahon, di ba, ang nanay man yun, ana, siya mag-umpra, make sure nga healthy, nutritious ang pagkaon sa mga bata. Pero karon kasagaran nato na atay time ipangumprama Domingo na lang. Mm. So dili na gyud ana ka presko ang atong lutuons for the whole week. Inana, no? So kasagaran na gi-frozen na nato, mainan na. So
1: nakuhaan na siyang vitamin.
0: Yes, muna advisable naman tay Nerviplex AE para sa mga adult, mm-hmm. napod tay Nerviplex Sera para sa mga bata, no? So ideal gid kayo nga mag-supplement gyud ang mga vitamins mm-hmm. kay lahi naman gyud sa unang panahon.
1: Maoji, Dok. Then, nami pag gani, i-recommend niya sa ila, ano, kanang magkape. Instead nga mag-inom tag-kape nga makapalpitate, no? So, kanang mga instant-instant. Mas maayo niya itong coffee corn. Kaya doon na siya malunggay og santon. And speaking of coffee corn, Dok, doon na tayo bago nga. Kaya mm-hmm. na siya malunggay ang santon, pero purple na siya. So, ang mais na to, violet.
0: Mm-hmm.
1: No? Mao na siya purple. Magpasalamat taan nila nyo nga hinaot po nga daghan silang nakatunan karong adlaw, no? Mm-hmm. Sa imo ang nahatag na tips, no? Na salamat sa atong pag-ubanay, Dr. Choi. Og hantud na po ta sa sunod nga higayon.
0: Mm-hmm.
1: Oh, dayon sa makanunayon mga higala, kini si Buttercup, kanunay magpahinumdum kaninyo. So, nga, prevention is better than cure and always cheaper than cure. Og kana, sumala na ni Kuya Franz.
0: Mm. Og si Dr. Choi, always ko nagpabilin, no, nga always nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine. And for now, bye-bye.
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7 Heart FM Time. It is now 2:43. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabay ang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM, balita, pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw, dispagtatay.
5: Apat na araw bago po kayo magbawas.
4: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
5: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
5: Okay ba?
4: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
5: Yung rice coffee?
4: Masarap.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Radio with heart.
2: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hearts FM. Kagayan de Oro, 93.7 Hearts FM, Bukidnon. Beating the heat with Boys to Men. Oh, I'll make love to you. Well, depende sa panahon. Anyway, sweethearts, ay, bago yan, ako, ang iniisip natin ngayon is about, ano kaya magiging merienda ko? Medyo special kasi first day of June. Maraming ganap. Yeah, I can see. Maraming bago ngayong buwan na ito. Papansin ko lang, no? This might be the start of something new and fresh and something to look out for, mga sweethearts, sa buong taon. Pero hanggang alas stress tayo dito sa ating programang Dear Heart, ha, di ba? Samahan niyo muna ako. Oh, dito muna tayo. Mag-greet lang natin yung ating sweetheart from 8897 sa kanyang pamangkin na si Ate Bibi. Naminaw siya karon sa imo mga love songs, Samtang Gahigda-Higda. Greetings coming from Berna ng Consolacion, si Ate Berna. Maraming nakikinig dyan. Hi to Ate Mamo Floor o si Ate Tisay and to Mami Kunching. Magandang hapon. Eto na nga Sister Eddie Kinya, ang ating birthday boy. Happy birthday. Sir Eddie, oh. May you have more birthdays to come. And we wish you nothing but the best. 2:52 ang ating oras and it's gonna be... bago muna tayo mag-usap tungkol sa pag-ibig, ito muna, biyaya muna. Blessings sa The Princess Rise Overload. Ayan na yung ating ruleta. Excited? Ako din. Let's go, ikot. Sa mga may entries dyan, ito na yung chance ninyo manalo na biyaya ngayong hapon na ito. Teka, saan tayo? Uy, Gusa! Barangay Gusa! Ayan, maraming salamat. Dropbox natin. Eto na, ang aking nabunot mula sa... Uy, 132 Purok 1, Barangay Gusa, ang kanyang address. Hala, ikaw jud to. O, ikaw yun. Congratulations, Jeneline Castillon. Ikaw ang ating winner ngayong hapon. Ayan, magdala ng ID to claim your prize. Dito tayo located sa 5th floor, FICO Admin Building. Katabi ng West City Central School, along Pimento Boulevard Road, Carmen, Barangay Carmen. Diba? 14 days ha, ang inyong claiming period at office hours, 8 a.m. to 5 p.m. from Mondays to Fridays. At ang Hearts FM, The Price is Rise Overload, ay hatid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. I'll be back, final set, dito lang sa Heart FM, ang radyo. Nang heart ko.
1: Heart 92.7.
2: 93.7. This is Heart FM.
3: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa magpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa iyo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music
7: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Magde-deploy ang Police Regional Office 10 o PRO 10 na mahigit 2,000 pulis sa iba't ibang paaralan sa Northern Mindanao bilang bahagi ng paghahanda para sa pagbubukas ng klases school year 2026-2027. Ayon kay Police Major Joan Navarro, tagapagsalita ng PRO, nakahanda ang kapulisan para sa pagpapatupad ng programang Balik Eskwela upang matik ang kaligtasan at seguridad ng mga mag-aaral, guro at iba pang kawanin ng paaralan. Sa tala ng PRO 10, mahigit 2,400 na paaralan sa buong rehiyon ang mabibigyan ng police assistance at regular na pagbabantay. Kabilang dito ang mahigit 2,000 pampublikong paaralan at halos 300 pribadong paaralan. Bukod sa pagdideploy ng mga police, paigtingin din ang police visibility at pagpapatrol sa paligid ng mga paaralan, lalo na sa oras ng pagpasok at pag-uwi ng mga estudyante upang maiwasan ang anumang insidente na maring makaapekto sa kanilang kaligtasan. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: kalusog pang sa ka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
1: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas na sa Baybay Pasil.
0: Ayun, unsa may imong ikasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
1: Nalipay kay ko nga naani nga kape kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog ug lami na sad akong pagbawas karon kay ngano. Kay sa diha manggod sa usa ka semana katulog ako makabawas. Mo nang ni dako ko kay isang atanan gani sa niagin 73 pa karon ni 73 na lang mo nalipay ko ani nga tungod ani nga kape corn. Mao ni siya usa nga nakatabang ni nako ug nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon lapi pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag.
0: Mao ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Mao ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
4: Cagayan de Oro on June 26, 2026 at the Atrium Limket Kai Center. Don't miss that heartfelt night of music and soul-stirring acoustic performances. Music Travel Love live in Cagayan de Oro, presented to you by Concert Republic and produced by 90 DB Production. Also brought to you by 92.7 Heart FM.
5: If life is so short,
3: we play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon, 3:31 ang oras natin. One of the reason why I love OPM, it's because, diba? Isa sa mga dahilan itong mga ganitong kanta. Ganda, diba? That's from Julianne, of course, her very own Cagayanon, Arthur Neri. And song entitled Palayo sa Mundo. Well, if you love this song, you can request for this. Mag-text lang sa amin, ha. You can reach out through our numbers or text lines natin. 0917-1579-927. Sa ating Facebook page, ang Hard FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. Anyway, happy, happy listening kay Kate. How are you, Kate? Kumusta? Umuulan na ba dyan ngayon sa inyo? Dito sa CDO, grabe, nagdalugdog na, ha? And hi din po kay Christine, sa ating mga kaibigan dyan sa may Burgos del Pilar, kay Mami Elaine Gales, and of course kay Sir Nicolas Gales. Demsoy, maayong hapon sa imo. At saka yung mga taxi drivers natin ngayon, for sure, natutuwa na sila kasi pag ganitong panahon, umuulan, ang daming pasahero, di ba? Umuulan din ang biyaya ng mga taxi drivers natin. Magandang hapon po sa inyong lahat, di ba? So, pasayahin natin yung Monday afternoon natin. Of course, punong-puno tayo ng mga magagandang music. Happy birthday ka Sir Eddie Kinya at sa mga kasabayan niyang mag-birthday ngayon. At saka yung June celebrants natin, ha. Di lang birthday celebrants yung mga magpapakasal this month. Well, congratulations and best wishes po sa inyong lahat. Of course, kasama niyo ang Heart FM. Ano may yung mga mangyayari sa buhay niyo, basta Heart FM nasa likod lang, right? Hi din po sa ating mga sweethearts dyan sa may Opol. Of course, batiin natin ang kanilang mayor at saka yung vice mayor nila. Ha? Happy, happy listening po sa inyo. At happy, happy listening din. Of course, yung best friend ko dyan sa Opol, ha? Si Sir Efren sa may City Homes Malanang. Happy, happy listening po sa inyong lahat dyan. 3:33 na po ang oras natin, mga sweethearts. Huwag kalimutan ang inyong kapote at saka payo. Magbabalik ako right after this short break. Tumutok lang dito sa Hard FM, ang radyo ng hardcore. Hard!

0: pinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw yun ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7. Heart Cagayan de Oro.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, and honest natin 45 minutes after 3 o'clock. That song was brought to us by GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Nako, napakadilim na po ang kalangitan. Ay kalimot sa inyong payong and also your kapote, ha? Para di tayo mabasa. Nako, yung atong subaw ni ha. Mag-ingat po sa mga nagmomotor ngayon, yung mga nagbabike, at saka yung nasa labas, ha, nagtatrabaho, ating mga construction workers, and of course yung ating mga vendors. Nako, hinahinay, naghipos din ha. At saka mag-ingat po kayo. At din yung mga sweethearts natin. Diyan po sa may Carmen Market. Magandang hapon po kay Ma'am Nanette Raniego. And of course, yung mga kasamahan niya dyan sa may mahogany section. Happy, happy listening po sa inyo. At saka, batiin natin ng happy, happy listening din sa Scarlett Nicole Eatery. Diyan po sa may Patag. Kay Sir Joven Ragas na Barangay Bunbon. At saka yung birthday celebrant natin ngayong June din, ha, si Igig. Uy, happy, happy birthday to you, Igig, in advance, ha. O, sana makatikim kami kahit isang slice lang ng cake. Magandang-magandang hapon dyan sa inyo mga Igig, ha. And also, hi na din po kay Ma'am Kathy. And also kay Ricky, ang mga kasamahan na dyan sa may Purple Cake Shop sa may Patag. Magandang-magandang hapon po sa inyong lahat. Magbabalik ako with another music from Kyle Raphael. Of course, right after this short break, kapit lang dito sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore. 93.7
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na, dati apat na araw.
4: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
3: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
4: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
4: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
4: Yung rice coffee?
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
8: This is
9: 92.7.
7: This is Heart 92.7.

0: 32.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin, 17 minutes after 4 o'clock. Time to brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Final hour na po ng ating programang Heart Afternoon Drive. At saka paalala po sa ating mga motorista ha, na pwede pa pong madaanan yung mga mababahang lugar o yung mga kalimitan na binabaha na mga daanan natin dito sa CDO ha. Yung Kauswagan Highway, fronting of old Toyota, pwede pa. Pwede pa ha, passable pa ha. Bagong update lang itong nakuha natin from CDRRMD Auto Rescue. Salamatan natin ha. Shoutout nga pala sa ating mga sweethearts dyan sa may Auto Rescue ha. Dyan sa may Rosario Limkitkay Avenue, sa may Pimentel Street. Pwede pang daanan sa may Villarin Street, sa may Barangay Carmen. At saka sa may CM Recto Osmeña Street. Dyan po sa may SM Downtown at saka sa Masterson Avenue sa may South Diversion Road. Street situation, passable to all vehicles. Alright? At saka shoutout din sa ating mga sweethearts ngayon, yung mga delivery riders natin ha. Nako, kung may in-order kayo, huwag yung pagalitan kasi baka nabasa, basang-basa sa ulan ha. Dapat lang pasensyahan natin. Naghahanap buhay din yan. Shoutout nga pala sa ating mga angkas drivers natin. Shoutout po sa inyong lahat. Ingat po kayo ha. 4:18 na pong oras natin. Magbabalik pa ako with more music. Tutok lang dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Amina sa ladagaday ko. Tagaruhas, naa sa baybay pasil.
1: Ayun, unsa may imong ikasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kaay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pa karon, ni 73 na lang. Munang nilipay ko ani nga, tungod ani yung kapikorn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lapi po kayo lang tulog. Dan dili na po sila luya, hindi mabuntag.
1: Mga ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kapikorn ma'am. Mga ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
3: With heart.
4: The best mix of music
5: from the station with heart. This is Heart FM 93.7 or 10K. Top 3 finishers for each category will receive medals and cash prizes. Register now and help empower future cooperative leaders of FICO Youth Savers, Lab Co-op, the FICO Run 2026.
6: The FICO Run 2026.
5: For online registration, visit ficorun26.vin.com. For more details, follow the FICO Facebook page, FICO-First Community Cooperative. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serpisyong may puso.

0: FM.
1: Sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
4: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
5: Kami, mga taga-Bara Opol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapamino, og Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin, we got 46 minutes after 4 o'clock. Taylor Swift, Tay-Tay right there with the Opalite. And that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Oy, magandang-magandang hapon ha sa kanilang munting tindera sa Sari-Sari Store dyan sa may Maramag. Ha. Si Sara, happy listening sa inyo. And of course, belated or advance or happy birthday. Advance happy birthday kay Igiga at happy birthday kay Sir Eddie Kenya. And magandang hapon din po kay Sir Edwin Amilao. Edwin, kumusta? Biyahe ba si Edwin ron? Wabay baha niya Edwin. Mayong hapon sa imo ha. And also hi na din po sa ating mga sweethearts dyan sa may kamamanan. Okay, Roxanne Macha, Lorimer Sakala, mayong-mayong hapon, Mayor Miles, and of course, ang ating mga BBQ family. Happy listening po sa inyong lahat. So may snack na to din ha. Mayong hapon din kay Lola Amy. Ito na ang ating The Price is Rise Overload, last winner of the day. Ha? Eto na, ikot na ang ating ruleta para pipili muli ng ating maswerteng sweetheart na mananalo ng bigas at grocery items. Ayun, dito tayo huminto sa may Barangay 26. Bunot na kaagad tayo dito. Winner from Barangay 26, congratulations kay Jennifer Lorente. Jennifer Lorente ng Barangay 26, nanalo ka po ng bigas at grocery items. Pakikuha lang. Pwede niyang makuha ora mismo ha. Yung pa-premium, magdala lang kayo ng ID. Punta lang kayo dito sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito pa yan sa May Vimenta Boulevard, Ilaya Carmen. Ang Heart FM, The Price is Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. 4:48 oras natin, sweethearts. I'll be playing you back music from Fitter Karma with Pag-ibig ko ay pag-ibig ay kanibalismo. Dito pa rin yan sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7. Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
2: Kung po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
3: Mahina yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na yung maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan ko. Okay. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest coffee po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko para yung tulog ko.
2: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
3: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bo. Eh, sa ngayon po, okay na po.
1: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7. Overload. The price is rise. Overload.
6: Overload. Tama.
5: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rise. Overload.
6: Overload.
5: Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kumpletos rekados na. The price is rise. Overload.
6: Marami ang mananalo, araw-araw.
5: Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rise Overload.
7: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
8: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: maayong adlaw dok, unsa man insaktong oras o angay nga oras ting pamahaw. Salamat dok sa pagtubag sa kuang pangutana. Okay, daghan ang mga hunahuna nga ang uban alas 5 sa buntag, ang uban alas 10 sa buntag. Ang uban di gyud mamahaw completely. Pero ang modern science and nutrition research ilahang i-confirm yun, ilahang yung nakita, makapa-interest yun kaayo. Nga nga nung mamahaw ta o gatong isgutan karon unsang orasa, tungod kay ang atong lawas nagasunod ni siya og biological clock. O kung ang atoang pagkaon mahanay, maharmoni siya niya anang orasan, ang atoang kahimsog sa panglawas mo improve ni siya. Ang ato ang biological clock, itawag po na siya og circadian rhythm. Ang circadian rhythm simply means nga atong lawas ang ato ang kinabuhi na atay 24 ka oras nga nagtuyok kada adlaw. Mao ni siya nagkontrol usab sa ato ang body functions. Kabaluta nga lahi gyud atong bation panahon sa gabi, lahi pud atong bation panahon sa udto ug sa buntag na ay nagkontrol sa tua. Now, kining 24 ka oras or biological cycle iyang ginakontrol apil diha atong pagtulog, atong paggaling or digestion, ang ato ang hormone release, ang ato apong body temperature, ang ato apong metabolism, apil na sa gikontrol sa ato ang 24-hour biological cycle. Ang mga scientist nagdiskubre nga ang ato ang lawas mga pinaga, nakaprogram yun na siya. And of course, when we say program, naagi yun siya'y creator, naagi yun magbubuhat ba? And of course, God or Dios, para nga mo trabaho ni pag-ayo at certain times of the day. Even gani sa Word of God, mabasa na ito na sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1. To everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. So even the Word of God, nagasultig yun na ito, nga natay timing system, nga ato ang i-follow, or inong na ito, God's timing system. So, speaking of timing, sagad sa mga nutrition experts, ilag yung girecommend nga ang alas 6 hantod alas 8:30 sa buntag. Mauni siyang pinaka the best nga bintana or window nga kauno nato ang ato ang pamahaw. Why? Tungod kay daghan kaing mga several important things nga mahitabo aning buntag. No, daghan, basta buntag, daghan kita mga importanteng mga butang na hitabuan eh. Number one, kining mga orasa, ang imuhang metabolism is taas, kusog. Aning orasa, especially alas 6 to alas 8:30, taas kay imuhang metabolism. Mayon ganitag metabolism, proseso na siya nga ang imong lawas iyahang i-convert ang pagkaon into energy. Ang imong gikaon mahimong enerhiya, mao na metabolism. Og napakita sa pagtuon nga ang atong metabolismo mas aktibo gyud siya panahon sa buntag. This means nga ang ato ang lawas mas makaprocess siya pag-ayo sa atong mga glucose, atong asukal. Mas musunog siya sa mga kalori more efficiently, o mas i-convert niya ang mga sustansya paingon sa enerhiya or convert nutrients into energy. So kumukaon ta late ang lawas nato, base ma pundo lang to niya ang pagkaon paingon sa taba, fat instead of energy. Mao na ang adaghan sa mga tao kung dili sila mukaon or late ang ilang breakfast, maugin ni sagad ilahang bation. Kapoy, gutom kayo unya, naga-crave sila og mga tamis nga mga pagkaon. Nang uban, parang di sila mo breakfast, magkapilang sila. So, naana sila yung long-term nga problema later on. Hinumduman na ito ha, ang ikadong punto nga, ang ato ang paggaling sa itong pagkaon, pagproseso sa itong pagkaon sa itong lawas, mas mo trabaho na sa pag-ayo basta sayo sa adlaw. Ang ato ang digestive system, mas kusgan siya sa buntag o panahon sa adlawan. Panahon sa gabi, ang ato ang paggaling sa pagkaon, muhinay na siya. Tungod kay ang lawas, nag-prepare ang atong lawas para mapahulay o mag-repair. Kani dapat i-focus sa lawas eh, panahon sa gabi, mapahulay o mo-repair. Diba kita usab, kung mutrabaho ta sa buntag, mutrabaho ta sa adlawan, pagagabi eh, unsa may itong next buhaton, pahulay o repair. When we say repair, pag matani mo ba, presko, kondisyon para mo trabaho. The same gihapon unta ang lawas, ang ato ang internal nga system. Mao na nga kung katong panihapon panalitan wa kanang mahaw, pero mo grabe ka kaon sa gabi, pildi ka in the long run ngano man. Basta paggabi mo hinay naman ang imong metabolismo. Unya ni kaon kag daghan, mao na nga mag acid reflux ka. Mao na sagad hinungdan. Kabuhion or acid reflux, magbutod ang tiyan, unya di kaayo katulog. Kung makatulog man putol-putol o dali kaayo, pagmata bitaw mo sa buntag, kapoy, mana ang uban, pagmata, magkape, ayaw unta. Pagmata, exercise, then tubig, plain tubig or warm water. Hinumduman nato nga ikatulong punto nga atong utok nato, mas nagkinahanglan siya o morning fuel. Buntag nga fuel, kanang mupat gana sa tuang system. Hinumduman na ito nga panahon nga nangatulog ta, nag-fasting ta, but pasabot 8 hours, especially sa mga bata, 12 ka oras, walay kaon, no? Tulog mo ta. Manag, in the first place, mo nag-itawag fasting, kay walay nangatulog ta, watay kaon. Mao na nga pagmata na ito, ang ato ang utok, low ang iyahang fuel. Kaya huwag matagi kaon. Okay? So, ang breakfast, makatabang na siya nga mabalik ang insakto nga asukal para sa tong mga utok, makafocus ta, insakto atong memory o natay mental clarity. Mana sa mga estudyante nga dili gyud kaayo nag-breakfast, ang ilahang concentration maapektuhan, unya ang ilahang academic performance maapektuhan, medyo sa puton, dali mahiubos basta di nag-breakfast. Ang scientific research or modern research in chrononutrition, sa ning chrononutrition, mao siya ang science of timing of food intake. Nagpakita gyud sa mga sayo nagapamahaw, mas nagaregulate sila silang insulin. But pasabot dili ka basta-basta madiabetes, di po ka basta-basta mag-low ang imong sugar. Unya improve ang ilang metabolism, nagareduce ang obesity risk. Kung gusto ka magpapayat, mas maayo gani kung mag-breakfast ka ug dili hinuon ka man ni hapon. Unya mag-improve imong blood sugar control, masuportaran imong weight management. So basta buntag, naa kay insaktong protina, naa kay insaktong fiber, naa kay insaktong vitamins, naa kay sustained yun nga energy, basta naanis si muha. Unta imong likayan ang kini mga sugary coffee kaayo, mga soft drinks, mga pastries, processed foods, kay makapag-crush na si imong energy later. Unsa man yung mga protein sa morning, mana ang sagad, itlog, isda, mga karne, sa mga insakto pod nga mga protein sa gulay, mga beans, mga liso-liso. Pero ang kanang mga beans liso-liso, para mahimo siyang complete protein, ato na siyang i-combine sa brown rice, mais, ang kanang daghag fiber nga mais, kanang dagko nga pagagaling. Importante kaayo natay complete protein, especially sa morning, kasi pag wala tay complete protein, usa na sa mga hinungdan nga magsakit gihapon ta. Dali ta malimtanon, daghantang sakit bisag di ta magaog karne. Daghan nag vegetarian masakiton gihapon. Kay base dili complete protein. Ang complete protein but pasabot nga nag-contain na siya og tanan nga mga essential amino acids nga dili na siya ma-produce sa atong mga lawas. So unsa man ang mga complete protein nga sa mga animal foods, Number one, itlog. So kung wala kay insaktong mga gulay, at least ayaw gyud biyae ang itlog. At least na kay duha, tulo ka klaseng itlog kada adlaw. Dok, di ba tamo taas itong kolesterol na dok? Dili, basta buntag nimo kaunon ang itlog, mga pinaga. Ang kompleto nga essential amino acids is da, mga karne ug gatas. Stay tuned in, mga pinaga. We'll be right back after these few messages.
1: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og EXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga nalaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang EXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas ma-effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Kaya, EXL Makabuhay.
1: Basta healthy, happy.
0: Pero kung naakay problema sa allergy, naakay problema sa baga, naakay pneumonia, naakay TB, naapatay ubo, dugay ng ubo, sipon, maulian, ayaw pag-inom o gatas sa hapon, especially sa gabi. Pwede ka maggata sa buntag, ayaw lang gyud sa gabi. Kay taas ang allergic reaction basta gabi ka mo inom sa gatas. Nga naman, kay kung matimingan nga nag-inom kag gatas sa gabi, unya, wala ka matunawi pod kaayo sa imong pagkaon anang hapon or gabi. Kasi pag di ta matunawan, mutaas ang ato ang histamine panahon nga matulog ta. O pag mataas atong histamine, mao nay mo cause og allergies. Now, arang-arang sa adlaw, tungod kay naglakaw-lakaw man ta, lingkod, trabaho, mao na ang gravity mutabang pag-drain sa tuang mga mucus sa natural nga pamaagi. Pero bisag buntag adlaw nig-inom ka og gatas unya, more higda ka kay naakay pneumonia, naakay TB, naakay ubo nga gahi kaayo sipon, dili gihapon siya makatabang ang pag-inom og gatas, gani mas makalala pa siya kay tungod kay mas makatiken manggod siya sa mga existing mucus and saliva nato. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga. Labi na kung gibati ka kakapoy, hinay ang resistensya, dali ra matapulan ang lawas, ilhanan na siya nga hugaw ang atong mga atay, naay problema ang atong mga dugo, naay problema ang atong circadian rhythm. Para manormal ang atong pagtulog, aron manormal ang atong lawas, inig mata, dili kapoy, mag-inom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Isa or duha kapsula human panihapon. Naay mga pasyente nga di gihapon makatulog bisag makainom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Naay uban maghuot ang ilahang lughan gihapon, ang uban maglain ang ilahang kuto-kuto. Ang imuhang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, kinahanglan isa ka basong init-init nga tubig. Kung dili gihapon ka makatulog, ang isa ka basong init-init nga tubig, butangi og duha hantod sa upat ka limonsito. Unya, kung nag-aaslom ang imong kuto-kuto sa limonsito, butangi og isa ka pudyot nga asin ang init-init nga tubig nga naay limonsito or kalamansi. Kini makatabang ni siya sa digestion, mas mahimong epektibo ang capsule EXL Makabuhay nga imuhang giinom. At the same time, mas mapakalma ni siya sa imuhang sistema sa lawas. Ang uban manggod, nag-hyper ang uban, nag-feverish ang ilahang mga dugo. Ang uban, dili kalmado ang ilang mga nervous system, makatabang ang pag-inom og init-init nga tubig nga naay kalamansi og asin panahon paingon matulog. Sa mga kusog, mohagok sa mga naay problema sa dughan, huot ang dughan, sakit ang likod, kapoy inigmata sa buntag. Mga ilhanan manggod na siya nga naay problema ang sistema og di nato paaboton nga moatake og mapurma na, maigo nang grabing sakit kay dako-dako na nang trabahoon. Atuan na siyang tangtangon nga mindset o habit. Importante nga prevention is better than cure nga konsepto gyud og mindset ang atuang batunan. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, made from carefully selected herbal ingredients, this supplement is known to support immune system defense, natural detoxification, improved energy and vitality, better digestion, and body balance. This is not just a supplement, it is a step toward prevention and long life. Remember, prevention is better than cure. Make it part of your daily routine, especially if you are busy at work, exposed to stress, or simply want to stay strong and healthy. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule available sa mga butika sa inyong mga lugar. We have free health checkup and free health consultation sa Doc Bri Wellness Center, kanto sa Julie's Bake Shop, duol sa Gaysano, Tibungo, Davao City. Abita Domingo hantod Biyernes alas 8 sa buntag hantod alas 5 sa hapon. Pag naatay mga tag-askeg BP, di na to paaboton nga maguba nga to ang kidney. Diha na dita kabalo di ay nga guba na ang atong kidney tungod kay kinahanglan na ta-dialysis. Di na to na paaboton. Pagtaas pa imong BP, taas imong sugar, nagangulngol ang imong kalawasan, pakonsulta na pinangga, pahimog program. Unsay angay buhaton, unsay dapat dili kaunon. Unsa nga mga suplemento dapat buhaton. Unsa nga mga herbal, mga dahon-dahon, ang atong lagaon. Mas maayong makabaluta. Og mas maayo pod nga maningkamot yuta. Nga wa pata maigo, wa pata guba ang ato ang mga kidney, ang ato mga kasing-kasing, bisita na mo mga pinangga. Kinahanglan man normal gyud ang blood pressure. Kinahanglan man normal na pod ang atong blood sugar, ang atong mga cholesterol, ang atong mga triglycerides. Kinahanglan man normal gyud na siya mga pinangga. Pwede mo tawag or mo text sa 0968-574-3525. 0968-574-3525. Text lang daan kung unsa mong orasa mo tawag para ma-appointment nato ang oras sa health consultation. Okay, balik ta sa tong tulumanong basta healthy, happy. Ayan ha, sa di pata magbilin og kasabihan og mga pahinumdum og pagpadasig ato asang tun-an gamay, unsang mga habits, mga daily habits nga makapalig-on sa atong kaminyoon. Mga kaminyoon, kabalo ba mo mga pinangga nga usa sa mga dakong problema sa kaminyoon dili pod ang financial issues, pero naay mga habit nato nga maodi ay posible ang hinungdan nganong maluya ang kaminyoon. Usa ni ini atong mga cellphone, trabaho ug social media. Bantayan nato ning tulo ha. Daghan sa mga kaminyoon wala maguba tungod sa mga dagkong problema. Naguba ug nahuyang ang kaminyoon tungod sa mga ginagmay ug inadlaw nga makapalipat, no? Mga distractions. Gitawag po na sila og mga hilom nga makadaot. The silent threat mga pinaga. Tinuod, nag-uban mo, physically together mo, nagkuyog mo, pero how about mentally? Nagkuyog ba mo sa imuhang karelasyon mentally? Nagguyog mo pero ang usa sigig-scroll-scroll. Ah, nangaon mo sa gawas, nag-date mo kunuhay, pero ang usa sigig-scroll-scroll. Ang isa, busy kayo og tubag sa iyahang kanegosyo. Busy og tawag sa iyahang mga trabaho. Nag-date mo ha? Diba sa itong natunan miyaging panahon nga, ang kaminyo on dapat kada adlaw na agyoy 20 to 30 minutos nga intimate gyud nga panag-uban. Istoryahanay mo, intention gyud nga kanang orasa imo gyud nang igahin sa imuhang partner. Naay manawag, pwede nimo replyan kanang hala na apakoy meeting. Hala nag-uban pa mi sa ako ang bana or sa akong misis. Kanang pwede uni arang orasa o ugma na o kaning orasa ingon ni ana imong proteksyonan di iPod ang inyo hagyong time. Kung sa may resulta ana maginahinay manggod ang connection mawala, ang communication mawala, ang intimacy maginahinay kawala. Hinumduman nato ha kini nga idea, love grows through attention. Kung ang imong attention mawala, hinumdumiha nga ang gugma mutubo pinagi sa attention. Pag ang imong attention naa, ang relasyon mutungha. But if your attention is always on your phone, your marriage becomes secondary. Ang imong kaminyoon, ikaduha na lang na dito na ka nakafocus imuhang cellphone. Hinumdumiha nga ang siyensya nagsulti ang journal nga ang 20 to 30 minutos nga nakafocus ka ni anang orasa para sa imuhang relasyon. No, naghatag time para sa imong anak, naghatag time sa imong family, naghatag time sa imuhang kaminyoon, 20 to 30 minutos, makapaligon sa inyohang emotional bond, makapa-improve sa communication o makapa-rebuild sa intimacy. Dapat di mawa ang intimacy. Hinumduman jud nato nga ang trabaho importante pero ang kaminyoon labaw nga importante. Diba? So, kada adlaw mohatag kita og cut-off time. Kaning orasa, cut-off na. Wa na gyud makatawag nimo anang orasa. Ang imo ragyong katong hinigugma. Maminaw ka sa imong partner. Always pangutana, ako bang natagaan ang ako ang partner sa ako ang full attention karong adlaw? Ang akong mga anak, natagaan ba nako full attention 20 to 30 minutos? Ana mga pinangga ha, dapat nakalista na siya. Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after these few messages.
1: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
7: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi, mura ka namingon na sa unsa yung sekreto ni mo, mayor, unsa yung vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Hi, it's Emma
1: Kumay. Basta healthy, happy!
0: May kasabihan. A strong marriage is built not on grand moments, but on daily choices to love, listen, and be present. Ang usab ka ligon nga kaminyoon, gitukod na siya dili sa mga dagkong mga panghitabo. mga ingranding mga panghitabo. Kundili, ang ligon nga kami niyoon, matukol sa pinagi sa inalaw-adlaw pagpili.

0: Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine and Natural Medicine, magaingon, ang grasya o kalinaw sa Dios mananatong tanan og mag-aayo sa tanan natong mga balatian, dalay gyud ng Dios.
1: Basta healthy, happy!
2: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak na nangalaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective, makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
5: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Ayat, it's El Makabuhay.
8: Makabuhay day sa inyong lahat, Dr. Glenn Sanico, Integrative Well Specialist and DOHP PTAC Certified Naturopathic Practitioner. Alam niyo po ang tunay na kalusugan ay hindi lang galing sa isang malaking desisyon. It comes from a small, consistent choices araw-araw. Kung ano ang iniinom natin, kinakain at paano natin inaalagaan natin ang ating katawan. Kaya sa aking personal routine at pati na rin sa aking mga pasyente, laging kasama dyan ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. Kaya po mga kamakabuhay, bawat araw ay new opportunity to choose better health. Simulan po natin ang araw with the right energy and protection. Always choose life, always choose health. Kasama niyo po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee.
9: Halina't magmakabuhay.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Ayat, it's El Makabuhay.
3: Maayong panglawas, batok

0: Siguradong likay-kas sa sakit. Mag-EXL. Makabuhay Plus Capsule. Batok sa stress. Kakapot o sakit. Kusog nga natural. Lawas na optimal. Sa EXL. Makabuhay Plus Capsule. May buhay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
1: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Hi, EXL Makabuhay.
3: Basta healthy, happy!
4: 'Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
5: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang

0: Heart FM Time. It is now 5:46.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Saint na naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po uminom ng ating rice coffee?
2: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aming pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beta, isang araw, malakas kumain, malakas ang pangangatawan ko, malakas.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:01. Heart FM News Update.
1: Ipinagdiwang kamakailan ng bayan ng San Fernando ang ikalawang anibersaryo ng pagkakadeklara rito bilang isang insurgency-free ng munisipalidad, isang mahalagang tagumpay na sumasalamin sa patuloy na kapayapaan at katatagan ng komunidad. Dinaluhan ang pagdiriwang ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan, mga lider ng katutubo, dating mga miyembro ng armadong grupo at mga kinatawan mula sa militar at pulisya na nagkaisa sa pagpapakita ng suporta sa pagsusulong ng kapayapaan sa lugar. Pinangunahan ni Mayor Rogelio Yeke ang programa at binigyang din ang kahalaga na pagkakaisa ng iba't ibang sektor upang mapanatili ang kaayusan at maisulong ang kaunlaran sa bayan. Isa sa mga naging sentro na pagdiriwang ang paglagda sa isang peace covenant ang mga lider ng lumad mula sa San Fernando at mga kalapit na bayan sa Davao del Norte. Layunin ng kasunduan na palakasin ang pagtutulungan at mapayapang resolusyon ng mga issue sa kanilang mga komunidad. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Heart FM Time. It is now 6:14.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Resort. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng loperamad, yung sa pagsasay, lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with Heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:31.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Nasa Hidja 48, Barangay Tambulawan, Midayat, North Cotabato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bituka ko, malala na yung torture ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan magkanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko ng EXM Makabuhay, ginamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXM Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan po ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio with heart.
0: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:48.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, kutaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang pili mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pag-inom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:15.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule. Then, buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:31.
1: Radio with Heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
3: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
3: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
5: Nationwide.
3: Nationwide. Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
5: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
3: Ang sikreto ng kutis na blooming.
5: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
3: Kojic para sa minaw,
5: gluta para sa kintab,
3: papaya para sa kinis,
5: at carrot para sa healthy glow.
3: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil
5: at sunflower oil para sa healthy skin.
3: Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat.
5: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy.
3: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
5: Glow na todo
3: sa presyong abot kaya.
5: Kaya ano pang hinihintay nyo?
3: Bili na!
6: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
7: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
6: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
7: na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan.
6: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay.
7: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
6: magdulot ng enerhiya,
7: naglalayon sa malusog na balat,
6: malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan.
7: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
6: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
7: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay.
6: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
7: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
6: ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
8: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
9: Nationwide.
8: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
9: Sa buong Pilipinas.
8: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
9: Testimonya,
8: patotoo,
9: karanasan,
8: maging mga katanungan
9: sa pag-iinom at paggamit
8: ng Rice Herbal Products.
9: Ito na
8: ang inyong lingkod
9: at ang inyong kaagapay sa kalusugan,
8: Kuya Boy.

0: Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating po namang paladudunan. Atin sa atin ang ating po namang mga produktong herbal. Gawan po naman sa Rice Brand. Meron na tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang tanghali po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Nanay Bibe.
0: Nanay Bibe. Okay po, Nanay Bibe. Okay.
1: Mindoro.
0: Taga saan po, Nanay?
1: Bungabong Oriental, Mindoro.
0: Okay, Nanay Bibe ng Bungabong Oriental, Mindoro. Okay po. Nanay, ilang taon na po?
1: 76.
0: Umiinom na po ng rice coffee, Nanay?
1: Oo, matagal na. Two years na.
0: 2 years na. Okay po. Nanay, ano po yung mga naitulong po sa inyo ng pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Marami.
0: Marami. Ano-ano po yung Nanay? Ano po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee.
1: Malakas lagi ang aking katawan.
0: Mm-hmm. Very good.
1: Yung pag nagbabawas ay halos araw-araw na rin.
0: Araw-araw na yung pagbabawas. Bakit po noon, Nanay, na hindi pa kayo nainom ng rice coffee? Kumusta yung pagbabawas po ninyo?
1: Ay, naku, mahirap. Naabot ng 4 na araw.
0: Inaabot ng 4 na araw?
1: Oo.
0: Naku. Nako, matagal-tagal yun, Nanay. Ibig sabihin, kumbaga, nai-stack po yung mga basura sa loob po ng inyong katawan kung inaabot ng 4 na araw bago po kayo makapagbawas. Eh, lason po yun eh. Lason po yung, basura na yun sa loob po ng ating katawan na pwedeng pagmula ng iba't ibang uri ng karamdaman. So, ngayon, na kayo po'y nainom na ng ating rice coffee, naging maayos na po yun, Nanay.
1: Oh, ang problema ko lang ay yung aking mata pa, yung katarata.
0: Yung katarata, opo. Anong sabi sa inyo ng doktor? Most probably, ang sabi po sa inyo ng doktor, operahan.
1: Operahan, naiyaw ko naman, ako'y takot.
0: Takot po kayong ma-operahan. pero yung po yung magandang ano doon, solusyon. Pero makakatulong po yung ating rice coffee dyan. So, unti-unti po namang pag-iinom, tsaka yung pagpapausok ng ating rice coffee sa inyong mata, eh, makakatulong po yan, Nanay.
1: Oo nga eh.
0: Opo. Sino-sino pa yung mga umiinom ng rice coffee dyan sa inyong bahay?
1: Kaming mag-asawa, babi yung aking anak na may puwasa Marinduque. Yung may sakit baga sa puso.
0: May sakit sa puso? Yung pong ano po ninyo, yung pong kapatid
1: anak
0: po ninyo? Anak?
1: Oo, napanganay.
0: Opo.
1: Eh, sabi ko, mag-inom ko na lang ng rice coffee, kundi lagi ko siya pinapagdalahan para maroon siyang pambili.
0: Kumusta naman po siya? Umiinom na ng rice coffee ngayon?
1: Oo, sabi nga sa akin, ay maganda talaga sa katawan pala ang rice coffee, pati ang aking mata natuturungan din lumihinaw dahil noon ako hindi na makabasa. Ay, pero ngayon daw po, nakikita na niya kahit hindi na siya magsalamin.
0: Nakakakita na daw po siya?
1: Oo, nakakabasa na siya kahit walang salamin.
0: Dahil po yun saan?
1: Sa rice coffee daw po.
0: Dahil sa rice coffee. Yung po yun, Nanay. Talagang sabi nga natin, nakakatulong po yung tuloy-tuloy na pag-iinom po ng ating rice coffee. So, Nanay, nakakailang sachet po kayo sa buong maghapon?
1: Kumisan ako'y 3 hanggang 4.
0: 3 hanggang 4. Opo, very good yun. Maigi po yun. Kahit po dagdagan po ninyo, wala pong problema yun.
1: Yun yung aking mga apo ang nagsusupply sa akin ng rice coffee.
0: Very good. Mahal na mahal kayo na po ninyo.
1: Nung nga niyo po ako nag-birthday nitong 19 lang ng Mayo, ay nag-uwi sa amin, galing sila sa Laguna.
0: I see.
1: Ay sabi sa akin, Nay, lagi kita papadala ng rice cookie. Sabi ko, nasa kalayan lang ang nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan.
0: Mm-hmm. Thank you. Sabihin niyo po sa kanila, galing kay Kuya Boy, maraming salamat din. Dahil hindi niya po kayo pinababayaan, nanay.
1: E kaya nga po eh. Maski ang aking mga apo dito maliliit, pag sila na pabayan, pag-uwi sa akin, padala sila ng isang kahong na rice cookie.
0: Very good po. Maraming salamat po, nanay. Sabihin niyo po sa mga apo po ninyo, maraming salamat, sabi daw ni Kuya Boy, at hindi niyo ako pinababayaan.
1: Yan po eh. Kaya sabi ko sa mga anak ko, ako nga niyayaya nilang isama sa Laguna. Kaya ako ayaw ko doon sa Laguna dahil mahirap, hindi ka ako makakapamasyal.
0: Ayaw niyo pong ano, ayaw niyo pong magbakasyon, nanay?
1: Ayaw ko. Gusto ko dito na lang. Pagsama nila ako, pag ako may dalawang araw, tatlong araw, ako magpapahatid sa kanila dito.
0: Mas gusto niyo po dyan lang sa inyo?
1: Oo, dahil nakakapamasyal ako ng malayo.
0: Pero kung nandun ka sa Laguna, marami namang, baka naman ipasyal ka po nila nun sa Laguna. Pumunta kayo ng iba't ibang mga lugar. O, di ba? Mas malalayo yun. Ha?
1: Sabi nga nila, lagi ka namin na ipapasyal sa tabihan dagat. Takot lang ako kahit na basta't ayaw ko dito na lang ako.
0: Bakit kaya ganun yung mga ano? Bakit kaya ganun yung mga lolo't lola, mga nanay at tatay? Kapag iniimbitahan, kinukuha ng mga anak po nila para dun sa mga anak nila manirahan o kaya magbakasyon, ayaw na ayaw. Ano kayang nandun sa bahay nila talaga na ayaw nilang maiwan?
1: Ay, Kuya Bot, pag ako na sa ibang bahay, kahit mga anak ko, kapatid ko, ako hindi yung makatulog, hindi katulad yung nasa sarili kang bahay.
0: Tama nga naman. Tama nga naman. Halos ganyan, yung lahat ng mga lolo't lola. Kahit pa gaano kaganda yung bahay na pupuntahan nila, kahit pa gaano kagara o kaya karami ng pagkain, mas gusto nila yung dun sa bahay talaga nila. Yung kinalakihan, dun sila tumanda, kahit na naghihirap, kahit walang makain, kahit na walang magandang tulugan, gusto nila dun sa kanilang bahay. Di ba?
1: Eh, sabi nga sa akin, ang mahal ko lang daw yung bunso ko. Kako hindi, mahal na kayo lahat.
0: Bakit? Yung bunso po ninyo yung kasama nyo dyan sa bahay po ninyo?
1: Oo, yung bunso kong babae.
0: May asawa na din?
1: Oo, may asawa na, may tatlong anak.
0: So sila siya yung nagbabantay sa inyo.
1: Yung apo ko po, yung isang anak niyang babae, siya lagi namin kasama sa bus drive, siya may trabaho.
0: Opo. Ganun po 'yun, nanay. Kaya sana kumbaga basta ipagpatuloy niyo po yung pag-iinom ng ating rice coffee. Sabihin niyo sa kanila, huwag niyo na akong isama diyan, basta padalhan niyo lang ako lagi ng pambili ng rice coffee. Okay na ako.
1: Sabi ko nga ni, sabi ko, Nay, sa isang araw darating sa iyong rice cookie, ha, intend mo lang. Pero kung mabilis ka hapon ng limang box, apagdalhan daw ulit niya ako sa isang araw, sabi sa akin ng ating apo.
0: Mm-hmm. Tama yon. Anyway, maraming salamat po, Nanay Bebe, at ako po'y natutuwa dahil mahal na mahal po kayo ng inyo po ng mga anak. Sana po naman, lahat ng mga nanay, lahat ng mga tatay ay ganyan na minamahal po ng kanilang mga anak. Pagpapalain po ng sobra-sobra yung mga anak po ninyo dahil kumbaga inaalala po kayo at hindi kayo pinababayaan.
1: Boy.
0: Po.
1: Bakit ang 25-in-1 wala pa rito?
0: Wala pa diyan.
1: Gusto ko nang makainom.
0: Ah, ganun po ba diyan sa Bungabong? Nalibot niyo na po ba yung mga butika diyan?
1: Wala. Nagtanong yung aking anak kahapon, wala pa raw. Kako gusto ko uminom yun. Dahil ako nakainom na ng isang beses noon.
0: Oo. Masarap yun.
1: Kaya nga po eh.
0: Opo. Sige po, nanay. Hayaan po ninyo at sasabihin ko po sa ating mga deliveries na lagyan dyan sa inyo ng ating po namang 25-in-1 para mapagpatuloy nyo po yung pag-iinom po nito. At pwede nyo po yung alternate doon po sa ating po namang 14-in-1+1. Pwede nyo po sa umaga yung 25-in-1. Uh-huh. Tapos sa hapon at gabi yung ating 14-in-1+1. Pwede po yun, nanay.
1: Saka sabon, wala. Para ako'y gumanda pa, boy.
0: Oo. Tama, tama. Tama, nanay. Ay, ano ka? Hindi, puwera biro, nanay. Eh, ang ating po namang sabon ay nakakapagpaganda ng ating kutis. Talagang epektibo, nanay. Marami na tayong mga testimonya patungkol dyan na sila po ay gumamit ng ating po namang bagong-bagong sabon at natulungan na po. Kahit yung mga, ano baga, nanay, yung mga kulukulubot sa ating balat, tapos yung mga dark spots, yung mga maiitim na bahagi ng ating po namang katawan, hindi lang sa muka, kundi sa buong katawan, ay natutulungan po namang maayos ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Sige po, nanay, noted po yan. At sasabihin ko rin po sa ating po namang mga deliveries na lagyan po dyan sa bungabong ng ating po namang 25-in-1 tsaka yung ating sabon. Para makagamit na kayo niyan.
1: Maraming salamat po, Kuya Boy.
0: Thank you, nanay. At ano po yung masasabi nyo sa lahat ng mga nakikinig sa atin? Maraming na tagapakinig tayo na hindi pa nainom ng ating rice coffee at meron din mga iniindang karamdaman. Mahihina yung katawan. Mga kaedadan po ninyo, nanay, mga 70 plus. Pero hindi pa nainom ng rice coffee kasi nagdududa. Ano po yung masasabi nyo po sa kanila?
1: Ngayon, mga ano ko yung tutuwa sa akin na nakikita nila ako'y malakas ang katawan.
0: Mm-mm. Ano yung masasabi niyo doon sa iba?
1: Dito na sila mag-ano sa akin laging, sa akin birthday, dito sila mag-ano lagi uuwi.
0: Mm-mm. Ano yung sasabihin niyo? May mga nakikinig po sa atin ngayon, nanay, na hindi pa nainom ng ating rice coffee. Ano pong masasabi niyo po sa kanila?
1: Kaya sabi ko nga, na sila'y bumili na rin mag-inom at maganda talaga sa katawan ng rice coffee.
0: Tama po. Maraming salamat po, Nanay Bebe. At mag-iingat po kayo lagi, Nanay. God bless po sa inyo. Maraming salamat.
1: Maraming salamat po.
0: God bless po, Nanay. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye, Nanay.

0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palado doon. Itawag nyo lang yan, 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palado doon, mga kaibigan.

Tawag po sa ating mga mga numero 0969-226-9623. Ang ating mga numero, mga kaibigan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Hindi sakit, tatanong ka.
2: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Mami. Sino ka daw?
2: Teresita po ito.
0: Teresita. Taga saan po si Nanay Teresita?
2: Nandito po kami sa ano ay Purok Dos.
0: Purok Dos?
2: Opo. Ano po ba yan mga
0: nanay, nanay, na, na, ano nanay, nanay.
2: Po.
0: Taga saan po kayo? Saan po yung Purok Dos? Saan pong lugar?
2: Taiwanese.
0: Ano pong probinsya kayo, nanay?
2: Ako na probinsya ba ito? Santa Elena po ito.
0: Santa Elena.
2: Camarines Norte.
0: Cam Norte. Ah, Santa Elena, Cam Norte. Okay po. Nanay, ilang taon na po kayo?
2: Ma, 60 na po ako.
0: 60? Okay po. Nanay, umiinom na po kayo ng rice coffee?
2: Ayun nga, nagtatry nga po ako, pero po yung dadalawang kahog pa lang. Tinatry ko nga po yung narinig sa radyo, kasi kung talagang totoo yan.
0: Opo, tama. Very good po. Nanay, ano po yung nag-udyok sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee? May karamdaman din?
2: Naririnig ko kasi sa radyo, lang kasi madalas magsakit ang ulo ko.
0: Oo.
2: Madalas akong sumasakit ang likod.
0: Opo. Tama. At kailangan nyo pong ituloy-tuloy yung pag-iinom po ng ating rice coffee kasi hindi po ito instant. Hindi po ito magic na pag-inom nyo ngayon ay okay na kayo kaagad. May proseso po yan, nanay. Hindi po kasi yan na agad-agad. Okay po? Dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom po ninyo. Araw-arawin po ninyo, nanay. Kasi po, herbal po yung ating produkto, hindi po gamot. Okay po? Hindi po ito gamot. Ito po yung nakakatulong. Herbal po yung ating produkto, nakakatulong po para maibsan yung iba't ibang uri ng karamdaman po natin. Kung napapakinggan po ninyo yung mga testimonya ng ating mga kababayan, sila po ay natutulungan ng ating rice coffee kasi matagal na po silang umiinom at tuloy-tuloy po, nanay. Araw-araw po yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Ginawa na po nila na parang maintenance o kaya para po namang parte ng kanila po namang araw-araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee. At doon, dahil po sa taglay na nutrisyon ng ating po namang rice coffee na araw-araw po nating naiinom, natutulungan tayo na maibsan yung iba't ibang uri ng karamdaman po natin. Kasi ang iba po sa mga reasons ano po kung bakit nagkakaroon po tayo ng mga karamdaman dahil po sa kakulangan ng nutrisyon. Isa pa po sa rason kung bakit nagkakaroon po tayo ng mga karamdaman dahil po naman sa marami na tayong naimbak na basura sa loob po naman ng ating katawan sa pamamagitan po ng ating mga pagkain araw-araw pero nagkukulang tayo sa pagbabawas. Hindi po natin na ilalabas lahat. Isa pa mga nanay sa problema po natin, kulang tayo sa pahinga, kulang tayo sa tulog. Kumbaga, kulang na kulang yung oras natin sa pagpapahinga, kaya po nagkakaroon tayo ng mga karamdaman. At siyampung lahat na yan, nanay, ay naibibigay po naman ng ating rice coffee. Magandang pagbabawas sa araw-araw, yung magandang pag-iihi, pagpapawis po natin, pag-uutot, tsaka po nanay, magandang tulog ibibigay po sa inyo. Cleansing po kasi ang ginagawa ng ating rice coffee at nagbibigay po naman ng tamang nutrisyon sa loob po ng ating katawan. Basta, tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom po nito. Kuha po ninyo?
2: Kasi pag nainom ako niyan, ano ay, inaantok naman kasi ako.
0: Yung po kasi nanay, kasi sabi nga natin, sa kakulangan po ng tulog po ninyo, kaya po nagagawa yun. O kaya yan po yung epekto po sa inyo ng ating rice coffee. Ibig sabihin, kulang po kayo sa pahinga, nanay. Ganun po yun, nanay. Kaya nga po, gagawin pong mahimbing yung tulog po ninyo nito sa ating sa pag-iinom po ng ating rice coffee kasi kailangan nyo po yun sa araw-araw. Kasi sa umaga, kapag tayo po'y gising, matamlay naman tayo para tayong mahina yung pangangatawan dahil nga po sa kakulangan ng nutrisyon. Kaya nga po, binibigyan po kayo ng ating rice coffee ng nutrisyon at ibabalik po yung lakas po ninyo sa pamamagitan po naman ng bibigyan kayo ng magandang pahinga, yung magandang tulog po, nanay.
2: Oo.
0: Kuha po ninyo?
2: Ay, tatanong sa inyo.
0: Ano po yung tanong po ninyo?
2: Mariana pa kasi ako dito. Mariana pa kasi ako dito na hindi siya natutulog sa gabi. Lang na lang siyang gising. Hindi ko alam po anong kwan niya. Pag may naririnig siya, may nag-iingin daw sa tahinga niya, ang gusto niya, pero siya gising kung anong pinapagawa sa kanya. Anong maganda kaya yan doon?
0: Nanay, rice coffee din po. Makakatulong po yung rice coffee sa kanya. Kasi ang tulog po, nanay, ay napaka-importante po sa ating katawan. Kapag hindi po siya nakakatulog, eh pwede pong magkaroon po siya ng ano ng problema sa kanyang pag-iisip. Kasi napaka-importante po, nanay, yung tulog sa atin.
2: Oo.
0: Di ba?
2: Oo.
0: So kailangan po natin talaga. Opo.
2: Kaya minsan hindi siya nakakatulog, natutulog siya alas 4 na madaling araw na.
0: Nanay, masama po yan. Magkakaroon po siya ng depresyon. Ang taong kulang sa tulog po ay may mataas na posibilidad na dumanas po ng depresyon. Alalahanin po, nanay, na ang depresyon ay konektado rin po sa pagkakaroon ng iba pang mas seryosong karamdaman at paghina po ng resistensya ng kanyang katawan. Kaya po, painumin niyo po ng rice coffee, nanay, para... napa-check up nyo na po ba yan sa doktor? Nasabi nyo na po na hindi siya nakakatulog?
2: Eh, pinatingnan ko na kasi ito sa magagamot.
0: Sa doktor, nanay, sa doktor. Doktor po, nanay, hindi...
2: Ayun lang. Oo.
0: Sa doktor po, nanay, patingin nyo po sa doktor.
2: Oo.
0: Yan po yung kailangan. Kasi para ma-check po, nanay, kung ano po yung problema niya po sa kalusugan. Posible po may depression po siya. Yan po, again, sabi ko nga po, ang kulang sa tulog po ay mataas po yung posibilidad na magkaroon po ng depression. Ang depression po, konektado po yan sa pagkakaroon po ng iba pang mas seryosong karamdaman at paghina po ng resistensya ng katawan. Kapag humina po ang resistensya ng katawan, pwede pong mauwi sa kamatayan.
2: Yun naman po ay... Sige, salamat.
0: Oh, basta po, nanay, ituloy-tuloy lang yung pag-iinom ng rice coffee. Sabihin niyo po sa anak po ninyo na uminom ng rice coffee araw-araw. Basta po araw-araw yung pag-iinom, nanay. 2 hanggang 3 sachet sa isang araw po, nanay. Okay po.
2: Opo.
0: Maraming salamat po sa inyo at again, ipagpatuloy po yung pag-iinom ng rice coffee, nanay. Salamat po sa inyo. Bye-bye.
2: Salamat po.
0: O, balitaan nyo na lang po ako, nanay. Ha? Balitaan nyo na lang po ako sa mga susunod na araw. Sige po. Maraming salamat po sa inyo. God bless po, nanay. Mga kaibigan, si Nanay Teresita ng Santa Elena, Camarines Norte. Hello po naman sa mga taga-Cam Norte. Maraming salamat. Uy, napakadami po ng ating po naman produkto dyan sa Cam Norte. Halos po lahat ng mga butika dyan. Meron po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. At syempre mga kaibigan, yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, available na din po dyan sa Camarines Norte. At ganun din po mga kaibigan, available din po ang ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap dyan po naman sa Camarines Norte. Kailangan nyo lang po na ano, kailangan nyo lang pong itanong sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores sa inyo po naman mga lugar. Paalam na po ang inyong lingkod. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama na mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
3: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
4: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Oo, uminom na ako, Kuya Boy, ng ano, ng rice coffee.
0: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
4: Talagang, ano, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Matapos yung pag-booming, nakakatulong siya dun sa pag-booming natin, talagang nakakaginbawa, Kuya Boy.
3: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. 93.7
5: Heart FM Time. It is now 8 o'clock.

0: Heart FM Time. It is now 8:15.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manjo, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, di ko tatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
2: Oh, pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
3: Very good po yan, tatay. So ngayon, tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan, pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:44.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako dyan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: 71 taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinanin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beses pa, isang araw, malakas kumain, malakas yung pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.